0: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
0: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
1: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
2: Makapal yung simento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
3: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
5: Good morning! Magandang araw po sa ating lahat. Today is a Monday, June 22, 2026. Headline Sports, dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa Facebook page, DCSR Sports Radio, at syempre nasa PBS receiver. Sana nagkakaugnayan, nagkakabalitaan tayo, Sports Radio, anytime, anywhere. Don't forget to like, to share, and to follow us. Judith Karingal, kasama ko si Engineer Jemart, si Nida, at ang Malolos Transmitter. Welcome po sa ating Monday edition. Headline Sports, dito lamang sa Sports Radio. Sa mga bumabanderang balita, on a Monday, rainy Monday morning, June 22, 2026. Carlos Yulo, Eldru Yulo, Wagi. Historical victory para sa magkapatid. Gold para kay Caloy and bronze para naman kay Eldru. Yan ay sa floor exercise ng Asian Artistic Gymnastics Championships. Araw yan ng Sabado. Pero kagabi, bigo na sila sa horizontal bar at sa parallel bars. Nevertheless, uuwi sila na may mga medalya at historical victory ito para sa Pilipinas. Magkapatid, magkasama sa podium ng Asian Artistic Championships. Samantala, Alex Iyala sa larangan ng tennis. Okay, bumalik na sa top 30 ng world rankings officially. She's world number 30. Pero doon po sa Wimbledon, naging kauna-unahang Filipina o Filipino na makakakuha ng seeding. She will be seeded number 29 sa pag-umpisa ng Wimbledon next week. And that's ahead of today's Bad Homburg campaign, kung saan kasali si Alex sa singles against Mertens at sa doubles naman with the legendary Venus Williams. Samantala, tennis pa rin. Tenny Madis, Steffi Aludo, ganun din si Alexa Milliam at si Shira Hope Rivera ng Pilipinas. umabante na sa sa Group 1 ng Asia Oceania Billie Jean King Cup matapos ang panalo sa Uzbekistan the other day, Saturday. First time for the Philippines to be promoted in Group 1 after 9 years. Samantala, athletics tayo. Ano ang huling kaganapan sa athletics? Ang long jumper na si Janry Ubas, nakakupo ng silver. 7.38 meters ang kanyang talon dito sa Korean Nationals. Samantalang sa kabilang banda naman, yung ating mga Philippine para-athletics team nagkolekta ng 1 gold, 4 silver, and 3 bronze medals sa World Grand Prix sa Tunisia. Samantala, sa larangan ng soft tennis, ang Philippine Mixed Soft Tennis Team wagi ng gold medal at yan ay sa NH Bank Korea Cup International. Isang magandang boost para sa kanilang paghanda at syempre para sa kanilang tsansa sa paparating na Asian Games. By the way, 88 days to go before the Asian Games. Samantala, sa larangan ng softball, ito Little League Softball, Bulacan, Philippines. Kakaharapin ang Guam ngayong araw na ito para sa finals, para doon sa titulo ng Asia Pacific Little League title or Aspect title. And syempre, kasama niyan ang ticket papunta sa World Series. Samantala, Asian Games update pa rin ang Cebol PUBG, okay, ay natalo sa kanilang kampanya doon sa qualifier para sa Asian Games. So, bigo sila na makakuha ng slot to the Aichi Nagoya Asian Games. Samantala sa VNL, yes, world number 1 Italy, nadumina ang Japan kagabi. Ganun din naman ang USA, wagi laban sa Serbia. Ang Chechia ay nagtala ng come from behind victory over Dominican Republic sa pagtatapos ng 2026 FIVB Women's VNL Pasig League, leg. Mamaya, tutunghayan din natin ang mga latest sa iba pang kampanya ng Philippines. Sina Bianca Pagdanganan sa golf ay may nilahukan na torneo kasama si Dati Ardina. Then Samantha Katantan and the rest of Philippine fencing team lumahok din sa Asian Fencing Championships. Wala po sila sa podium. Samantha Katantan was 13th overall. Siya yung may pinakamagandang finish. So mamaya isa-isahin natin ang kanilang mga placing. Siyempre yung iba pang mga samot-saring balita, including yung kay Eman, anak ni Pacquiao, diba, natalo doon sa kanyang Philippine title bid naman pa lamang, ano, pero bagsak po, second round, talo. Samantala, sa international scene, sa World Cup muna tayo. FIFA World Cup updates tayo. Netherlands pasok na sa round of 32 matapos natalunin ang Sweden 5-1. Okay, samantalang ang Japan, nablanko nila ang Tunisia 4-0 o 4-0. Malapit-lapit na rin na pumasok sa round of 32. The other day, Germany pumasok na sa round of 32. And then ngayon, ongoing pa ang laro ng Cape Verde against Uruguay. 1-1 yan ha. Galing naman ng Cape Verde. Ano, nakaka-tabla dito sa ongoing na World Cup. Samantala, Serena Williams, formal na talagang ang pagbalik sa tennis kasi siya po ay nasa singles competition ng paparating na Wimbledon. Tinanggap niya na yung wild card offer ng organizer ng Wimbledon kaya siya ilalaro sa singles at ganun din sa doubles with her sister na si Venus. Samantala, sa larangan ng golf, US Open to sa golf, ano, Wyndham Clark, wagi sa ikalawang pagkakataon sa US Open. Diyan yan sa Shinnecock Hills. Okay, course napakahirap, pero siya pa rin ang tinanghal na winner today kahit na nakalapit na yung mga kalaban niya. But at the end, still, Clark prevails and he bags her second US Open title. This is a major competition in golf. Samantala, sa larangan naman ng cycling, Tadej Pogacar nagbanta muli sa kanyang mga kalaban dahil siya naman ang nanguna sa Tour of Switzerland or Tour de Suisse. Yes, Tadej Pogacar, 6 minutes and 30 seconds ang kanyang nilamang sa second placer overall han na si Richard Carapaz. Wow, napakalaki. At siya din ang tinanghal na champion sa fifth and last stage. What a win for Tadej Pogacar. At sa tennis, yung tumalo kay Alex Iala na si Noskova, ba ay siya ang tinanghal na champion sa WTA 500 Berlin Open kung saan tinalo niya si Jessica Pegula sa finals. Kagabi, rain-delayed finals yun eh, kagabi. Okay, ang lahat po ng iyan at iba pang samutsaling balita, ibahagi namin sa inyo. We're hoping na sana mayroon tayong ma-interview this morning because it's a Monday morning at ang daming mga ganap. We're trying to get in touch with our Billie Jean King Cup team. Sana maging available late afternoon yesterday ang kanilang pagdating mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan sila nga po ay kumuha ng promotional seat, okay, sa Group 1. Ultimong si Alex Iala ang isa sa mga una nag-congratulate because the girls have been in close contact with Alex Iala just before the semis of Alex against Noskova. Ay nagtawagan pa yung buong grupo just to have that news, good news that the Philippines is now in Group 1 of the Asia Oceania Billie Jean King Cup for the first time in 9 years. Hoping si Coach Bobby Angelo, si Tenny Maddis, who won so many singles matches, lost just once, and then si Steffi Aludo din makaugnay natin. Sina Shira at si Alexa, di ko pa alam yung schedule eh. Okay, so timeout muna tayo, partner Nida and Jemart. Then we will go to the details and other results for today's headline sports dito lamang sa Sports Radio.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
10: Headline Sports
11: sa Sports Radio 918.
5: And we're back. Dito pa rin po sa ating headline sports. Para sa atin, ang bumabanderang balita nitong nakaraang weekend ay ang panalo na gold medal para kay Carlos Yulo. Ganun din ang bronze medal para naman sa nakakabatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo. Yan ay sa Asian Artistic Men's Gymnastics Championship na ginanap dyan sa China. Yes, sa China to, no? So, si Carlos at si Eldrew, okay, ay magkasama doon sa podium of that competition. So, tingnan natin ang kanilang mga scores. Definitely, naidepensa ni Carlos Yulo Caloy ang kanyang corona dito nga sa floor exercise ng 13th Men's Artistic Gymnastics Senior Asian Championship sa Zunyi, China. Okay. Siya ay nagtala ng 14.700 points. Okay. Ang ganda, ang taas na score para kay Carlos.

0: Saturday noon sila nagkaroon ng semifinals against Linda Noskova ang kanyang perennial rival from the Le Petit na tinalo niya, Le Petit na tinalo niya noong sila ay mga 10 years old, diba, to the other juniors competition and likewise to the professional, pero mas naangat si Noskova dahil nauna siyang nanalo kay Alex and nauna rin na umakyat dun sa standings. Nasa world number 13 going to that semifinals at the Berlin Tennis Open. And then that night, after the ceremony at the Hall of Fame, and likewise, after the victory of the Billie Jean King Cup for Philippines, ay natalo si Alex. Rain delayed yung kanyang semifinals against Linda Noskova and straight set 6-2 or 2-6 and 4-6. But those 6 games, yun po yung bago mag-finals si Noskova, yun yung pinaka malapit na score sa mga nakalaban ni Noskova kasi 4 straight sets for the big serving Noskova. And eventually, Noskova live up to the expectation kasi tinalo niya kagabi si Jessica Pegula. Si Pegula na tumalo kay Aryna Sabalenka during the semifinals. Now, ano na yung rankings? Okay, ang rankings natin, let's take a look at the rankings. Officially, Alex Ayala, okay, umakyat ng 5 na mga betang. She improved 5 notches, you know, from 35 to number 30 na in the world with 1,557 points. Ayan, ganda ng kanyang mga pagkuha ng points, including that semifinal, malaki-laki, more than 100 points with that semifinal win at the Berlin, or that quarterfinal win at the Berlin. I mean, yung kanilang, kanyang entry to the semifinals, nagbigay ng malaki-laking points, siguro almost 200 points. And that's the reason why she vaulted to number 30 in the world rankings. Actually, yung live rankings niya by Saturday, 29. And that's the time na ang Wimbledon organizer decided who are to be seeded come the Wimbledon. And with the 29th ranking, siya po ay nakakuha din. And the same, 29th seeding come the Wimbledon by next week. Siya ang kaunahang Filipino na naging seeded player sa Wimbledon, the most prestigious of all the 4 Grand Slam in tennis. So, syempre, sa standings, Aryna Sabalenka pa rin ang number 1, diba? Followed by Elena Rybakina ng Kazakhstan. Ito yung tinalo ni Alex. Tapos si Iga Swiatek. Okay, number 3. Number 4, Jessica Pegula. Number 5, Mira Andreeva. Okay, number 6, Amanda Anisimova. Number 7, Coco Gauff. Number 8, Elina Svitolina. Tinalo din niya ni Alex. And then number 9, Victoria Mboko. Number 10, Linda Noskova. Yun. Imagine, pasok sa number 10 si Noskova, number 13 siya before this Birmingham Open. Ang ganda ng tinalon. Okay, so yan yung top 10 and of course yan din yung top seeds para sa Wimbledon na kung saan nga Alex Ayala will be playing as a seeded player in number 29. So what else? From Berlin, Germany to Hamburg, Germany na si Alex. Nakita natin sa mga social media yung pagpasok niya dun sa official hotel of the tournament. Na meron pang video. And then, she's about to play okay against Elise Mertens. Para nga po sa kanya singles. And of course, sa doubles naman, maaga na itong nai-anunsyo. Si Alex will be playing in doubles come with Venus Williams. So, ang sabi ng schedule, tingnan ko lang ha, at i-confirm natin kasi nalilito ako sa mga schedule. Minsan, yung schedule ay wala, diba? Yung kanilang mga order of play, nababago-bago din naman. Okay, so sa draw, tingnan natin officially with the draw. Ang top seed dyan, Iga Swiatek. At number 1, ang second seed niya sa baba ay si Mira Andreeva. Seeded number 2, the world number 5, si Alex, nandoon siya sa medyo baba ng bracket o ng draw. Ang unang makakalaban, Elise Mertens. At kung sakali na manalo siya dyan, ang makakalaban niya, yung mananalo naman kina Naomi Osaka and Marta Fretsch. Okay. Doon naman sa baba, si Andreeva had a bye. Ang kalusunod niyang kalaban si Lee o kaya si Alexandrova. Hoping na manalo si Alex because she is 0-2 against Mertens, okay, ng Germany. Itong si Mertens na world number Number ano siya sa singles, number 4 siya sa doubles, number 24 siya. So definitely, mas mataas ang rankings kaysa kay Alex. Para if and when a win by Mertens, makaharap niya either Fretch o kaya si Osaka. And then meron sila uling pagkakataon na magharap ni Mira Andriva. Mira Andriva, sabayan dito ni Alex, ito yung tinalo ni Alex, di ba, sa isang Grand Slam Juniors. Tama? Yes, Grand Slam Juniors. I think French Open. So yan po. Tingnan natin yung order of play. Di ba? Kasi yung sa doubles pala, tingnan natin yung doubles. Meron na ba sa doubles? Yes. Sa doubles, it's gonna be Iala and Venus Williams against Harrison and Osborne. Yes, galing ah. Si Catherine Harrison na may 144 na ranking sa doubles. At sino naman si Osborne naman na Alexandra Osborne at taga-Australia, itong mga to, 31 years old, number 141 in doubles. Okay, so yun ang kanilang schedule. Nandun sila sa baba ng rankings, draw. Kung sakali mag-advance siya, ang makakalaban nila either second seed Mihalikova and Nicholas or Zhang and Zhu of China. So tingnan natin order of play. May order of play for today. Order of play today. Tauson, Snyder, Osaka, Fretch, ongoing na Shara Zeng, and then Williams, Begu. Okay. Not before 15:30 or 21:30. Our time. So, later tonight ulit, diba, itong game na to, kaya pala nagmamadali talaga na makapunta sa Hamburg kasi talagang umpisa na kaagad ng competition. So, probably just before midnight, and definitely it's gonna be finished by tomorrow na, the singles match of Alex Iala. Tinitingnan ko yung head-to-head eh. 0-2 nga si Alex, okay, against dito kay Elise Mertens ng Belgium. And this is in the women's singles. The tournament is Bad Homburg Open. Okay, ito yung pinakahuli na build up before the Wimbledon by next week at in London. Okay, yung pinakapamoso na Grand Slam competition. It's 8:31 in the morning. Ito pa rin po ang ating headline sports. Manatili nakatutok sa ilan pa sa mga balita as far as Team Philippines is concerned. Kaya babalik po kami after a few reminders.
1: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports.
5: sa Sports Radio 918.
0: It's 8:34, tennis pa rin ang ating usapan at ito naman ay sa Billie Jean King Cup. What a win and what a promotional win for the Philippine women's tennis team at the Asia Oceania Group 1 na ha, Billie Jean King Cup. Doon po sa Group 2 nangyari ang promotion ng ating koponan after that 2-1 against Uzbekistan doon sa promotional playoffs. Okay, noong araw yan ng Saturday, the same time na binibigyan ng pagkilala si Cecil Mamiit sa ating Hall of Fame, okay, ng Philippine Sports Hall of Fame by the Philippine Sports Commission. So it was the Philippines and Hong Kong who got the promotions to Group 1 of the Asia Oceania Billie Jean King Cup. So tingnan natin ang resulta, okay? Ang mga scores para sa Pilipinas, okay? Dito sa promotional playoff na ito. Okay, tingnan natin. Uy, wala silang score. So tingnan natin ang scores para sa Philippines. Tenny Madis, as usual, Tenny Madis won for the Philippines in that first singles, 2 hours and 21 minutes. Ang tibay ni Madis through this tie, almost every singles na deliver ni Tenny Madis. But that game against Uzbekistan was at 6-4 and 7-5, 2 hours and 21 minutes, syempre, against a Russian opponent in Nigina Alimova. Then pagdating ng singles number 2, Shira Rivera dropped the singles, so napaka-crucial. Dapat wala na halos, no bearing ng doubles, but Rivera failed to deliver at the second singles, losing to Seville Yuldasheva, ranked 964 in the world, walang ranking syempre si Shira, at 3-6 and 5-7. So 1-1. Dating ng deciding doubles, it was Alexa Joy Milliam and Shira Rivera living up to the expectation being US Division II standouts for University of Western Alabama. They beat Alimova and Yuldasheva in 3 sets. Imagine, 6-4 opening set. Talo ng second set, syempre napagod na rin. 3-6 ha. And then pagdating ng last set, yung super tiebreak, it was 10-6 for the Philippines. And they erupted into celebrations with that win, 2-1. Pasok na tayo sa Group 1. This is the first time in 9 years that the Philippines improve or climb to the Group 1 of the Billie Jean King Cup. Napakataas po na level ng competition. Diane Castillojo told me na during her time, di sila na Group 1, but they made it to the World Group. But it was a different format during the 1980s. Okay, so ang sabi ni Coach Denise D, yes, yung isa sa nasa photo natin dyan, matipid na tayo sa ating mga photos, masyado tayong hinahabol ng Facebook. Okay, so ang sabi ni Coach Denise D, in a text message to Sports Radio, it was amazing. The team did great and competed well. It came down to 3 doubles matches in the third set tiebreakers. Amazing effort from the group. So super proud. At nakita din natin sa mga posts ni Coach Bobby Angelo ay super saya, super proud with the performance, and sinabi din naman nila na total team effort talaga yung nangyari for the Philippines, di ba? Kahapon ng hapon sila dumating. Okay, tingnan natin mamaya kung magigising na yung mga players, and of course kung may panahon din si Coach Bobby na makipagkwento naman talaga. So ang sabi ng mga sumalubong sa airport, sinabi daw ng mga players natin, sobrang close nila as a team. Sabi ni Shirer Hope Rivera, pinupush lang namin yung isa't isa kapag nakita namin na pagod na pagod na yung mga naglalaro. Andun kami sa baba, just cheering. The whole tournament, yun lang ang ginawa namin sa isa't isa. Si Milliam naman, sinabi niya, marami pong magagaling doon, lalo na yung Hong Kong. Hindi po namin ine-expect na manalo rin kami. And yes, it was really a string of upsets for the Philippines. They started by upsetting the top-seeded Hong Kong. Kaya the Philippines finished eventually in top or in number one position of Group A. They beat Hong Kong, upset victory yan, 2-1. Also, leaning on that big win by Tenny Madis. Tenny Madis won that singles against Hong Kong, then lost si Milliam sa second singles, but Milliam and Rivera made up in the doubles. Kaya 2-1 yan against Hong Kong. The same story in against Singapore. Singapore is higher seeded team than the Philippines. Tenny Madis delivered the singles win. Milliam lost the second singles. Then Milliam and Rivera team up in the doubles and won again. So 2-1, another upset for the Philippines. But come the third game, we were surprised by Pacific Oceania. Definitely seeded higher than the Philippines. It was a 1-2, okay, or 2-1 for Pacific Oceania. Dati na nating tinalo yung Pacific Oceania. But Tenny Madis was down during that Friday's singles match against Pacific Oceania. So, ano nangyari doon? I think Thursday pala yun. Merong fever, mukhang magkaka-flu si Tenny, nilagnat. Sabi ni Coach Bobby, nag-antibiotics na si Tenny that day. May tonsillitis, she lost the first singles. And Rivera lost the second singles. And then, Steffi Aludo, okay, and Milliam played in the doubles and they scored a point because they won over Pacific Oceania. So mahalaga pa rin yun. At least naka 1 point ang Philippines. Hindi tayo na zero. Pagdating ng last game, it was against Kyrgyzstan. Okay, so Kyrgyzstan, the Philippines won over Kyrgyzstan, okay, at I think 3-0. Okay, and with that, tayo yung nakakuha ng last slot or ng top spot doon sa grouping natin. And they advanced to the semifinals, which is, ano yun? It's a crossover. Number 1 ng Philippines sa Group A, kinaharap natin ang number 2 team sa Group B, which is Uzbek. And then yun namang number 2 team doon sa ating grouping, okay, na koponan ng Hong Kong ang humarap sa number 1 team ng ano ng Group B na Chinese Taipei. Ang sabi ni Coach Bobby at saka ni Dennis D, mahirap talunin yung Chinese Taipei. So good thing talaga na we beat Hong Kong doon sa Group A, kaya tayo ang naging number 1 team at naiwasan natin ang Chinese Taipei, di ba? And with that, yung Hong Kong naman siguro kontrapelo, no, they beat Chinese Taipei because before we lost to Chinese Taipei. And definitely all these teams are higher seeded than the Philippines. So with that, talaga namang big upset and napakasaya ng ating koponan, even the whole FILTA, di ba, Philippine Tennis Association, si Secretary Tianco, Mayor ng Labotas, na dumalo din dun sa nasabing Hall of Fame ceremony enshrinement last Saturday. I very much proud of the team. And likewise, si Diane, during her hosting nga, parating na isisingit ang promotion of our Philippine team, women's team, in Group 1 of the Asia-Oceania Billie Jean King Cup. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung kumbaga katulad ng Davis Cup, but Davis Cup is in the men's division. Billie Jean King Cup is for women's. Yung mapunta ka sa Group 1, dati yung Pilipinas nakakarating sa Group 1 ng Davis Cup nung nandun pa si Cecil Mamiit, nung tayo lagi nakikilaban sa Japan, nung tayo nagpupunta sa Plantation Bay in Cebu, likewise yung ilan pa nating mga napaka memorable na mga Davis Cup. So ngayon, yung ating Philippine women's team ang mas mataas ang ranking kung itong mga nation competition is concerned. And that's the Billie Jean King Cup. We are in Group 1. And of course, the team, according dun sa mga pahayag din, they are hoping na the same team will be given the chance to compete at the Asian Games. Kasi ang sabi, baka daw a member or 2 members or 3 members of the Philippine tennis team will compete. Hindi sila mag-team event. So sana, ang sabi ng mga coaching staff nitong ating Philippine women's team na nasa Group 1 na, sana nga daw mabigyan sila ng pagkakataon na makalahok, di ba, sa Asian Games as a team, meaning this whole team plus of course Alex Iyala, di ba, in at the Asian Games. Okay, ang sabi nila, no, hoping na sila, itong mga bata, mapasama lahat sa Asian Games, same team with Alex Iyala. Okay, so congratulations Philippine women's tennis team at the Billie Jean King Cup.
5: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
0: Yes, Philippine Sports Commission are every Friday po yan. Abangan nyo yung mga announcement ng ating Philippine Sports Commission at syempre pa iba pang mga tampok natin sa mga proyekto o kaya naman programa ng ating national government. Good morning, Sports Corner PH. Ang sipag ni Gab Ferreras. Ano, ang alam ko kahapon nag-out of town din ito para na naman sa patuloy niyang coverage para sa ating Team Philippines, iba-ibang grupo ng mga atleta para sa corner, para sa Sports Corner PH. Ingat ha, Gab. So from tennis, we go to athletics. Yes, puntahan natin ang Philippine Athletics. Isa na naman grupo o dalawang grupo actually ng mga atleta natin ang umalis. At ito ay nagpunta sila sa magkahiwalay ng mga competition na kung saan nakamedal. Okay, si Johnry Ubas. And this is at the Korea Open. Si Johnry Ubas, kagagaling lang sa Nationals ng Philippines. Johnry Ubas, jump 7.61 doon sa ating Philippine Athletics and 7.63 doon sa Decathlon for long jump. But now, doon naman sa World Athletics Continental Tour Bronze Competition sa Korea Athletics Open ay nag 7.38 siya. Medyo mababa but still good for silver medal in the said competition. Ano? Bronze pala. Tinatagdagan natin yung medal, tinataas natin. Bronze medal pala with that 7.38. Ano? Sabagay, pagod pa rin eh. Nagbiyahe. Tapos kagagaling pa sa napakaraming competition because nag-decathlon siya sa Philippine Athletics just a week ago. So wala pang kompletong one week ay lumuhok ulit siya. Galing pa nga sa biyahe because this is in Korea. But he delivered a medal in the said competition. Si Ubas po ay sumali dyan kabilang din si Ronnie Maglipay. Okay, sa triple jump at si Susan Ramadan naman sa 1,500 meters. Samantala, isang grupo pa ng atleta ang tumulak naman patungo Shaoqing, China. At kahapon din, wala pa akong kompletong result but ang pinaka dyan ay ang fifth place finish ng ating Philippine Mix 4x100 meter relay. Binubuo ni na Kent Hardin, Lian Pama, Neil Catral at Jessica Lawrence, sila ay nag-fip dito sa second Athletics or Asian Athletics Relays Championships sa Shaoqing, China. Okay, 4x100 meter. No? So, we have yet to see the results for the 4x400 and 4x400 men's and then the 4x100 women's competition. Ang mga kasali dyan, Frederick Ramirez, Caris Pantonial, Al Ryan Labita, Alfred Tal Placido, Kent Hardin, Neil Catral, Jessica Lawrence, Lian Pama, Christina Nott, Lauren Hoffman. Okay, so mamaya, tingnan natin kung ano yung placing of our tracksters in that competition in China, Asian Relays in Athletics. Sige, lubusin na natin. From Athletics, we go naman sa ating para-athletics. Okay, so sa para-athletics, nung isang araw pa natin nababanggit yung resulta na ito, sana nakatutok kayo sa mga posting natin sa ating social media, sa ating Facebook page, and DCSR Sports Radio. Okay, so narito yung resulta. Meron tayong 1 gold and then meron tayong 4 silver medals and 3 bronze medals. So total of 8 medals coming from the Philippine para-athletics. Okay, at yan po ay sa World Para-Athletics Grand Prix, ha? Ginanap yan sa Tunisia. Tama ba ako? Yes, Tunisia ang pinaganapan. At kahit papano ay kumbaga ipinadama ng ating mga para-tracksters ang kanilang presensya in that competition. Kasi dami nating medal na nahakot. And definitely proud tayo sa ating mga atleta. Okay, so tingnan natin ang kompletong listahan ng ating mga medalists from that Para Athletics, it's a World Grand Prix competition para sa ating team Philippines. Okay, natutuwa tayo seeing them competing and of course earning or securing medals for the Philippines. Ilang araw na ito natin na ipose, eh, okay? So we have 1 gold, 4 silver, and 3 bronze medals. World Para Athletics Grand Prix Indonesia. Si Jai Philip Arce ang nanguna para sa kampanya ng Pilipinas dahil siya ang nagkopo ng gold medal. At yan ay sa men's T20 long jump. Uy, puro sa long jump tayo nananalo ah. Si Arce ay may 6.59 meters jump, okay, sa kanyang opening attempt. Tapos siya ay naka 810 points para nga tanghalin bilang top finisher para sa gold medal of that men's T20 long jump. Ang kanyang tinalo ay ang mga taga-Portugal, si Lenin Cunha na may silver 6.08 lamang, samantalang si Sir Serge Mikel Mendua ng Cameroon ay naka-bronze at 5.18 meters. Tayo 6.59. Galing naman ha. Hindi ko pa kilala itong si J. Philip Arce neto. Kikilalanin niya ng programang ano, Paralympic Games ni Ayang Malyare. Samantala, naka-silver ang apat natin ng mga Pinoy para trucksters, Rocky Logroño, men's F40 javelin throw, wheelchair racer Janelle Cañete. Uy, at least meron tayong bagong wheelchair racer ha. Men's T53 400 meters, okay? And then Edwin Enguito Jr. sa men's high jump T42 and 44. Okay, 64, and then RV John Areglado. Oh yes, in the men's T47 long jump. Oh, may isa pang long jumper at silver yan. So si Areglado, double medalist pala. Nagdagdag pa siya ng bronze sa men's T47 100 meter final. Aba, sprinter na. Ano pa, long jumper pa si Areglado. Galing ha. The Philippines' other bronze medals, okay, came from Andre Quizon sa men's shot put F53 and F54, and Wilson Sante Jr. sa men's high jump T42 and 44-64. Congratulations sa ating mga para trucksters who collected 1 gold, 4 silver, and 3 bronze medals from the World Para Athletics Grand Prix in Tunisia. Okay, it's 8:51. Magbabalik po tayo with the 9 o'clock edition of the news and we'll have more sa ikalawang bahagi ng programang Headline Sports. Dito lamang sa Sports Radio.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
8: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
7: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
8: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag Pilipinas.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Bahay ko It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
12: Ang halaman doon ay sari-sari.
11: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
13: Philippine Standard Time, it's 8:36 AM. Good morning, and here is the news. Weather Bureau Pagasa says Typhoon Francisco has further intensified as it continues to move west-northwestward. As of 4 a.m., the center of typhoon was estimated at 715 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Typhoon Francisco has maximum sustained winds of 140 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 170 kilometers per hour. It is moving west-northwestward at 30 kilometers per hour. Tropical cyclone wind signal number 1 is up over Batanes, the northern eastern portion of Cagayan, including eastern portion of Babuyan Islands. In news overseas, U.S. and Iranian officials have started direct talks in Switzerland after signaling an initial agreement to end the war last week. The deal includes a commitment to reach a final agreement within 60 days as well as the end of fighting on all fronts, including in Lebanon and reopening the Strait of Hormuz. But more clashes between Israel and Iran back Hezbollah in Lebanon prompted Iran to announce that it had shut the shipping route on Saturday. Tracking data, however, showed vessels have continued to pass through the Strait of Hormuz. U.S. President Donald Trump said on social media that Iran must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. He threatened to hit Iran very hard again if did they not. In sports news, the USA hit a snag but found the stride to finish off Serbia 25-22, 18-25, 25-16, 25-19 on Sunday and complete the sweep of its matches in the Pasig City leg of the Women's Volleyball Nations League at the Phil Sports Arena. The second set stumble was the Americans' first of the week, breaking a streak of three straight set victories in the event presented by the Philippine Sports Commission. The USA wound it up with the most points for the Pool 5 action, earning the full 12 to raise its total to 20 for the provisional lead in Week 2 of the FIB Premier's annual international competition. Unbeaten Brazil has 19 points after a four-set win over China and will face Germany later in the Ankara leg in Turkey. Philippine Standard Time, it's 8:58 in the morning. Manatili nga ito sa Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Iran na sports. Muli po si Mita Palas at isang magandang maga sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
2: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagalit sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
21: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
25: Ang tawag po nila dito ay sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
24: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
26: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
27: Ano nangyari?
26: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
28: Ako sir, ambulance driver ako.
27: Ambulance driver? Oh.
28: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
25: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
27: Dahil hindi na umabot.
28: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
25: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
27: Makapal yung simento.
25: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
27: These are the reinforcements.
25: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
24: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
27: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
26: Oo.
27: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo,
0: sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
4: Good morning, it's 9:04. Tuloy-tuloy tayo, ikalawang bahagi na ng Headline Sports. Kasama ko pa rin Engineer Jemart, Nida, Malolos Transmitter at Team Tapales. Puntahan natin ang mga bumabanderang balita. Carlos, Yulo, Eldrew, Yulo, wagi ng gold at ng bronze dito nga po sa floor exercise ng Asian Artistic Gymnastics Championships. Alang sa mga late tuners natin yung headlines natin for today. And then Alex Iyala, bumalik na sa top 30 ng world rankings at siya po ay nabigyan din ng 29th seeding sa magaganap na Wimbledon. Pero sa araw na ito, against Elise Mertens muna patuloy at hataw sa torneo si Alex sa Bad Hamburg Open naman ito. And then meron din siyang doubles with the legendary Venus Williams. Samantala, Madis, Rivera, Milliam, and Aludo binigay sa Pilipinas ang Group 1 promotion dito nga sa Billie Jean King Cup Asia Oceania matapos ang 2-1 na panalo sa Uzbekistan sa promotional playoff nitong nakaraang weekend. Samantala, long jumper Janry Ubas, wagi ng bronze, okay, 7.38 meters sa Korean Nationals. Philippine Para Athletics naman collected 1 gold, 4 silver and 3 bronze sa World Grand Prix Para Athletics in Tunisia. Eto na, punta na natin yung Little League naman natin, ang Bulacan. Okay, representing the Philippines, makakarap ang Guam sa championship match para sa Little League Asia Pacific title at syempre ticket para po sa paparating na World Series. This is Little League Softball. Noong kabilang linggo, yung Tanawan Batangas sa Senior League Baseball for men yan. Ito for women naman. So ang Team Philippines, nanalo tayo doon sa mga una nating laro katulad ng Thailand 26-0 at yan ay sa huling match doon sa grouping. Okay, 26-0 para nga makapasok na sa finals. Erica May Gonzalez ang nanguna para sa Pilipinas with 2 home runs, 1 in the first inning and another in the third, and finished with 6 RBIs para sa dominant victory over the Thailand team. Ang competition ay ginaganap sa, I think, Indonesia pa rin to. Samantala, at ngayon nga, Guam ang makakalaban natin. Ang Guam pala, una na nating tinalo, ano? 21-0 doon sa earlier match natin. No-hit performance para sa Philippines. Ano, Princess Liza Chauzon ang nanguna para sa Pilipinas. Siya yung pitcher who struck out 10 batters in 4 innings of that first game against Guam. So ito ay rematch na lang. So para sa akin, formality na lang. Talagang papasok tayo at lulusot tayo sa World Series. Una dyan, nanalo din tayo sa Koponan ng Indonesia, 29-0 ha. Dominant all-around performance para sa Pilipinas. Okay, Princess Siyoson again. Toss a no-hitter with 10 strikeouts. Okay, so a very good performance by the team. And expected na manalo nga tayo at makausad tayo doon sa World Championships. Okay, so abangan natin yan mamaya. Ang finals, siguro mga 10 o'clock ongoing, magsimula na yung finals for this Little League Asia Pacific, okay, Little League Softball Asia Pacific Championship. Okay, samantala, from Little League, we go muna sa latest sa boxing. Ito yung si Eman Bacosa, ang anak ni Manny Pacquiao, talo po kagabi dito sa kamay ni Rodeline Perez at ito ay sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa. Ito ay para sa Philippine Boxing Federation Youth Lightweight Belt, ano? nakabawi si Perez kasi dati nang tinaro ni Bacosa si Perez. 22 years old, okay, itong anak nga ni Manny Pacquiao, aba, ay tatlong beses na na-knockdown nitong si Rodilyn Perez, okay? Bacosa got knockdown sa second round following a solid left. May solidong kaliwa itong si Perez. Okay, so yun, nasa kanya na yung momentum. Inulan niya ng suntok hanggang sa nag-wobble na yung mga tuhod nitong si Bacosa. Tapos, si Perez muli, okay, isang taga Zamboanga si Bugay, nagbigay pa ng mga combination ulit kay Bacosa na nagpa-down sa kanya twice more in the third round. Para nga dito sa payback win over Bacosa para kay Perez. Ano? Matatandaan na si Perez na talo kay Bacosa doon sa una nilang encounter 2 years ago. So, anong mga scores? 75-75 sa isang judge, dun sa isa 75-74, at dun sa isa 76-73. Okay. So, with that, ano na ang record? Bacosa, nananalo kay Perez in 2024 sa Okada Hotel, Manila. Ngayon, siya ay bumaba sa 8-2-1 yung kanyang record, 2 losses. Okay. With 5 knockouts. Ano? It was his first loss in the country after dropping his pro debut sa Japan against Tutui noon sa Japan. Samantalang si Perez naman, ang kanyang record now ay 6 wins, 4 losses, and ayun, no draw. May 4 knockouts siya. Okay, so Bacosa, masakit na pagkatalo na knockdown pa 3 times, di ba? Sa harapan pa naman ng ating mga kababayan. But he's very young, okay, hoping makarecover and then this will serve as a lesson para dito kay Bacosa. Nag-artista din ito, no? At nagmo-model din kasi syempre sikat eh. Sikat doon sa isang channel, nakikita natin na lumalabas si Eman Bacosa pero talo po siya kagabi.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
4: Samantala, okay, tuloy-tuloy tayo. We go to soft tennis. Ba, maganda rin ang ginagawang performance nito mga nagsasanay para sa ating Asian Games. Ang Philippine soft tennis team natin na nandiyan sa NH Bank Korea Cup International Soft Tennis Championship. Kapo, nagaganda ng posting ng kanilang koponan. Okay, so soft tennis Pilipinas to, ano? Sunod-sunod yung mga panalo. Actually, bukod doon sa kanilang gold medal, tinalo nila ang Thailand, ha? Dun sa finals ng mixed team event, okay? Para nga makuha yung gold medal in this competition. Mataas-taas din kapag tiningnan mo yung Asian soft tennis, isa ito sa lalabas na ano na competition para sa ating Philippine team. So meaning may ranggo yung competition. This is sanctioned by Asian soft tennis. And porke nga Korea, alam naman natin na yung Korea ay parating mahusay when it comes to soft tennis. At kaya nga itong kahusayan at kalakasan ng Korea sa international body ay nagsisilbi para nga po makasama parati sa Asian Games. Sabi ko sa inyo eh, doon sa mga nakarang Asian Games, unang-una ko nakikita itong Philippine team natin, di ba? Na talaga namang bumabandera kadalasan sa pagdating natin sa isang hub, okay, ng competition na doon pa sila sa unahan na venue para mas madali nga naman na makita at ma-promote din. So, ang mixed team natin composed of Joseph Arcilia, Samuel Nugit, Sherwin Nugit, Bien Zuleta, Princess Katinding, and Christy Sanosa. They beat Thailand dito sa NH Bank Soft Tennis Korea International Tournament for the gold medal. So, what a win para sa ating team. Okay? So, a huge moral booster para po sa paghanda ng ating team para nga sa 20th edition of the Asian Games. That's 88 days from now. Okay, so magandang gold medal finish. Meron pa silang isang silver pero ito naman ay sa pamagitan ni Sherin Salazar, silver medalist sa Women's Singles Challenge Round. Okay, so hindi na ito yung pinaka main event. Okay, and then who else? Meron ding bronze medals para kina Alfea Tabudlong and Errol Gidukos. Bronze medalist sila sa Women's and Men's Singles Challenge Round din. Ayun, Challenge Round. Hindi yung pinaka-main event. Okay, so that's nice. So, yung ating team, okay, nanalo tayo sa, tinalo natin ang Indonesia sa quarterfinals, tapos Mongolia sa semi. So, it's Mongolia, Indonesia, tapos Thailand sa finals para nga makamit yung gold medal. So, congratulations! Patuloy pa sila kung ako hindi nagkakamali kasi yung umalis na team the other week ay mananatili sa Korea para po sa training camp in preparation pa rin para sa ating Asian Games, okay, in Naichi and Nagoya, Japan. Okay, so it's 9:14. Babalik po tayo after a few reminders. Tapos puntahan natin ang naganap na hosting ng Pilipinas ng VNL. Si Team Tapales ang magbibigay sa atin ng recap and more highlights and sidelights of the said week-long VNL. Second week po ito, ginanap sa Philosports sa Pasig. Babalik kami.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
10: Headline Sports
11: sa Sports Radio 918.
4: Okay, so we're back dito pa rin po sa Sports Radio with Team Tapales para sa ating VNL recap. Yes, Team, good morning.
12: Good morning, Ms. Judith. Good morning sa matagam kanina sa Sports Radio. And it was really an eventful happening kagabi. Dito nang nagtapos na nga ang Volleyball Nations League Pasig Leg sa PhilSports kagabi dahil nga po triple header po ang naganap kagabi dito kung saan umpisa ba lamang noong 12 noon, it was USA okay. versus Serbia. And USA prevailed in 4 sets dito kontra sa Serbia. Itong USA, Miss Judith, napakaganda ng nilaro nila dito dahil isang set lang yung drain up nila mm-hmm. all throughout this passing leg. So, kumbaga yung...
4: Ilang games?
12: Sa apat na games, tatlong games doon, straight set victories including yung nanalo sila kontra sa world number 1 and defending champions Italy. Straight set yun. And then kahapon, doon lang sila na medyo nagkaroon ng nag-falter ng konti sa second set kahapon with a astounding win dito nga kahapon kontra sa Serbia. Itong naging score nila 25-22, 18-25, 25-16, 25-20. Talagang bumawi itong USA after nung kanilang second set mishap dito kontra sa Serbia dito sa naging laban nila. At ang nanguna po para sa USA, kung titingnan natin itong mga scorers nila dito sa USA, ay si Skinner. Ang pangalan niya ay si Avery Skinner with 18 points built from 16 attacks, 1 block and 1 service ace. Samantala, si Eggleston naman na talagang very consistent for United States ay may 17 points. Ganon din si Jordan Thompson with

0: In sports news, today Pogacar and Marlon Reuser secured the Tour de Suisse titles as each won the final stage of their respective races on Sunday. World champion Pogacar was competing in the men's race for the first time and led Ecuador's Richard Carapaz by more than 4 minutes heading into the fifth and final stage. Meantime, Swiss rider Reuser won the women's race for the second consecutive year and third time in 4 years by claiming her second straight stage win. Philippine Standard Time, it's exactly 10 in the morning. Matiling na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa naan ng sports. Muna ako si Mita Pales at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Dumungo pa tayo sa Barangay Bacas sa Mabini, Bohol kung saan naandoon si President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inauguration of Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project.
2: Sabi yung magsasaka, mga kapwa kong lingkod bayan, mga minamahal kong kababayan, maayong buntag sa inyo tanan. Nagpapasalamat po kami sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito sa Bohol. Sa tuwing ako'y bumabalik dito, lagi akong namamangha sa likas na yaman ng taglay ng inyong probinsya. Bukod pa riyan, labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya't gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya't ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang pagpapasinaya ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dito sa Bohol. Ito ay isa sa ating mga mahalagang hakbang upang tulungan ang mga magsasakang matagal nang umaasa lamang sa ulan upang magpalago ang kanilang mga pananim. Kapag pabago-bago ang panahon, matagal ang tagtuyot o kulang ang ulan, kayo ang naapektuhan. At higit pa rito, mas pinalalapan ng pagbabago ng klima ang inyong mga panganib at pangamba. Ayon sa ating datos, malaki ang posibilidad na makakaranas ang bansa ng matinding El Nino na maaring tumagal hanggang sa susunod pa na taon, 2027. Kaya't sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito, kabilang nito, sa Mabini Kayakay, upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka at maging mas matatag naman ang labuan sa sakuna. Halos 2 taon na ang nakalipas mula nang magpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 hektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon. Sa kabuuan, mapapakinabangan ito ng higit ng 700 magsasaka mula sa Mabini Kayakay Irrigators Association at tiyak na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan ang kanilang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maaasahan pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Kaisa ang National Irrigation Administration, patuloy ang pagpapatupad ng mga patubig na proyekto upang maisulong ang agrikultura sa Bohol. Nariyan ang bunot-bunot na irrigation project sa Buena Vista na higit 84% na ang natapos at ang Hibali irrigation project sa Danao na nasa 44% na naisagawa. At ipinapatupad din natin ang Molinao Dam Improvement Project sa Pilar, ang Katungawan Irrigation Project sa Gindulman at ang Mandawag Irrigation Project sa Kalapit. Sa tulong ng mga proyektong ito, inaasahan nating mabibigyan ng serbisyo patubig ang libo-libong ektarya ng sakahan at matutulungan ang higit sa 2,400 na magsasaka. Papunta kami dito, nag-uusap kami ni Gob. Pinangako na ngayon ni Administrator Gillian na yung bunot-bunot, kailan matapos? Ha? At 3 buwan, 4 buwan. O sige, narinig nyo lahat yan. Ha? Pag hindi natapos ng 3-4 buwan, tatawagan natin lahat si Admin Eddie. Bilang tugon sa banta ng El Nino, pinayuhan na natin ang ilang magsasaka na magtanim ng high-value commercial crop gaya ng pakwan, naluya, ube, mani at talong. Imbis na palay na nangangailangan ng mas maraming tubig. Kasabay nito, patuloy ang paglalaganap ng mahalagang impormasyon na sa pangangalaga sa ating mga pasilidad ng irigasyon. Higit sa lahat, itinataguyod natin ang makabagong pamamaraan sa pagsasaka na angkop sa klima gaya ng paggamit ng solar pump at water reuse o recycling sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tagtuyot. Hindi maisasakutuparan ang lahat na ito kung wala ang tulong ng ating mga magsasaka. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga pananim. Higit pa riyan, kayo ang nagbibigay sigla sa bawat pamilyang Pilipino. Sama-sama nating itatag ang isang mas masagana, mayabong at maunlad na bagong Pilipinas para sa lahat. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Daghang salamat kayo. Thank you very much. Magandang umaga po.
3: Inyong napakinggan si Pangulong Ferdinand Marcos mula sa inauguration of the Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project dyan po sa Barangay Abaca sa Mabini, Bohol.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Anong nangyari?
6: Sumimplang po talaga. Lahat kami may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, Tayame Maharlika Highway.
9: para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: DZSR Sports Radio 918 ang nagbibigay ng pagsaludo sa mga natatanging Pilipinong atleta. Araw ng Sabado, June 20, isang makasaysayang araw nang kilalanin at iluklok sa Philippine Sports Hall of Fame ang pito na mga sports icons. Sina Adeline Dumapong mula sa para sports o para powerlifting, si Bea Lucero Luillier mula sa sport ng taekwondo at gymnastics. Gayun din si Cecile Mamiit mula sa sport ng tennis, si Edward Pacheco mula basketball at football, si Isidro Del Prado mula sa larangan ng athletics, gayun din ang boxer na si Mansueto Onyok Velasco at ang basketball legend na si Ramon Fernandez. Makasaysayan na nasabing araw mula sa red carpet parade nila, ganun din po ang kanilang mismong pagtanggap ng tropeyo at ang kanilang pagtanggap ng pagkilala mula sa ating mga top sports officials at gayon din ang kanilang pagtanggap ng natatanging tropeyo. Yan po ang aming ibabahagi sa inyo. Kasunod na rin po yung kanilang mga mensahe patungkol nga sa kanilang pagiging sports icon at pagiging Hall of Famer ng Philippine Sports Hall of Fame. Yan po ang hatid namin dito lamang sa Sports Radio's Star of Yesteryears.
10: I know that this moment represents something much bigger than myself. While my name may be on this award, this also belongs to the entire para sports community, an affirmation that para athletes have a rightful place in spaces such as this. Tonight, I remember the pioneers and advocates who came before me, whose names were never recorded and may have already been forgotten. Having grown up in an institution for children with disabilities, I knew many of them. Their sacrifices helped build the foundation upon which para-athletes like me were able to stand on. Para sa inyo din po ito. I also offer my heartfelt thanks to my former coaches, mentors, teammates, sports leaders, the media, my family and friends, and everyone who believed in me throughout this journey. Your support carried me through victories and defeats, and I share this with all of you. To the athletes of today and tomorrow, dream bigger than your circumstances. Dream bigger than the limitations others may place upon you. Work hard, stay humble, and continue pushing the boundaries of what is possible. I may be the first para-athlete to receive this distinction, but I am certain I will not be the last. I look forward to the day when many more para-athletes stand on this stage and are celebrated too because they too achieve excellence. To the Philippine Sports Committee and the Hall of Fame Committee, thank you for the extraordinary privilege. Maraming salamat po. Mabuhay ang atletang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Si Adeline Dumapong ang ating Philippine Paralympian bronze medalist noong 2020 Sydney Paralympic Games. Samantala, kinilala din si Bea Luzero Luillier. Siya po ay isang Olympian mula sa sport ng Taekwondo, multi SEA Games gold medalist sa larangan ng gymnastics.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: For gymnastics, and then moving on to Taekwondo, with a bronze medal in the 1992 Barcelona Olympics.
12: Again, we'd like to call on Chairman Pato and Senator Bongo, who's still around. Bea will receive a 500,000 peso check and a special gift from Senator Bongo.
11: May we also ask Sir Rafi John Henry Dulier to join us here on stage. John Henry.
12: What a moment.
11: Congratulations, Bea Luzero Luillier, a two-sport awardee, now a Philippine Sports Hall of Famer.
12: Okay, and now can we ask a few words from Bea?
13: Good evening, everyone. Standing here tonight, I find myself reflecting on a journey that started a very long time ago. I first wore the Philippine flag on my chest when I was 8 years old. Then on my 9th birthday, I competed in my first Southeast Asian Games in 1981 in Manila, representing the Philippines on the day I turned 9 years old. From the age of 6 to 15, gymnastics was my life. The gym was my second home. It taught me discipline, focus, and perseverance. Then came 1988. For most of those 9 years, I had trained with one goal in mind, the Olympics. I had given everything to that dream. And then, through circumstances entirely beyond my control, I did not go. Politics took that away from me. I won't pretend that didn't hurt. It did. Deeply. I spent the next year at crossroads, questioning, reassessing, wondering what came next. Through all of it, my faith was my anchor. The quiet certainty that I was held and that my story was not over. So I made a decision. I would start again, this time in Taekwondo. 3 years later, that decision brought me to the 1992 Barcelona Olympics and also to an Olympic medal. Looking back, losing the path to Seoul was one of the hardest things I have ever faced, and also one of the most important, because it taught me something no victory ever could. It taught me that setbacks are not the end of the story, that life is not always fair, and that what matters is what you do in that quiet, painful year when no one is watching, when you have every reason to walk away and you choose

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Filipino street food. Panalo sa Ottawa. Nagwagi ng Judges Award ang Pilipinas sa 2026 YMCA Embassy Chef Showcase sa Ottawa. Matapos magpasiklab ng Pinoy street food sa international stage. Sa temang kanto, inihain ng mga chef ang nakagawi ang pagkain sa kalsada ng mga Pinoy. Mula beef tapa barbecue, chicken inasal, longganisa, pork barbecue hanggang atsara na tinaguri ang The Original Mang Davids Barbecue. Kinilala at pinuri ng mga hurado ang entry ng Pilipinas dahil sa mahusay na execution, presentasyon, lasa at creativity. Dinagsari ng Philippine Booth, patunay na patok sa panlasa ng mundo ang lutuing Pinoy. Isang panalo, hindi lang para sa mga chef, kundi para sa buong kulturang Pilipino. Patunay ito na ang simpleng street food ng Pinoy ay kaya makipagsabayan sa world stage sa lasa, presentasyon at kwento. Pinoy street food mula kanto hanggang global spotlight.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
2: Pilipinas. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol.
8: Headlines.
12: Tulong at aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga posibleng mapinsala ng Bagyong Francisco, kasado na.
8: Headlines.
11: Pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa mga apektado ng tensyon sa gitnang silangan, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Headlines.
12: Big time rollback sa produktong petrolyo, asahan bukas.
8: Ronda.
11: Karagdagang tulong sa apektado ng lindol sa Mindanao ilalabas na ng DSWD sa linggong ito.
8: Headlines.
12: Pilipinas, nangunguna pa rin sa mga bansa sa Timog Silangang Asya sa transparency, accountability at public participation sa budget.
8: Headlines.
11: Tulong sa detained Filipinos na umuwi galing Russia, pinatitiyak ni Pangulong Marcos Jr.
8: Headlines.
12: Pre-trial conference impeachment ni Vice President Sara Duterte nagpapatuloy ngayong araw.
8: Headlines.
11: Mga kaso ng dengue sa bansa bumaba ng higit 50%.
8: Headlines.
12: At mula sa puso para sa pamilya ni First Lady Lisa Araneta Marcos, sinimulan sa Quezon City.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: 6 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, June 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa lalawigan ng Bohol. Si Alvin Baltazar sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol na inaasahang makapagbibigay ng benepisyo sa may 717 farmer beneficiaries. Nagkakahalaga ang proyekto ng 828 milyong piso na naglalayong magbigay ng sapat na tubig sa mga sakahan at magpapataas ng produksyon sa mga itinatanim ng mga magsasaka. Sa naging talumpati ng Pangulo, sinabi nitong kayang patubigan ang nasabing irrigation project ang may 530 hektarya ng sakahan na nasa 5 barangay ng Mabini at Alicia sa Bohol. Dagdag ng Pangulo na mula sa 2 ay maaari nang magtanim ng 3 ulit kada taon na tiyak na magpapataas sa 6 ng mga magsasaka. Bawas epekto din, sabi ng Pangulo, ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa pinakakambahang epekto ng El Nino gayong may mapagkukunan ng tubig ang mga magsasaka sa naturang lugar. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang 6, lalo na ng palay at mga high-value vegetable crop. Dagdag pa dyan, mula sa 2 beses sa 1 taon na pagtatanim, pwede nang magtanim na ang ating mga magsasaka ng 3 planting sa 1 taon.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para sa reintegration at repatriation program ng displaced OFWs na apektado ng Middle East tension. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamitin ang pondo sa buong repatriation process mula sa pre-departure assistance at flights hanggang sa reintegration support. Anya, kailangang maiuwi ang mga Pilipino na nasa matinding hirap, may digmaan man o wala. Batay sa pinakuling datos, matagumpay na nakauwi sa Pilipinas ang 10,446 na Filipinos mula Middle East sa pamamagitan ng inorganisang humanitarian flights ng Department of Migrant Workers.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Inaasahan ang malakihang rollback sa mga produktong petrolyo bukas ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Resulta ito ng peace agreement sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Narito po ang inaasahang oil price rollback simula bukas.
16: Ang gasolina ho natin ine-expect baka 3 to 5 peso per liter ang rollback, but ang diesel baka 8 to 10 peso ang rollback, and kerosene nas 10 to 12 ang rollback natin per liter lahat ito.
11: Ang pahayag po ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Inaasahan ang big time rollback sa presyo ng LPG sa Hulyo. Kasunod dito ng nilagdaang kasunduan sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay LPG Marketers Association President Arnel T., posibleng maglaro sa 12 hanggang 13 pesos kada kilo ang bawas presyo ng LPG sa susunod na buwan. Katumbas ito ng 132 pesos hanggang 143 pesos na rollback sa kada 11 kilogram ng LPG tank. Positibo si T na hindi na ito magbabago kahit pa inanunsyo ng Iran ang muling pagkasara sa Strait of Hormuz at ang banta ni US President Donald Trump na panibagong pag-atake ng Iran maliban kung bawiin ang dalawang bansa ang kasunduan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Department of Energy nakipagpulong sa isang energy company para sa pagsusulong ng energy infrastructure investment opportunities dito sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Yes, John, nakipagpulong nga ang Department of Energy sa isang energy company para nga sa pagsusulong ng isang energy infrastructure investment opportunity sa bansa. Pinangunahan nga ni Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales sa pangunguna nga ng Brightsight Energy Company sa pangunguna ni Ms. Cory Quirino at ni Mr. Christopher Harriman. At napag-usapan nga nila ang pagkakaroon ng project concept na magkakaroon ng development sa local natural gas infrastructure, power generation facilities at kabilang na rin ng energy storage system at ang pagkakaroon ng mas magandang energy logistics infrastructure sa Luzon Economic Corridor. Ito ang naturang proposal ay pinag-aaralan na ng Department of Energy upang mas mapalakas pa ang kolaborasyon ng privado at ang pampublikong sektor upang magkaroon ng mga inisyatibo at magandang investment opportunities ng mga kumpanyang nais sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa lagay ng panahon, nakataas ngayon ang signal number 1 sa 3 lugar sa Hilagang Luzon sa harap ng lalong paglakas ng Bagyong Francisco. Ayon sa PAGASA, signal number 1 ngayon sa Batanes, Hilagang Cagayan, kabilang ang Gonzaga at Santa Ana at silangang bahagi ng Babuyan Islands, kabilang ang Babuyan, Didacas at Camiguin Islands. Huling naispatan si Francisco sa may 700 kilometro silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Bitbit nito ang pinakamalakas na hangin na 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na hanggang 170 kilometro bawat oras. Kumikilos ngayon si Francisco pakanluran Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Kaugnay niya, naka-alerto ang Philippine National Police o PNP sa mga posibleng epekto ng Bagyong Francisco habang papalapit ito sa bansa. Ito po ang nabatid sa isang statement ngayong Lunes ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Nartates, sinusunod ng mga unit ng pulisya ang Disaster Response Protocol. Matamarin ani ang nakikipag-ugnayan ang mga ito sa mga lokal na opisyal para sa iisa at mabilisang aksyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kailangan din aniya ang koordinasyon sa pagpapatupad ng preemptive evacuation ng mga residenteng nasa delikadong lugar.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ipinatupad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils o RDRRMC ang Blue Alert status sa iba't ibang panig ng Luzon. Ayon sa NDRRMC at RDRRMC, kabilang sa isinailalim sa Blue Alert ang Region 2. Ginawaan nila ang hakbang dahil patuloy pa rin ang paglakas ng bagyong Francisco habang nasa ibabaw ng karagatan ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, huling naispata ng bagyong Francisco sa 715 kilometro silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Francisco. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, naka-pre-position ang 4.7 million family food packs sa iba't ibang panig ng bansa. Siniguro din ng opisyal na mayroong standby funds ang kagawaran, kasabay na rin ang pagtunang patuloy na pagtulong sa mga nabiktima ng lindol.
18: DSWD is ready. We have 4.7 million family food packs prepositioned in various warehouses across the country. Meron pa po tayong standby funds na more than 94 million. We have already requested the Department of Budget and Management to replenish our quick response funds to sustain our disaster response operation.
11: Ang pahayag ni DSWD spokesperson Irene Dumlao.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Naka-preposition na ang tulong ng Department of Agriculture o DA sa mga magasaka na posibleng maapektuhan ng bagyong Francisco. Sa programang Boses, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang mga pataba maging ang pautang sa mga magasaka. Nauna na rin tiniyak ng DA na nakahanda ang kanilang mga warehouse para tumanggap ng palay mula sa mga magasaka.
19: May mga naka-preposition po tayo na mga binhi, pataba at saka po yung ating survival and recovery loan package. Kasama na rin po rito yung ating quick response fund for immediate recovery po after po ng ating calamity. Nakahanda na po itong lahat dito po sa mga areas na pwede pong daanan itong bagyo, specifically dito po sa bandang North Luzon.
12: Si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Aktibo ang MMDA sa pagsasagawa ng upland kontrabaha sa gitna ng pagulan dulot ng bagyong Francisco. Nirespondihan ng ahensya ang ilang drainage inlet sa Metro Manila na nabaharahan ng basura, dahilan kaya binaha ang ilang kalsada. Nanawagan naman si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa publiko na sundin ang tamang pagtatapon ng basura.
20: Inos na namin ang mga nakikita naming napaka-common na site, which is ang mga baradong inlet ng ating mga daluyan ng tubig dahil sa basura. Nananawagan kaming muli sa ating mga kababayan, huwag magtapon ng basura sa hindi dapat pagtapunan para hindi magbara ang ating mga ratings ng ating mga waterways.
11: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nanawagan ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa publiko na isulong ang soil conservation para mapigilan ang soil erosion punso ng mga pag-ulan. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni BSWM Soil Conservation and Management Division Chief Engineer Eduardo Alberto na makatutulong ang pagtanim ng puno para mapangalagaan ang soil resources ng bansa. Anya, mahalaga ang ganitong hakbang para matiyak ang food security ng bansa at pakinabangan ng mga susunod na henerasyon.
21: Atin pong pangalagaan yung ating mga lupain. Sa mga dalisdis na lugar, napaka-importante po na mapigilan po natin ang soil erosion para sa tuloy-tuloy na pag-ani po ng ating mga produktong tinatalim sa mga dalisdis na lugar. Makiisa po tayo sa gawaing makonserve natin soil resources, hindi lamang po para sa atin kundi sa mga darating pong henerasyon.
12: Si BSWM Soil Conservation and Management Division Chief Engineer Eduardo Alberto.
15: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Patuloy sa pagbaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinakukunan ng tubig ng Metro Manila. Ayon po sa PAGASA, bunsod ito ng kakulangan sa ulan dahil 120 mm lang ng rainfall o tubig ulan ang naitala sa buong bansa batay sa datos na nakuha noong Hunyo 20. Kalahati lang anil na ito nang inaasahang dami ng ulan sa buong buwan ng Hunyo ngayong taon. Samantala, nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro sa harap ng kakulangan sa tubig sa nakalipas na ilang buwan. 13 barangay sa Puerto Galera ang dumaranas ngayon ng krisis sa tubig habang tuluyan ang nawalan ng supply ang ilang sityo roon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Inihahanda na ng National Water Resources Board o NWRB ang iba pang alternatibong pagkukuhanan ng supply ng tubig. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam, kabilang ang Angat Dam, sa harap ng inaasahang epekto ng El Niño phenomenon. Sa programang Boses, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sibilio David Jr. na kabilang sa ikinokonsiderang alternatibong pagkukuhanan ng supply ng tubig ang mga deep well at water treatment facilities.
0: Ang NWRB po ay nagsasagawa ng inspection nitong mga deep wells na to para po magbigyan ng kasiguruduhan na ready ang deep well na to kung kakailanganin po. Na-assess din po natin yung mga iba pong pinagkukunan ng tubig gaya po ng mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake at facility din dyan sa Parañaque at Marikina at yung mga iba pong maliliit na mga dams dyan po sa Cavite.
12: Si NWRB Executive Director Dr. Sibilio David Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Alas 11:19 ng umaga ang ating pang oras. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ang ilang paalala.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ilalabas ng DSWD Region 12 ngayong Linggo ang karagdagang tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng lindol sa Sarangani at General Santos City. Ayon kay DSWD 12 Chief Loreto

0: Department of Agriculture o DA ang mas komprehensibong assessment sa General Santos Fishport Complex matapos mapinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bagamat maayos ang pantalan, ay kailangan anyang bilisan ang mas malalim na pagusuri sa ilalim nito. Hindi anya dapat isaalang-alang ang kabuhayan ng mga tao na umaasa sa fishport. Una na sinabi ng Philippine Fisheries Development Authority na kailangan pa ang mas detalyadong pag-aaral para makumpirma ang kondisyon ng fish port.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mula sa puso para sa pamilya, Rice Initiative ni First Lady Liz Araneta Marcos sinimulan sa Quezon City. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Sa layuning mapalakas ang food security at matulungan ng mga pamilyang Pilipino, sinimulan ngayong araw ang Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos. Isa itong community-based rice distribution drive na layong matiyak na may pagkain sa hapag ang mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan mismo ng unang gila ang pilot implementation ng programa sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City kung saan umabot sa 1,200 mga benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas.
4: Mahal po yung bigas ngayon, kaya nakakatulong po sa amin po. Malaking tulong po. Kasi wala naman po ang buhay po. Ay, matagal po. Malaki po, isang buwan ng ano, kasama na yung hapo kong nagpapaaral.
5: Ano po, nagpapasalamat ako. Maraming salamat kay President Bongbong Marcos, kay Ma'am Sarah. Salamat. Maraming salamat talaga. Malaking tulong po sa amin.
3: Pinondohan ang programa sa pamagitan ng Local Government Support Fund ng National Government na pinangungunahan din ng mga LGU. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, umabot na sa 210,000 na pamilya sa Quezon City ang natulungan sa unang tranche ng libreng bigas. Sa tulong din ng Local Government Support Fund, nasa 462 million ang budget na inilaan sa Quezon City na ipinambibili naman ito ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka sa ilalim ng Sagip Saka Act. Inaasahang magpapatuloy pa ang Rice Initiative at iikot pa sa iba pang lungsod sa Metro Manila. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nangunguna pa rin ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia pagdating sa transparency, accountability,

0: at public access sa budget information.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nation
0: at public access sa budget information.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sumasalamin sa magandang ugnayan ng Pilipinas at Russia ang pagpapalaya sa nakadetineng 24 na Pilipino. Ito po ang sinabi ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro makaraang pagbigyan ng Russia ang kahilingan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapauwi sa bansa ang mga Pilipinong nakadetine doon ng 9 na buwan, personal na inilapit ng Pangulo sa kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin sa Kazan ang kalagayan ng mga nakadetineng Pilipino.
3: This is, I think, the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day, pinalabas sila. I think this is also testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing.
2: Ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kabilang dako, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng tulong sa detained Filipinos na umuwi mula sa Russia. Ang kay DM
4: sila sa pangkalahatan, so merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila, ilalaan yan for the next few days. Yung Tesla training, kung kinakailangan magsanay sila sa Tesla.
0: Si DMW Hans Leo Kakdak, kabilang sa mga suporta ng gobyerno ang trabaho.
4: Yung Tesla training, kung kinakailangan magsanay sila sa Tesla.
0: Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pre-trial conference nagpapatuloy ngayong araw sa Senate Impeachment Court. Kuha tayo ng update mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpapatuloy ngayong araw ang pre-trial conference sa Senado bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, ipinahayag ni Lead Prosecutor at Representative Jervil Luistro na kasalukuyan na ang pagmamarka sa mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 Confidential Fund at Article 2 Unexplained

0: 12. Ayon kay Luis Ro, minamadali na nila ang pre-marking upang umabot sa itinakdang deadline bago ilabas ang pre-trial order. Base sa kalendaryo ng Senado, may hanggang June 25 ang magkabilang panig para tapusin ang prosesong ito. Samantala, formal namang ipinakilala ng House Prosecution Team si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang isa sa magiging tagapagsalita ng panel para sa paglilitis. Ayon kay Luis Ro, tatayo rin si Attorney Tolosa bilang Jervie Luis Ro.
1: He is one of the assisting counsel and of course, isa rin abogado ni Tom Padilla. To my private prosecutor, of course, Benjamin isa rin abogado ni Tom Padilla. To my right of is Attorney Benjamin S. Tolosa Jr. As legal spokesperson, he will be speaking in behalf of the prosecution team, particularly with respect to the developments that are happening in the proceedings of the impeachment trial. As a matter of fact, he can start today with respect to the updates that are happening in the
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. pinabulaan ang nagkainitan ang defense at prosecution panel sa pre-trial conference. Si Nymph Asuncion sa report.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Ginanggingan ni Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug Jr. na nakainitan ng mga abogado ng Defense and Prosecution Panel sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantug, kapag nasa isang kwarto ang mga abogado ay inaasahan na magkakaroon ng palitan ng mga salita at argumento pero nawala naman anyang nangyaring unusual o yung hindi inaasahan. Pinabulaanan rin ni Bantug yung mga kumalat na impormasyon na nilamon umano ng defense team ang prosecution panel sa naging unang araw ng pre-trial trial conference noong Webes, June 18. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantug.
5: Every time the lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So, nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. There were some exchanges, there was some discussion, but again, nothing out of the ordinary. It's something that you should expect from lawyers.
4: Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin itong pre-trial conference para sa impeachment trial. Sinabi ni Bantug na nilalatag lang nila yung mga ebidensya at mga testigo na ipepresenta sa mismong paglilitis. Wala naman anyang ebidensya o testigo na natanggal dito sa pre-trial conference dahil pagdedesisyonan ito sa mismong impeachment trial. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sa iba nating balita, Philippine National Police o PNP nilinaw na wala pang natatanggap na warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng campaign funds nito. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, report.
7: Maigpit na susundin ng Philippine National Police sa mga legal na proseso at hindi gagawa ng anumang aksyon nang walang direktang kautusan mula sa hukuman. Ito ang ipinunto ni PNP Chief Police General Jose Melencio Dartates Jr. bilang tugon sa pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na mayroon umano siyang warrant of arrest sa reklamong plunder at indirect bribery may kugnayan sa kanyang campaign funds. Pagdilinaw ni Dartates, wala siyang ipinalarabas sa Special Operational Directive laban sa Senador at hindi sila kumikilos nang hindi nakasalig sa chismis o hindi beripkadong impormasyon. Una rito, sinabi ni Senador Marcoleta na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa mga hindi pagsisiwalat ng 75 milyong pisong donasyon sa kampanya noong nakalipas na halalan. Pero sa punong balita sa kapokrami ngayong umaga, sinabi ni PNP Public Information Officer Chief Acting Chief Police Colonel Al Rico na wala pa sila natatanggap na kopya ng warrant laban sa mambabatas. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: That warrant, but just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrant from a competent authority, we will execute and we will implement.
7: Yan po ang tinig ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Aaron Rico. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, target ng Department of Labor and Employment o DOLE na ilunsad sa Hulyo ang mas pinahusay na tupad program. Sa ilalim ito, iaayon ang kasanayan ng tupad beneficiaries para makapagpatayo ng negosyo kahit pa matapos ang suporta ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan ng DOLE sa TESDA para ihanay ang skills training kasamang enterprise development opportunities. Inahalimbawa ni DOLE Secretary Francisco Tolentino, ang coffee barista trainees na sa halip na may pansamantalang trabaho ay makatatanggap ng tulong para makapagpatayo at makapagpatakbo ng sarili nilang coffee shop. Tiwala ang kalihim na makatutulong ang hakbang para tugunan ang gap sa pagitan ng skills training at actual livelihood opportunities. Sa ngayon ay isinasapinal na ng DOLE ang guidelines, mechanics at operational framework para sa enhanced tupad program.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bumaba ng 56% ang mga kaso ng dengue sa bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong 2026 kumpara sa naitalang mga kaso sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health, naitala ang 50,727 na kaso ng dengue sa unang limang buwan ng 2026 na mahigit sa kalahati ang ibinaba mula sa 114,308 na kaso na naitala sa kaparehong mga buwan noong 2025. Naniniwala ang DOH na malaking tulong dito ang paglilinis ng mga komunidad na 4Ts o taob, taktak, tuyo at takip para mawalan ng pinamumugaran at pinangingitlogan ang mga lamok. Kabilang din anila rito ang pagsusuot ng pantalon, long sleeves, medyas at sapatos at paggamit ng kulambo at mosquito repellent para makaiwas sa namakagat ng lamok. Pinayuhan din ng DOH ang publiko na agad na magpakonsulta sakaling makaramdam ng mga sintomas na mataas na lagdat, rash, nausea, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pananakit ng katawan at mata at pagdurugo ng ilong.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling tatanggap ng guarantee letter o GL ng DSWD ang 262 branches ng Mercury Drug sa buong bansa simula ngayong araw. Ay kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, layo ng pagtutulungan na padaliin ang access ng AX beneficiaries sa pagbili ng kailangang gamot at iba pang medical supplies. Una na rin nakipagtulungan ang DSWD sa Generica Drug Store para sa pagtanggap ng guarantee letters. Ang GL ay isang dokumento na ipinapakita ng benepisaryo sa accredited service provider bilang patunay na sinasagot ng gobyerno ang partikular na serbisyo o item.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
6: Sa ating balitang sports, magkapatid na Carlos at Carl Eldro Yulo nakasunggit ng gold at bronze medal sa men's floor exercise sa 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championship sa China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
9: Nagpasiklab ang magkapatid na Carlos at Eldro Yulo na makamit nito ang 1-3 finish sa men's floor exercise ng 2026 Asian Men's Artistic Gymnastics Championships noong Sabado sa Sunyi, China. Inangkin ni Carlos ang gold medal sa paboritong men's floor exercise matapos magtala ng 14.700 total points sa bisa ng 8.700 execution score at 6.0 sa difficulty sa finals upang muling pagharian ng event na kanyang dinomina mula pa noong 2022 sa Doha, Qatar. Samantala, nakamit naman ng 18-year-old na si Eldro ang bronze medal sa floor exercise sa itinalang 14.300 points sa kanyang seniors debut sa kompetisyon. Dalawa medalya na sana ang nasubi ni Carlos, ngunit kinapos sa finals ng individual all-around event at nagkasya sa ika-apat na pwesto. Sa horizontal bars ay pumanglima ito sa likod ng kanyang kapatid na si Eldro na nasa ika-apat na posisyon. Sa parallel bars naman ay tumapos na pang-anim na pwesto si Carlos. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Alas 11.35 ng umaga ng ating oras, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
11: Pilipinas. Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit? Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Philippine Standard Time, alas 11:38 po ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Oplan kontrabaha at paglilinis ng kapaligiran pinaigting sa lungsod ng Batak sa Ilocos Norte. Ang detalye mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dahil nandito na nga ang tag-ulan, nagsimula na rin sa paglilinis ng mga daanan ng tubig ang mga residente sa Batak City, Ilocos Norte. Katulayan, bahagi ng ika-19 charter din ng Batak, nagkaroon ng clean-up drive sa buong lungsod. Maliban sa mga gilid ng kalsada at kabahayan, nasa 700 volunteers ang nagtulong-tulong upang linisan ang mga major waterways para maiwasan ang baha. Kabilang dyan ang Japa, Santa Rosa at Noto Creeks na kung saan ang mga nasabing daanan ng tubig ay umaapaw at nagiging sanhi ng baha sa mga kalapit na barangay.
6: Masabi lang kay Desa kami nga bumarangay nga kitinuwag mo kami tatlo makalibunti kinadalos itiaglawlaw. Noon dagiti makaabungin ti umiti wahay na pigtig sa jay karente na mga bumaba.
7: Kami po ay lumahok dito sa community cleanup drive para makatulong sa komunidad at nang sa gayon po ay maiwasan natin ang flooding incidents, sir.
5: Kaugnay nito, nagpapatuloy din ang dredging ng LGU bilang pagsuporta sa Oplan kontrabaha na mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Nagdredging na kami, last month pa kami nagdedredge. Ngayon, sa dami kasi sir, it takes time, tapos lalo umuulan-ulan, yun yung mga challenges. Pero okay met sir, okay met. So far malinis na. It is part of the program of the President, siyempre itong disaster risk reduction natin.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. 120 na agrarian reform beneficiaries sa Pangasinan nagtapos ng pag-asanay sa pagpapalaki ng mushroom. Si Leslie Gemino sa balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagtapos ang 120 agrarian reform beneficiaries mula sa apat na agrarian reform beneficiary organization sa Pangasinan sa kanilang pagsasanay para sa oyster mushroom production. Ito ay sa ilalim ng proyektong Sustainable Livelihood Support for Disaster Affected Areas na naglalayong magbigay ng pangmatagalang kabuhayan sa mga magsasaka. Upang agad na makapagsimula ng kanilang negosyo, bawat samahan ay nakatanggap ng livelihood starter kits mula sa Department of Agrarian Reform. Ang bawat kit ay naglalaman ng 3,000 piraso ng mushroom fruiting bags, 3,000 metro ng polyethylene nylon rope at 30 piraso ng polyethylene plastic sheets. Sa pamamagitan ng actual na pagsasanay, natutunan ng mga ARB ang buong proseso ng pagpapatubo ng mushroom. Kabilang dito ang spawn preparation at inoculation, paghahanda at sterilisasyon ng substrate, pag-ani, pressing, pati na rin ang pag-control sa mga pest at contamination. Ang matagumpay na programa ay sinakatupanan sa pamamagitan ng mas pinatibay na kooperasyon sa pagitan ng Pangasinan State University Santa Maria Campus. Sa huli, patuloy ang DAR sa pagbibigay ng mga ganitong kasanayan at tulong pinansyal upang palakasin ang kita at iangat ang antas ng pamuhay ng mga magsasakat ng kanilang buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa Bicol Region, Department of Agriculture naglabas ng climate outlook para sa Catanduanes. Mga magsasaka at mangingisda, pinag-iingat. Ang detalye ng balita hatin ni Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Naglabas ng Department of Agriculture ng Seasonal Climate Outlook and Advisory para sa Catanduanes para sa panahon ng Hunyo hanggang Nobyembre upang gabayan ang mga magsasaka, mangingisda at mga komunidad sa posibleng epekto ng lagay ng panahon sa lalawigan. Sa ibinahaging impormasyon ng Paso Catanduanes, inaasahang mananatili muna sa ENSO neutral ang kondisyon ng klima, ngunit may posibilidad na lumipat sa El Nino pagsapit ng kalagitnaan ng 2026 dahil dito inaasahan ang karamihang pag-ulan na mas mababa sa normal sa ilang panahon ng taon. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagtaas ng panganib ng mga bagyo, pagbaha at pagbaba ng ani ng mga pananim na maaaring makaapekto sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Bilang paghahanda, hinihikayat ang mga magsasaka na gumamit ng mga climate resilient na pamamaraan tulad ng pagsasaayos ng cropping calendar, paggamit ng mga binhing matibay sa matinding kondisyon ng panahon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga alagang hayop at manok. Layunin ng advisory na mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda laban sa mga posibleng epekto ng pabago-bagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Palawan. Yate na naalis sa pagkakasadsad sa Tubataha Reef, inaasang darating sa Puerto Princesa mamayang hapon. Si Lizelle Pilapil sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Matapos na maalis sa pagkakasadsad sa Bahura sa Bird Islet sa North Atoll ng Tubataha Reef kahapon, ay inaasahang darating naman mamayang hapon ang RV Philippine Siren 2 sa lungsod ng Puerto Princesa. Sinimulang hilahin patungo sa Puerto Princesa ang nasabing sasakyang pandagat bandang alas 6:00 ng gabi kahapon habang naka-escort dito ang Philippine Coast Guard vessel MRRV 4411. Lumalabas naman sa isinagawang underwater inspection na nagtamo ng ilang butas at crack ang nasabing sasakyang pandagat dahil sa insidente. Pansamantala namang tinapala ng mga butas na ito at habang inaalis ang yate sa pagkakasadsad ay maingat na isinagawa ang proseso upang hindi matagtagan ang pinsala. Nagpapatuloy din ang mga rangers ng Tubataha Marine Park sa pagsasagawa ng documentation at pagsusuri sa naging pinsala sa reef. Pagdating naman sa pantalan ngayong hapon ay pagpapatuloy ang inspeksyon at pagsasaayos ng yate. Matatandaan na ang 173 gross ton na diving yacht ay sumadsad sa Bird Islet dive site bandang alas 2 ng madaling araw noong June 14 matapos umano ang biglaang pag-ihip ng malakas na hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Alas 11:44 ang ating oras. Sa puntong ito, kuha tayo ng update sa ginagawang inspeksyon sa Mananga River Flood Mitigation Structure Rehabilitation sa Talisay City sa Cebu. Nakatutok dyan ating kasamang si Angeli Tahapal.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
13: Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Mananga River, dito sa Barangay San Isidro sa Talisay City sa Cebu. Ito ang isa sa mga binisita ng Pangulo dito sa Cebu ngayong araw upang personal na makita itong progress ng pagtatrabaho sa rehabilitation ng Mananga River na nasira dahil sa pananasa ng Bagyong Tino. Ngayon, yung Pangulo ay nakikihalubilo sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Although malapit sila sa ilog pero meron ng itinilagang distance upang kung sakali man no, na mangyari ulit itong malaking pagbaha ay hindi na sila maapektuhan or ma-wash out kagaya ng nangyari noong nakaraang taon. Sinamahan ni si Pangulong Marcos Jr. ni DPWH Secretary Vince Dison at yung mga opisyal dito ngayon sa lalawigan ng Cebu na pinamumunahan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro at nandito nga rin yung mayor ng Talisay City dito sa Cebu. Inaasahan na magbibigay no, ng statement yung si Pangulong Marcos Jr. Sa atin no, maya-maya lamang pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap sa mga residente na nakatira malapit dito sa ilog. Binakante na or diniklara na ang no-build zone dito sa nasabing area at naglagay na ng mga fence itong city government upang magsilbing gabay ng mga residente na beyond the fence ay hindi na sila pwedeng makapagtayo ng kanilang bahay. Magbibigay na ng pahayag na si Marcos Jr. Tingnan na natin kung makutuhan natin audio yung statement natin, Pangulo.
14: Napakatagal bago nung yung mukha ko na tubig, napakatagal bago nung wala. Kaya tinuman namin ng residyo, inayos natin yung mga flood control structures nito, pinalitan natin, higit na yung kompleto at yung simento. Ay pinag-iyan ang bago na para hindi masyado mabilis ang tango ng tubig. At may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod nung ating mga flood control structure, mayroong lalabasan ng tubig para hindi maiwan ka na linggo-linggo pagka may ulan. Kumuha na rin natin, natin ito talaga ay no build soon. Kaya ginawa natin ang parang together with the help of the local government pag-relocate ng ating mga kasama ng kababayan natin ang nakatira dito. Ay, siyempre, patuloy yan kasi nasa peligro sila pag natin ang dito. Malalaman ninyo yung kasi kasama namin. Tatlo ang malaking ilog dito sa sikot. At kaya yung pagbubaba ang tubig, kung galing ang baha, kung sumanatak mo doon sa tatlong ilog na yun. Meron na tayong plano para maglagay ng tap sa taas. Dito sa Manana dito, dito 70 meter dam. At ito ay nasa, ilalagay na natin, nasa net na para sa budget for next year, for 2027. Nakabudget na, natin, na hindi magagalaw yung budget na yung pagkaan sa budget process. So, patuloy na lang ginagawa natin para hindi na ma-project yung napakalaking perisyo yung pagkaan ng
13: Thank you so much. Yung mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito no sa isinagawa niyang pagbisita dito sa Talisay City, Cebu. Inaasahan kasi yung nasabing proyekto ay matatapos ngayong July ngayong taon at inanunsyo rin ng Pangulo kasi itong tubig na dumadaloy dito sa Mananga River nang mula pa ito sa kabundukan ng Cebu City. So magtatayo ng dams, may plano na magtayo ng dam ang national government upang masiguro na hindi isang bagsak akan lang yung tubig kung sakasakaling mayroon ulit na malakas na bagyo at magdadala ng pag-ulan ay hindi maapektuhan itong mga dito sa low-lying areas dito sa lungsod ng Talisay at sa iba pang karatig lungsod dito sa area rin no ng downtown Cebu. Ayon pa sa Pangulo na tuloy-tuloy itong ginagawang pagtatrabaho at mayroong gagawing pag-check dito sa daluyan ng tubig upang masiguro na walang mga matatrap na basura na maaaring makahamper sa flow ng tubig dito sa Mananga River. No? Kanina nga ay tiniyak rin ng Pangulo sa ating mga kababayan dito sa Talisay City, Cebu na handa ang national government na tumulong no, sa local government para sa pag
15: muli nilang pagbangon dahil sa kanilang naranasan na epekto ng malawakang pagbaha dahil sa kalamidad noong nakaraang taon. So yan muna yung pinakahuling ulat mula dito sa Talisay City, Cebu. Para sa Bawang Pilipinas, Anjuli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ilan pang karagdagang balita sa Mindanao. Mayor Uy, CDRRMD at OCD nanguna sa ginawang full-scale nationwide simultaneous earthquake drill. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
2: Radyo Pilipinas Report.
21: Pinangunahan ng City Mayor at CDRRMD ang full-scale exercise para sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa City Hall. Ang nasabing earthquake drill ay nagpakita ng pangako ng mga kawani ng City Hall sa duck, cover and hold. Paggabay sa mga safety officer na ilikas ang publiko sa isang ligtas na open area. Gayon din ang pagbibilang, pagtatasa at pangangalaga sa mga nasugatan. Ipinakita rin ang mga protocol at interoperability sa pag-activate ng Incident Management Team, Emergency Operation Centers, pagdedeklara ng State of Calamity, pag-activate ng Public Service Continuity Plan at iba pa. Ang layunin ng full-scale exercise na ito ay upang ilarawan, sukatin at subukan ang kahandaan ng lungsod para sa isang komprehensibong tugon sa emerhensya kung sakaling magkaroon ng Intensity 8 na lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Ministry of Trade, Investments and Tourism isinagawa ang pag-asanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa detalye mula kay Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas Report.
22: Nasa 21 micro, small and medium enterprise ang sumailalim sa pagsasanay sa kaalaman sa paghawak sa pera sa pamamagitan ng pagkikipagsosyo ng Ministry of Trade, Investments and Tourism at Al Amana Islamic Bank of the Philippines. Sa nasabing kasanayan, inilatag ng Al Amana Bank ang Propelling Economic and Sustainable Opportunities o PESO program. Ang naturang programa ay isang pinansyal na fasilidad kung saan naglalayong tulungan ang mga micro, small and medium enterprise sa larangan ng pinansyal gaya ng kapital at pamamahala nito. Ang MTIT ay patuloy sa pakikipagtulungan at ugnayan sa iba't ibang ahensya at organisasyon upang mapalawak at mapalakas ang kapasidad ng mga lokal na negosyante sa mas maganda at malaking oportunidad sa kalakalan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balik tayo sa Visayas, DPWH Secretary Vince Dizon, kampanteng matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia sa Iloilo sa itinakdang timeline. Mula Radyo Pilipinas Iloilo, narito ang ulat ni Janelle Baclay.
2: Radyo Pilipinas Report.
23: Kampante si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na matatapos ang konstruksyon ng Aganan Flyover sa bayan ng Pavia ayon sa itinakdang timeline. Sa interview ng media sa Kalihim, sinabi nito na regular ang monitoring ng ahensya sa konstruksyon ng Aganan Flyover mula nang nagsimula ang konstruksyon noong buwan ng Marso. Matanda ang dalawang beses ng ininspeksyon ni Secretary Dizon ang proyekto upang masigurong masunod ang schedule ng trabaho. Target na magamit ang half lane ng flyover sa buwan ng Disyembre at inaasahang maging fully operational na sa first quarter ng taong 2027. Sa ngayon ay nasa 70% na ang completion rate ng proyekto sa assessment ng DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 22, 2026. 3 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Magol.
9: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: We know you're always on the go.
2: Reliable news delivered to you as it happens.
0: Para sure na wala kang mamimiss.
2: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
24: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
25: Ano nangyari?
24: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
26: Ako sir, ambulance driver ako.
25: Ambulance driver? Oh.
26: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
25: Dahil hindi na umabot.
26: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
25: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
25: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
25: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang
5: ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
29: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Sa ating pambalita, muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para sa pagpapalakas ng kita at produksyon ng mga magsasaka sa Bohol. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abacas sa Mabini, Bohol. Ayon sa Pangulo, patuloy ang pagpapatupad ng mga proyektong patubig para maisulong ang agrikultura sa Bohol. Makakatulong din anya ito na mabawasan ang pangamba sa epekto ng El Nino na inaasahang mararamdaman sa bansa hanggang sa susunod na taon. Ang naturang irrigation facility ay nagkakahalaga ng mahigit 833 million pesos at inaasahang magbibigay ng isang taong supply ng tubig sa 530 hektarya ng sakahan sa mga munisipalidad ng Mabini at Alicia. Inaasahan ding magbebenepisyo dito ang mahigit sa mga barangay ng Abaca, San Roque, Agipo at Kabidian sa Mabini at maging sa barangay Kayakay sa Alicia. Sa ibang balita, mahigit 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng libreng bigas sa barangay Doña Imelda, Quezon City. Pinangunahan ito mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Metro Manila Council President Francis Zamora ang rice distribution. Ang programang ito ay bahagi ng Local Government Support Fund na ibinababa ng Office of the President sa mga local government units. Ito ay pangalawang bugso na ng pamamahagi ng libreng bigas sa Quezon City. Binili ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga bigas mula sa mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan ng Sagip Saka Act, nakipagtulungan ng LGU sa mga local farmers kung saan 55 pesos per kilo ang presyo ng kada kilo ng bigas ang napagkasunduan. At nakipagtulungan naman ng Quezon City LGU sa Philippine Statistics Authority para magsagawa ng community-based monitoring system para matukoy ang mga higit na nangangailangan ng libreng bigas sa lungsod. Update sa digitalization ng NCSC at ang e-fund transfer para sa mga benepisyaryo ng Expanded Centenarians Act. Ating tatalakayin kasama si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Gutierrez, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Hi, magandang hapon sa inyo lahat at sa ating mga nakikinig, lalo na ang ating mga senior citizens.
0: Yes, Attorney, isa po sa mga layunin ng NCSC ang gawing mas mabilis at epesyente ang paghahatid ng serbisyo para sa ating mga senior citizens. Ano po ang kasalukuyang estado ng digitalization efforts ng NCSC at ano ang mga pagbabagong mararamdaman po ng ating mga seniors sa bansa?
1: Dahil ipinatutupad na yung ating e-governance ng bagong Pilipinas, ano, na kailangan ang lahat ng transaksyon ay efficient, effective, at fast. At iyan ay mangyayari lang kung meron tayong tinatawag na digital transfer, yung pagtanggap ng mga senior citizens ng kanilang cash gift, na mangyayari lang sa pamamagitan ng pag-remit namin sa banko o kaya sa GCash, o sa Palawan, yan yung mga digital transaction na ngayon na pinapapatpad na ang ng National Commission of Senior Citizens. Hindi na yung isa-isang binibigyan ng ating mga grantees ng cash gift. Dahil sa Expanded Centenarians Act, before, 100,000 ang binibigay sa senior citizens. Mga centenarians lang ang nakakatanggap before. Pero ngayon, in 2024, nagkaroon na ng batas na yung mga umaabot ng edad na 80, 85, 90, 95 ay magkakaroon na ng 10,000 pesos na regalo mula sa ating gobyerno na ang nagbibigay ang National Commission of Senior Citizens.
0: Okay, Chair, isa po sa mga hamon sa digitalization ay yung tinatawag na digital divide. Dahil karamihan po sa ating mga senior citizens ay hindi po sanay sa online transactions at wala pong access sa ganitong teknolohiya. Kumusta na po yung mga hakbang natin ng NCSC at mga ginagawa po ninyo para po matulungan sila na makasabay sa ganitong bagong sistema?
1: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagkukundak ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens at nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin, no, hindi ko pa yata sinusilisin, ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transaction. So, ang ating mga kabataan, ang ating mga kamag-anak sa bahay, ay pwedeng tumulong sa ating mga lolo at lola. At sa pagbubukas naman ng account, lalo na sa land bank, may assistance na gagawin ang ating land bank na every time may pupuntang senior citizen na gusto mag-open ng bank account, ay matutulungan sila, maa-assistihan sila.
0: Okay.
1: At doon na sila ngayon, senior citizens corner.
0: Alright. Chair, sa usapin naman po ng seguridad, paano po masisiguro ng NCSC na itong digital payment system ay magiging ligtas po laban sa fraud o sa scam, maling impormasyon o posibleng pag-abuso po sa pondo ng programa?
1: O dahil kasi sa pamamagitan ng pag-transfer na yan, ay may nakasama ng built-in mechanism para sa identity verification, data validation, at saka may audit mechanism para nakakasiguro tayo na ang ating mga grantees ay matatanggap nila yung cash gift ng tinatawag natin na efficient, effective, fast, and safe.
0: Okay. At sa ibang usapin naman po, Chair, inanunsyo po ng inyong tanggapan na kamakailan ay maaari po matanggap ng qualified beneficiaries ng Expanded Centenarians Act ang kanilang cash gifts sa pamamagitan po ng digital means. Paano po yung magiging proseso nito? Itatransfer po ito sa kanilang mga digital accounts or online banks?
1: Magbubukas ng account, mag-open ng account ang ating mga senior citizens sa land bank, o kung magkakaroon sila ng accountant sa GCash, at meron din tayong pagkipagdayan sa Palawan, di ba? Ngayon, ang bilis-bilis na pagsatransfer ng pondo sa pamamagitan ng GCash. Kung meron silang mga account sa pangalan nila, then ipapadala ng National Commission yung kanilang gift na 10,000 or 100,000 for centenarian.
0: Okay. Well, Chair, pwede po ba yung halimbawa talagang hindi na kayang gumamit ng technology ng ating mga senior citizen? Maaari po ba magkaroon sila ng authorized person? Like yung kanilang
1: pwede naman i-authorize. Oo, dahil yung para ka makakuha ng iyong cash gift, kailangan magpunta ka sa OSCA office. Mm-hmm. At dyan ay merong nasa kanila yung mga application forms na pwedeng fill upan ng ating mga senior citizen. At sila ay mabibigyan din ng assistance ng OSCA upang sila ay makapag-apply. At dyan sa application na yan, sasabihin nila kung saan nila tatanggapin, anong mode of payment. Okay. Yung kanilang gusto, no? Pwede ba sa banko, o sa GCash, o sa Palawan. At yan ay may choice sila. At yan ang kailangan talaga natin, yung may mag-a-assist sa ating mga senior citizen.
0: Okay. Chair, ano po yung mga requirements na dapat dalhin ng ating mga senior citizens, maging ng kanilang mga kaanak na mag-a-assist po para po matanggap ito ng digital payout?
1: Yeah, kailangan, alam mo, yung talagang proof ng age, pangalan, no, identity, inaandyan lahat yan sa birth certificate. Kailangan meron silang birth certificate na nanggaling sa PSA at meron silang whole body picture na mayroong nakalagay dyan na may hawak sila ng paper na mayroong date, no, para makita na yan ay kanilang na at the time of the filing ay sila nasa ganyang edad at sa ganyang application, yung date of application makikita natin.
0: Okay.
1: So yun ang importante, yung birth certificate.
0: Okay.
1: At tapos yan sa form na yan, makikita kung yung i-inform nila, ilagay nila dun sa form yung kanilang bank account. At pag nakita na namin yan at ayos na lahat yung mga requirements na kompleto, mabilis na ang pag-transfer.
0: Okay. Now, Chair, meron po mga napaulat dati na nakaranas po ng delay sa pagkuha ng benepisyo dahil po sa validation at mga dokumento. Sa bago pong digital system, gaano nyo po inaasahang bibilis na matatanggap ng beneficiaryo yung kanilang mga cash gifts?
1: Kasi tayo, kailangan din tayo manawagan sa ating mga OSCA dahil wala kang mga opisina sa mga city, sa mga syudad, at saka sa mga municipalities. kaya umaasa tayo sa OSCA na under sa local government unit appointed by the mayor, na kapag may nagpunta na sa kanilang senior citizen na nag-apply, ay sana ay ma-process kaagad yung lahat ng mga dokumento. Dahil ang mga dokumento na yan ay pupunta pa sa aming opisina at para ma-evaluate again at magkaroon ng determination na kung mabeta babayaran na ang qualified na ano natin na grantee.
0: Okay. Mayroon po man target ng NCSC chair na palawakin pa ang digital payment system para po sa iba pang serbisyo at programa para sa ating mga senior citizens?
1: Ngayon kasi ang nakapending sa atin sa Kongreso ay ang universal social pension na matatanggap na lahat ng mga senior citizens kahit na hindi indigent kasi yung social pension ngayon na binibigay ng ating gobyerno ay ang mga grantees lang yan, ang mga beneficiary ay ang mga senior citizens na indigent. So under the universal social pension na sana ay maaprubahan kaagad na ano nang sa madaling panahon pagka naaprubahan yan lahat na ay magkakaroon lahat ng senior citizen ay qualified to receive the social pension.
0: All right. Chair, mensahe po tutok sa ating ngayon.
1: Sa mga kagaya ko ng senior citizen, bago pa lang kayo mag-birthday, before reaching the age of 80, mga months before. Mag-apply. Na malapit sa inyo, kung saan nakakasakop sa inyo, mag-apply na at i-present na yung inyong birth certificate, yung inyong photo, para pagdating na inyong birthday, matanggap nyo na inyong cash gift coming from the government to the NCSC. At kung may problema sa pagkuha ng form, dahil digitalization na tayo, pakatulong na lang tayo sa ating mga anak, apo, at pagbubukas naman sa bangko, makakatulong din ang ating mga opisyal o pag-empleyado sa bangko. At siguradong ma-assistihan naman tayo.
0: Okay. Chair, pahabol na lang po. Halimbawa po, nag-apply po yung ating senior citizen ngayong araw. Are we talking about weeks or days bago po nila matanggap yung cash gift?
1: Tinitingnan natin dyan, basta meron ng digital account at kompleto ang papeles, siguro mga 3 weeks. Aabot yan, okay. Dahil sasubmit pa yan sa aming opisina.
0: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Thank you, Chair.
1: Maraming salamat din.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, mga hakbang ng pamahalaan para labanan ang child labor sa bansa at ang pagbaba ng child workers sa 40%. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Isang makabatang tanghali po, Kuya Joshua, sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children.
0: Okay. Yusek, simulan po natin dito sa pagbaba ng humigit kumulang 40% ang bilang ng child workers sa bansa. Maaari niyo po ba ipaliwanag kung ano yung mga pangunahing dahilan ng pagbaba nito? At ano po yung mga programa naging o nagkaroon ng malaking bahagi sa tagumpay na ito?
1: Pagbaba po talaga ng child labor sa ating bansa ay nakikita na po natin yan mula nung nagsimula itong administration ng Pangulong Bongbong Marcos. Actually, nung mga nakaraang taon, ang bilang ng child labor natin ay, if I remember correctly, nung 2022, nung nagsimula ang administration, 828,000 yan. Then nung 2023, naging 678,000. And nung 2024, 509,000 na lang yan. Ngayon ay ito ay batay sa sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ini-expect natin na yung lalabas na bago at updated na data for 2025 talagang ang downward trajectory ay tuloy-tuloy. Kuya Joshua, maraming dahilan nag-combine para talagang ma-sustain yung downward trajectory na yan. Unang-una na, siyempre saludo tayo sa Department of Labor and Employment. Very active sila dun sa pagsawata sa child labor. Meron silang tinatawag na National Council Against Child Labor na membro rin ng aming ahensya, ang Council for the Welfare of Children. So talagang binabantayan natin yan ang mga industriya, kasi iba-iba ang industries na involved kung saan may child labor. Merong service industry, agricultural, saka yung industrial, na talagang binabantayan ng DOLE. And ang isa pa nating tinitingnan dyan with the DOLE is yung informal sector, Kuya Joshua. Dahil maraming maaring child labor na nangyayari doon na hindi natin nababantayan pa.
0: Okay. Yusek, ito nabanggit mo na mahigit kalahating milyon, itong 500,000 plus. Ito po ay saan naitala? Is this sa NCR o sa mga rural area, sa mga probinsya?
1: Opo, yan ay mas prevalent sa agricultural sector pa rin. So talagang diyan ang mas mataas. Pagkatapos ng agricultural sector, of course, there is the industrial and service sector. So talagang yan ang binabantayan natin. Yung agricultural sector kasi, Kuya Joshua, yan yung parang medyo mas hindi nababantayan in the sense na a lot of families in the agricultural sector really involve their children pagdating sa farm.

0: koordinasyon sa iba't ibang ahensya para po tuluyang mabawasan at mapigilan ng child labor?
1: Oo. Ang minimum employable age sa atin, kung magiging stricto talaga tayo, is 15 years old. Ano? Bawal magtrabaho ang bata pag below 15 yan. Ano? Yan ay bunsod ng Republic Act 9231 natin na inamendra ng Republic Act 7610 natin. Ito yung commonly na tinatawag nating anti-child abuse law natin. Ano? Pero hindi naman absolutely bawal magtrabaho ang bata pag below 15. Ano? Ang sinasabi lang ng DOLE dito, kailangan yan ay nasa family business or supervised na ng mga magulang or yung mga nasa public entertainment. Ano? Sanay tayo sa mga child stars natin saka yung mga child models natin na covered ng working permit or working child permit, yung WCP galing sa DOLE.
0: Okay. May mga pagkakataon po ba, Yusek, na sinasabi ng ilang magulang na tumutulong lang naman yung kanilang mga anak sa paghahanap buhay ng pamilya? At paano po ninyo ipapaliwanag yung pagkakaiba ng simpleng pagtulong at isang sitwasyon na pumapasok na sa child labor?
1: Ayan, Kuya Joshua, medyo yan yung lagi namin na i-encounter. Ano? Kasi po, maganda naman talaga, Kuya Joshua, na kaugalian ng mga Pilipino yung pagiging responsable, bata pa lang, at saka yung pagtulong sa pamilya. Wala po tayong problema dyan, yan ay sinusuportahan natin. Ano? Ngunit, sinasabi nga lang po natin at sinasabi rin ng DOLE, there are regulations kasi, no, issuances of DOLE, saying na number one, nagiging child labor yan pag kunyari hindi na nakakapag-aral ang bata, exposed siya sa mga hazardous elements. Ano, kunyari yung weather natin, hazardous element, noxious substances, mga chemicals, heavy machinery, heavy lifting, yung mga ganyan po at ay maaring maklassify na child labor. Ano? Pagdating naman po sa usapin ng sobrang oras ng pagtatrabaho, pag kunyari po lumagpas na sa 20 hours a week, kasi pag below 15, Kuya Joshua, ano yan, ano? Hindi ka lalagpas ng 4 hours a day times 5 days a week. So 20 hours a week lang yan. Ano? So pag lumagpas ka ng 20 hours, pwedeng maklassify na child labor. Ano? Okay. So pag yan ay naging child labor because it's hazardous, or because it exceeds the time or the period approved by law, yan po ay hindi na yung pagiging responsable lang. Ano? So dyan nag-i-step in po ang ating pamahalaan para paalalahanan ng mga magulang na you have to stop kasi kailangan ng bata ng normal development po talaga.
0: Okay. Yusek, para naman po doon sa mga batang makikita na tatrabaho, nalabag sa batas, gaya ng mga naulila sa kanilang mga pamilya at wala ng legal guardian o wala ng kaanak, ano po ang proseso ng gobyerno para sila ay ma-rehabilitate, makabalik sa pag-aaral at matulungan po para...
1: Apo, Kuya. Apo.
0: Go ahead.
1: Kuya Joshua, siguro unang-una dyan, ano? If you see children working at itong mga bata na to nakasadlak sa initan ng dangtangan, sa ulanan, nagbubuhat ng mabibigat na mga bagay, exposed sa mga chemicals at mga heavy machineries, or sinasaktan o ini-exploit, call the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children, ano? 1383, apat na numero po yan, 24/7 po kami. We will help you, we will help the child, ano? At ang DOLE po, ang National Center for Against Child Labor, meron din silang ano yung DOLE Hotline 1349. So for child labor, pwede yung direktahin ng DOLE. Yan po ay pupuntahan ng DOLE. Very active ang DOLE, lalong-lalo na po sa pangunguna ng ating Secretary Francis Tolentino. Pinaigting pa po nila yung paglaban sa child labor po dyan. At maraming programa ang DOLE. No? Of course, iaalis sa violent environment ang bata. Tutulungan makapag-aral muli or pag kunyari talagang nilalabag ng magulang siguro ang karapatan, maaring magkaroon pa ng foster care po yan or eventual administrative adoption sa umiiral na batas. Ano? Ang aming sister agency, ang National Authority for Child Care naman po ang namamahala po dyan. Ano? Pero syempre po, last resort po yan. Kung pwede pong itigil lang ang child labor at talagang bigyan ng pagkakataon ng bata na maglaro, mag-develop na maayos at makapag-aral, ay wala naman pong problema.
0: Okay. Yusek, may tanong yung ilan nating mga kababayan. Ito ba mga namamalimos sa lansangan na may mga bit-bit na bata o kaya naman yung mga nakikita natin mga magulang na may mga anak na maliliit na paslit at nasa inuutusan nila yung kanilang mga anak na namamalimos sa lansangan, sa mga sasakyan? Is this considered as child labor?
1: Yung sa mga adults, so, siyempre po, sila yung adults, hindi yan child labor, pero yan po ay pinagbabawal ng batas. Ano? Yung panglilimos po sa kalye, yan po ay covered ng anti-mendicancy law natin, 1970s na batas pa po yan. Pinagbabawal yung panglilimos at panglilimos gamit ang mga sanggol at mga bata. Ano? So pwedeng maparusahan yung mga adults. Ano? Pero ngayon, Kuya Joshua, ang ginagawa ng pamahalaan dyan, pursuant to Executive Order No.

0: 52, ito yung pag-abot program na ang aming parent agency na ang DSWD po ang nagpapatupad, nagre-reach out po sa mga families in the street and children in the street. Kinukuha po natin ang data niyan, ang kanilang mga pangangailangan na intervention. Tinutulungan po yan ng DSWD, ano? Nilalagay sa temporary facility, tinutulungan po makabalik sa mga probinsyang pinagmula nila. At para, siyempre Kuya Joshua, yung iba naman, pag tinulungan mong bumalik, babalik din ulit after a few months, ano? So ang ginagawa po ng DSWD po dyan, pati yung LGU, tinutulungan po na may livelihood, meron pong support sa LGU. Para pag bumalik, ang mga tinulungan po natin, siyempre sisingilin naman yung LGU, ba't bumalik ulit yan sa urban areas, ano? So yan po yung holistic approach ng government ngayon, helping the family and the children, and at the same time the LGUs, para po hindi na sila bumalik, ano? Kasi pag yung mga bata ay pinanglimo, siyempre hindi naman technically child labor, ano? Pero pag pinagtrabaho mo doon sa street, pinagbenta mo, pinaglako mo, ano? Pinaglinis mo ng mga kotse siguro dyan, yan po ay maaaring maklasify ng child labor po.
1: Okay. Yusek, sa panahon ngayon kung saan may online content creation at social media, paano po tinitignan ng CWC ang posibilidad ng bagong anyo ng child labor na maaaring hindi agad napapansin ng publiko, lalo na kung entertaining at nakatutuwa yung mga videos na ginagawa gamit yung mga bata at minor de edad?
0: Opo, Kuya Joshua, nakita ko tong question nyo na to. No? Actually, subject to ng discussion ng Council for the Welfare of Children and DOLE nung nakaraan. Ano? Kasi sanay tayo sa child models, sanay tayo sa mga child celebrities natin na dati pa covered naman ng working child permit from the DOLE. Ano? Pero ito, admittedly, siguro DOLE, correct me if I'm wrong, ano? But as of today, wala pa akong alam na regulation ng DOLE na sinasaklawan naman yung vlogging at saka yung pag-create ng content sa social media or sa internet. Yan po ay siguro isa sa mga gray areas pa ngayon na currently pinag-aaralan po ito ng DOLE, and siguro we will work with DOLE para magkaroon ng regulation dito. Kasi tama ka, Kuya Joshua, maaari itong ano eh, may mga na-exploit din na bata dito, no? While nakakatuwa po ito, pero again, kung ang bata hindi na nakakapaglaro, hindi nakakapag-aral, yung normal development impeded because of the vlogging, the content creation, maaring may abuso, DOLE should step in and regulate. Siguro ito ay isa sa mga idudulog namin kay Secretary Francis Tolentino, and perhaps DOLE can issue a regulation at the soonest possible time po.
1: Okay. Yusek, sa mga susunod na mga taon, ano po ang nais ninyong tutukan para tuluyang mabawasan hanggang sa tuluyang mawala na po ang child labor dito sa ating bansa?
0: Opo, siguro mas papaigtingin natin ang ugnayan natin with the DOLE, no, at the National Council Against Child Labor. While bumaba na po ng daan-daang libo ang child labor sa Pilipinas, talagang saludo tayo sa pamahalaan. Ngunit, Kuya Joshua, for the Council for the Welfare of Children and the government, gusto natin talaga zero sana ang child labor, ano. So hindi po tayo tumitigil dito. And again, I would like to emphasize, ano, while the government is focusing on the agricultural sector, yung informal sector po natin, yung binanggit nyo kanina, yung mga nanlilimos po sa kalye, maaari pong hindi natin na mamonitor mabuti yan. So siguro, yan ang isa sa mga pagtutuunan po namin ng pansin moving forward.
1: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, Yusek, sa ating mga kababayan upang tuluyang maprotektahan ang bawat batang Pilipino laban sa pagsasamantala at mapanatili po ang pagbaba ng child labor cases dito sa ating bansa.
0: Opo, kung may nakikita po kayong pang-aabuso sa bata, yan man ay violence against children, sexual abuse, or child labor, o yung mga exploitation po na ganyan. Ano? Huwag po kayong matakot, huwag mag-atubili. Kahit po mga tips, mga anonymous calls we receive sa Makabata Helpline 1383, call us 24/7, anonymous po yan, hindi kayo mapapahamak. Huwag po kayong mag-alala, we will double-check your report. Sa bagong Pilipinas, so, paulit-ulit namin sasabihin, bawat bata ay mahalaga, kaya protektahan at alagaan po natin sila.
1: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children.
0: Maraming salamat, Kuya Joshua.
1: Baya manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV. PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sapilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo, pakinggan ang athletic journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter, dito lang sa PTV Sports.

0: tuwing Sabate ng Aras Health Happier Life Ong Pamilya.
1: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
3: Ang mga inaabang

0: kamay sa pinag-uusapan.
1: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
2: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: sa 941 anti-drug operations sa loob lamang ng isang buwan. Now, naiintindihan po namin na patuloy po ang pagpapaigting ng inyong strategiya laban dito. Pero gaano po kaimportante o kahalaga yung papel ng komunidad sa tagumpay ng mga operasyon ito?
1: Sir George, malaki ho ang partisipasyon ng komunidad. Hindi lang po ito yung collaboration na ginagawa ho ng different law enforcement agencies, kung hindi ho pati ang mga reports o kaya mga sinusumbong ho ng ating mga mamamayan, eh, malaking bagay po yan. Dahil yung mga sumbong ho na binibigay ho nila sa atin, yan po ay resulta ng pagka-dismantle natin ng 18 clandestine laboratory or drug den. Ika nga, hindi po laboratorio, kundi drug den. 18 drug den po ang nasira na po or nabuwag nung nakaraang buwan dahil po sa mga sumbong na binibigay po ng ating mga kababayan.
0: Okay. Dito po sa nabanggit nyo na 18 drug den at na-dismantle, attorney, gaano po kalaking epekto nito sa operasyon, sa produksyon at distribusyon ng illegal na droga sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas?
1: Malaking epekto po ito, Sir Joshua. Na-disrupt po nito ang mga illegal drug activity sa mga barangay. Ang drug den po kasi, yan po yung stop shop na kung saan doon na pumuntahan, doon na rin po ang paggamit ng droga sa mga barangay. Dahil dito, nasisira natin o nabuwag mo.
0: Attorney, medyo napuputol po kayo.
2: Hello? Yes, sir.
0: Ayan. Go ahead, attorney. Pakiulit lang po yung nabanggit nyo. Naputol lang po. Go ahead.
1: Yung mga na-disrupt po natin or na-dismantle ng mga drug den, dito makikita or magre-reflect na yung mga drug den ho sa mga barangay ay nasisira dahil ang drug den, ito po ay tinatawag na one shop na kung saan doon na hong bentahan, doon na rin hong paggamit ng illegal na droga. Dahil ho sa mga sumbong ho ng ating mga kababayan, tayo po ay nag-validate doon sa mga sumbong ho nila. At nung nakita po natin na totoo po ang mga sinumbong po nila, ito po ay ating binigyan ng karampatang aksyon.
0: Okay. At sa mga nasamsam po na illegal na droga, attorney, may indikasyon po ba na alin po dito sa mga klase ng mga illegal na droga na ito, yung pinaka-aktibong ipinupusdit o ibinibenta sa bansa sa kasalukuyan?
1: Sa ngayon, Sir Joshua, base sa ating mga datos, shabu pa rin ho, or methamphetamine hydrochloride, ang most abused drug po dito sa ating bansa. Ang basis po nito, yan po yung dami ho ng ating mga nakukumpiska base ho sa datos na nakita po natin noong nakaraang buwan.
0: Okay. And attorney, matapos nga po itong sunod-sunod na malalaking operasyon at pagkaka-aresto ng mga target personalities, ano po yung follow-through natin dito ng PDEA para matiyak na hindi na muling makakabuo ng panibagong network ang mga sindikatong ito?
1: Ang PDEA po at saka ang law enforcement agencies ay patuloy rin po na nagkakaroon ng collaboration. Ang mga sindikato po ay hindi pa makapagbenta na ulit sa mga barangay. Sa katunayan, kung sila po forward, tayo naman po ay two steps forward. Kaya ho, okay. Nabubuwag po natin ang mga ginagawa kong illegal drug activity ng ating mga sindikato po.
0: Okay. And hihingi na rin po kami ng update sa Balay Silangan Reformation Program ng PDEA. Kumusta po ito?
1: Yung Balay Silangan Reformation Program naman po, ito po ang tinatawag nating rehabilitation program na isinasagawa po ng PDEA together with other agencies. Anong importance po nito? Dito po mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan ho na makapagbagong buhay at maging mabuting miyembro ulit ng komunidad.
0: Okay. And sa paggunita naman po, attorney, ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ano po ang importansya ng okasyong ito sa pagpapalakas ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga?
1: Yung nabanggit niyo po na International Day Against Illicit Drugs, ito po ay ating ginugunita every June 26. Sa ngayon po, marami ho mga nakalatag na programa ang ating gobyerno para sa paggunita po ng araw na ito. Sa katunayan ho, sa susunod na mga araw, mayroon po mga lectures na ibibigay po ng ahensya together with our partners para sa ating mga kabataan. Eh, meron din sa mga
2: dyan po sa NCR and sa Region 7 po. This is in line with the EDADIDE for 2026.
0: Okay. Attorney, sa kabila po ng kooperasyon at pakikiisa ng mga komunidad, sa kasalukuyan datos at operasyon po ng PDEA, ano po sa tingin ninyo yung mga hamon na kinakaharap ng bansa sa paglaban sa drug abuse at illegal na kalakalan ng illegal na droga?
2: Sama sa mga hamon na nakikita po natin ngayon ay ang paggamit ng teknolohiya. Pero dahil nga naman o yung mga technology imbis na sana gagamitin no, para sa kabutihan ng ating mga illegal drug dealers, tayo po nag-equip sa ating mga operatiba. Binibiyanosin natin sila ng and at the same time, mga proper training para lalong ma-detect po itong mga illegal drug trade.
0: Okay. Bigyan din lang natin to, attorney, paano po makikibahagi at makikiisa ang mga komunidad, paaralan, at maging ang mga magulang sa kampanya laban sa drug abuse at illicit trafficking?
2: Una-una po, para sa partisipasyon ng ating pamilya, sa bahay pa lang ho, ang mga magulang, panawagan po natin ay turuan po nila ng tama ang ating mga anak. Pangalawa, dun sa komunidad, kung meron po silang alam na illegal drug activity sa kanilang mga barangay, huwag po silang matakot na isumbong po sa PDEA. Ang ating hotline po is 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Ulitin ko po, ang PDEA hotline sa isumbong mo sa PDEA ay 0995-354-7020 and 0931-027-8212.
0: Okay. Karagdagang mensahin na lang, attorney, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na patuloy na target ng ilang sindikato para pumahi kahit na gumamit o magbenta pa nga ng illegal na droga.
2: Sa ating mga kabataan, umiwas po tayo sa mga masasamang impluensya. Ang hingi na lang po sa kanila, as much as possible, be inclined in sports, wag na lang po sa illegal na droga.
0: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, o PDEA.
2: Maraming salamat po.
0: Samantala, sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na laging handa ang ahensya natugunan ng anumang epekto ng kalamidad sa bansa. Ayon sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, may stockpile na 4.7 million family food packs na nakapreposition sa mga field office at bodega sa iba't ibang lugar sa bansa. May 4.42 billion pesos ding standby funds at stockpile na binubuo ng food at non-food items na mabilis na mailalabas sa panahon ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa inaasahang epekto ng Bagyong Francisco. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas ang 24 na Pilipino na pinalaya sa Russia matapos ang pakipag-usap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Siniguro naman ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong at suporta sa kanila. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria.
3: Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas.
4: Abot-abot ang pasasalamat ng ginang na ito sa pamahalaan at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos dumating sa NAIA Terminal 1, isa siya sa 24 na mga Filipino workers na nakadetine sa Russia at ngayon nakauwi matapos hilingin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalaya sa kanila sa kanilang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan noong June 17. Para sa mga nakauwing Pinoy, isang milagro ang makabalik sa bansa matapos ang halos 9 buwang pagkakadetine sa Russia. Walang pagsidla ng kanilang tuwa nang malaman nila ang balitang makakalaya na sila dahil sa pagbisita ni Pangulong Marcos.
5: Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko na mga security doon sa detention.
6: Saka kung wala pa doon.
5: Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoyed po kami lahat. Nagsisigawan, nagiiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalamin ng lahat na makauwi na po kami.
6: Address?
5: Kasama namin ang aming mga pamilya.
4: Dumating ang unang batch ng 6 na Pinoy workers na sinalubong ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bandang hating gabi. Mag-aalas 4 naman ng madaling araw nang dumating ang pangalawang batch ng 18 mga Pinoy workers na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Ayon kay DFA Secretary Lazaro, nakatutok sa kanila ang Philippine Embassy sa Moscow at ilang beses nang hininging palayain. Pero noong ni-request ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapauwi sa kanila, ay agad silang pinalaya.
6: Ah, nagkaroon ng bilateral meeting. Hiningi ni Pangulong Marcos yan. He was very concerned. And therefore, nag-react kagad si President Putin. Ang kaibahan nito is that nung ni-request ng Pangulong Marcos, the very next day, ni-release kagad itong ating mga kababayan.
4: Samantala, sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, nagtatrabaho sila sa Russia pero wala silang papeles kaya't nagkaroon sila ng immigration cases. Tinitingnan naman ang kagawaran ng anggulo ng illegal recruitment o human trafficking at nakikipag-ugnayan na anya sila sa DOJ at sa mga otoridad para malaman kung anong nangyari sa mga Pinoy workers.
0: Yes, of course. Meron posibleng elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country. May elemento ito ng illegal recruitment either from here in our country or sa ibang bansa, yung tinatawag na third country hiring. So, ito'y susuriin natin. Kukunan sila lahat ng statements, meaning kung paano sila nakarating sa Russia at kung whether or not merong illegal recruitment or human trafficking from the Philippine side na nagganap.
4: Dagdag pa ni Kakdak na ipahatid na rin sa kanila ang mga tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration gaya ng financial assistance, accommodation at transportasyon pabalik sa kani-kanilang mga probinsya. Ipinag-utos rin anya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga umuwing Pinoy workers na makakuha ng trabaho o makapagnegosyo sa bansa.
0: Meron din instruction sa amin si Pangulo na yun nga, yung kanilang pangkabuhayan, empleyo o pagnenegosyo, susuriin na maigi. At mismong ang Office of the President ay nakatutok din sa kanilang mga sitwasyon para bigyan silang karapatang tulong.
4: Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong pisong pondo para sa pagpapalakas ng repatriation at reintegration programs ng Department of Migrant Workers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recco, ito'y para matulungan ang mga overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Dagdag ng kalihim, nais ng Pangulo na mabigyan ng lahat ng kinakailangang suporta ang mga umuuwing OFW, kung saan maaari silang mabigyan ng tulong pinansyal, psychosocial counseling, medical assessment, tulong para makahanap ng bagong trabaho at pangkabuhayan. Maaari din silang makatanggap ng hanggang 20,000 pisong start-up assistance para sa maliit na negosyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
19: Anong nangyari?
18: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver? Oh.
20: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
17: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na dati.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
22: Para Games Hour,
15: ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
22: Para Games Hour,
15: kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
1: Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ako pa si Aryan Malyare. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR, Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapihitan 918 kHz AM. Available ang ating PBS receiver para sa mas malinaw na signal para po sa ating PBS radio station. So, maaari po kayong manood. I-install yan, libre mula sa ating Google Play at sa App Store. At ngayong araw po ng Lunes ay makakasama po natin since kakatapos lamang po ng nangyaring Father's Day. Isa pong Father's Day special episode ang ating inihanda ngayon. Isang Paralympian, isa pong Asian Para Games champion at isang ama ang ating makakasama na si Gerald Pete Mangliwan. Kukwentuhan niya po tayo ng kanyang journey through fatherhood at syempre yung kanyang preparation na rin. Of course, we are expecting him na talagang magko-compete sa paparating na Aichi Nagoya Asian Para Games. So lahat ng po yan ay ating hihimayin po, no? Mamaya lamang po yan. But of course, no? Tampok din dito sa ating programang pinakamaiinit na para sports news, no? And kamakailan po last Saturday ay ginanap ang 5th enshrinement ceremony para sa Philippine Sports Hall of Fame at for the very first time meron pong napabilang na isang para-athlete, isang Paralympian na si Adeline Dumapong dito sa nasabing okasyon na inorganisa po ng Philippine Sports Commission at ng committee ng ating Philippine Sports Hall of Fame. Bukod po dito kay Ms. Ads Dumapong ay kinilala rin at bagong Philippine Sports Hall of Famer sina Beatrice Lucero Luillier. Nandyan din po sina Cecil Mamiit, no, ng tennis, ang late na si Eduardo Pacheco. Nandyan din po si coach po ngayon ng ating Filipina Athletics, no, Isidro Del Prado. Nandyan din ang ating 1996 Atlanta Olympics mula po sa boxing, silver medalist po siya noon na si Mansueto Onyok Velasco Jr. And of course, ang ating El Presidente, former commissioner din po ng Philippine Sports Commission, Commissioner Ramon Fernandez, no, ang bumuo, no, sa listahan ng ating Magnificent Seven para sa ating Philippine Sports Hall of Fame. By the way, napapanood din po tayo ng live, no, mula po sa ating PTV channels, no, mula po sa free-to-air channel PTV4, ayan, live po tayo, digital channel Afford a Box channel 12, TV Plus channel 4, at sa Sky Cable naman ay channel 29. So, going back to the Philippine Sports Hall of Fame, bawat enshrinee po ay nakareceive ng 500,000 pesos. Bukod pa po dyan, yung memorabilia at yung trophy na talagang dinisenyo para dito sa okasyon. At ang nagdisenyo po niyan ay ang artisan, no, na si Leandro Baldemore, no. Ayon po doon sa kanya, sabi po dito, ang tropeyong ito ay handog sa diwa ng atletang Pilipinong matatag, mapagkumbaba at palaging handang lumaban para sa karangalan ng bayan. Isang simbolo ang mga pangarap na naabot sa pamamagitan ng sipag, disiplina at pagmamahal sa Pilipinas. At yung mga kulay po, no, ay sumisimbolo of course dun po sa pambansang ano po natin, no, Philippine flag po natin, no. And talagang ito po ay symbol, no, ng nationalism para sa ating mga atleta, no. Sabi rin po dito, yung daloy ng disenyo ay kumakatawan sa patuloy na pag-abot ng ating mga atleta sa kanilang mga pangarap. Dagdag pa, bilang isang artist, hindi lamang po si Leandro Baldemore lumilikha ng mga bagay na maganda sa paningin, lumilikha rin po siya ng mga obrang may kwento, damdamin at kahulugan, mga likhang nagpapahalaga rin sa pagkakakilanlan, kasaysayan at diwa ng Pilipino. So again, congratulations po sa lahat ng ating bumuo sa ating Magnificent Seven. At syempre, hindi rin po natin napapalampasin ito kung hindi natin maibibigay sa inyo, no, yung naging full speech ng ating kapamilya na po dito na si Miss Adeline Dumapong. Of course, ang host, no, ng ating In and Out the Zone, Women and Sports with Adeline Dumapong. So ito, panoorin at pakinggan po natin yung kanyang naging speech.
22: Sports Radio 918 AM.
2: Chairman Pato Gregorio, Commissioners Bongku, Com Ed Haiko, Com Walter Torres, and Commissioner Fritz Gaston, Senator Bongo, POC Executives, Philippine Paralympic Committee Representative Coach Ral Rosario, VIPs, sports leaders, distinguished guests, family, friends, and my fellow inductees to the Hall of Fame. Many years ago, I left the Philippine Sports Commission lobby in tears after being told I should not be asking support from the Sports Commission and that I should seek instead assistance from the Department of Social Welfare. The wound cut deep, but tonight, standing before you as a Hall of Fame inductee, I am reminded that progress is possible. The very institution that once made me feel unseen is now honoring me with one of its highest recognitions. There was a time when athletes like me were not expected to stand on stages like this. Opportunities were few, resources were limited, and recognition was often hard to come by. And that is why this recognition means so much to me. And I accept this honor with profound gratitude and humility. I know that this moment represents something much bigger than myself. While my name may be on this award, this also belongs to the entire para-sports community, an affirmation that para-athletes have a rightful place in spaces such as this. Tonight, I remember the pioneers and advocates who came before me, whose names were never recorded and may have already been forgotten. Having grown up in an institution for children with disabilities, I knew many of them. Their sacrifices helped build the foundation upon which para-athletes like me were able to stand on. Para sa inyo din po ito. I also offer my heartfelt thanks to my former coaches, mentors, teammates, sports leaders, the media, my family and friends, and everyone who believed in me throughout this journey. Your support carried me through victories and defeats, and I share this with all of you. To the athletes of today and tomorrow, dream bigger than your circumstances. Dream bigger than the limitations others may place upon you. Work hard, stay humble, and continue pushing the boundaries of what is possible. I may be the first para-athlete to receive this distinction, but I am certain I will not be the last. I look forward to the day when many more para-athletes stand on this stage and are celebrated too because they too achieved excellence. To the Philippine Sports Committee and the Hall of Fame Committee, thank you for the extraordinary privilege. Maraming salamat po. Mabuhay ang atletang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas.
1: At ayan po, atin pong napanood at napakinggan si Ms. Adeline Dumapong, ang inductee ng ating Philippine Sports Hall of Fame and the fifth enshrinement na po, no, yung nangyari last Saturday. At siya po ang kauna-unahang para-athlete, para-olympian na na-induct sa Philippine Sports Hall of Fame. No? Napakaganda ng kanyang message. No? Sabi niya nga, before talagang sa mga kwentuhan din namin ni Ms. Ads, no, talagang nagtataksi sila pag haharap siya doon sa mga sports official, parang ang dating nanlilimos ng tulong, no. Sabi niya nga, no, doon siya instead na pumunta sa DSWD. But of course, sabi niya, progress is possible. Yung institution, sabi niya nga, that once made me feel unseen, is now honoring me with one of its highest recognitions. At ang maganda pa rito, talagang in-acknowledge niya no, yung buongong para-sports community na itong award na to ay isang affirmation that para-athletes have a rightful place in spaces such as the Philippine Sports Hall of Fame. Napakaganda rin nung suot po ni Ms. Adeline Dumapong kasama niya po no, na dumalo sa nasabing okasyon yung kanyang nag-iisang anak si Alisa Dumapong. And yun nga no, sa pang-last na message, sabi niya naniniwala siya na bagamat siya yung kauna-unahang para-athlete no, na kinilala sa Philippine Sports Hall of Fame, naniniwala siya na hindi siya yung magiging last no. Naniniwala siya mas marami pang para-atleta ang mapapabilang din no, sa listahan nitong prestihiyosong parangal na to mula sa Philippine Sports Commission. So napakagandang message, very inspiring, and talagang nakaka-motivate ito no, especially for other para-athletes na gusto rin syempreng sundan yung mga yapak no, na nakamit nitong si Miss Adeline Dumapong. Samantala, check your time, it's 1:14. Sa ating pagbabalik ay ibabahagi naman namin sa inyo ang naging speech no, and support ng ating First Lady Liza Araneta Marcos at ng chairperson ng ating Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
23: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
23: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
23: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
23: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, iahatid naman namin sa inyo ang naging mensahe ng ating nag-iisang First Lady Liza Araneta Marcos sa lahat po ng ating Magnificent Seven na kumatawan sa 5th Enshrinement Ceremony ng Philippine Sports Hall of Fame. Pakinggan at panoorin po natin.
22: Sports Radio 918 AM.
25: I would like to extend my warmest greetings to the Philippine Sports Commission on the occasion of the 5th Philippine Sports Hall of Fame Enshrinement Ceremony. This meaningful occasion honors the remarkable achievements and enduring legacy of our Filipino athletes, coaches, and trainers, whose excellence, dedication, and perseverance continue to bring pride and inspiration to our nation. I commend the PSC for its steadfast commitment to promoting excellence in sports and for continuously inspiring the Filipino youth to pursue their dreams with discipline, passion, and patriotism. My heartfelt congratulations as well to distinguished individuals who will be honored today for their exemplary performance and for showing the best of the Filipino spirit. You elevated the Philippines on the global stage because of your outstanding contributions to sports. I hope this celebration continues to inspire unity, excellence, and national pride among all Filipinos. Again, congratulations at mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag natin kalimutan, sama-sama tayo babagong muli para sa bagong Pilipinas.
1: Napakagandang mensahe mula sa ating First Lady Liza Araneta Marcos at ang kanyang pagbati no sa lahat po ng bumubuo or bumuo dun sa Magnificent Seven. At this point naman, yung naging mensahe po no ng chairperson ng Philippine Sports Commission, John Patrick Pato Gregorio. Panoorin at pakinggan po natin.
0: Welcome to the PSC House. Thank you to our Hall of Famer enshrinees. If not for you, hindi ho mabubuo itong PSC House. We needed a very strong reason to finish this as soon as possible.

Chairperson John Patrick Pato Gregorio, ang kanyang mensahe, no, proud siyang ibinida din ang bagong PSC House sa loob po yan ng Rizal Memorial Sports Complex, no. So, kumbaga basal na ginamit, no, para sa ating Magnificent Seven, no. And ang naging bahagi po niyan during that coverage ay ang ating mga kasama, of course, ang talagang mga boss po natin, Ma'am Cecilia Kimlat, Ma'am Judith Caringal, and of course si Ma'am Ria Arevalo. So, talagang ano to, no, fifth enshrinement. Ito actually yung kasunod nung 2021 edition, no, nung enshrinement ceremony noong 2021. And I believe that time, virtual enshrinement yun. Kasi post pa lang yun, no, parang post pandemic, no, yung nangyari nun. So, talaga naman pong kung titingnan po natin, ito yung naging pagbabalik, no. And during that time, I believe 10 inductees, no, yung kinilala during the occasion. But now, talagang Magnificent Seven, pito lamang again yung bumuo, no, doon sa ating mga Hall of Famers ngayong taon, no. So, it started in 2016, and then 2021, meron tayo yung virtual enshrinement nga, no? And I believe before 2016, meron na rin, no? So, nakakailan na tayo. I believe 40 plus, 47 before, and then nadagdagan ngayon ng 7. So, talagang ito po ay celebration talaga ito, no? Ng achievements ng ating mga former athletes, legends, sports icons natin, at sila nga yung final seven na bumuo doon sa masusing pinili, no, ng mga

0: events, no, nung ating Pilipinas Para Athletics team sa nakalipas po na Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga! Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po subaybayan niyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy ay syempre no, ang ating pagsaludo at pag-congratulate sa mga miyembro ng ating Pilipinas Para Athletics Team na nagwagi mula dito sa nakalipas sa Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix na ginanap po sa Tunisia. So, nag-conclude po ito last weekend at ang kabuuang 1 gold, 4 silver medals at 3 bronze medals ang napanood nalunan ng para or Pilipinas Para Athletics Team dito sa nasabing okasyon. Again, parte po ito ng preparation ng ating Pilipinas Para Athletics no for the Asian Para Games. So talaga naman pong magandang ano to no, magandang ano to no, sabihin natin eh preparation or build up for the Asian Para Games. And syempre umaasa rin tayo no na with this result madadala nila to para sa paparating nga na Aichi Nagoya Asian Para Games no. Samantala, ito gusto nating anuhin na po no, himayin ang naging resulta dito. Sabi nga natin, 1 gold medal and 4 silver and 3 bronzes no ang kabuuang haul na napanalunan po ng ating koponan. Ang namuno po dito ay si J. Philip Arce at ang kanyang gintong medalya ay nanggaling mula sa men's T20 long jump event. So ang tinalon nitong si Arce ay 6.59 meters na kanyang naitala sa kanyang first attempt pa lamang no, at dahil dito nagkaroon siya ng World Para Athletics na points 810 yung kanyang nalikom dito for that podium finish no. Sino ba yung umuwi na silver medalist no para sa kanya no? So of course si Arce nga po gold medalist ang tumapos po na silver winner sa kanya, isang taga Portugal si Lenin Cunha na nakuha naman yung silver with 6.08 meters at bronze winner naman yung taga Cameroon na si Serge Michel Mendua with 5.18 meters. So congratulations for J. Philip Arce kasi for that gold medal mula dito sa Tunis World Para Athletics Grand Prix. Yung 4 silver medals, ito, 4 yung nag-deliver dyan. At ang unang silver medalist ng Pilipinas ay si Rocky Logroño mula sa ating men's F40 javelin throw.

0: event, no? For Rocky Logroño, nakuha niya yung silver dito sa okasyon matapos yung kanyang pinukol na 28.09 meters, no? Ang nag-uwi ng gold medal from Ivory Coast si Benyan Richard Duffy, 28.65 meters naman yung naitala nitong si Duffy. At bronze winner naman dito sa okasyon, yung taga-Vietnam na si Van Nguyen Tran with 23.76 meters, no? So, ayan po, for Rocky Logroño, no? Congratulations kay Rocky. Nag-deliver din ng silver medal itong si Janil Cañete, no? Mula sa men's T53 400 meter event, no? Janil Cañete, talagang maganda yung kanyang naging performance dito. 1 minute 17.39 seconds yung kanyang naging total time dito sa men's 400 meter T53 event. Nag-uwi dito ng gold medal, taga Mongolia, si Ekman Lai Puret Chog, no? At ang naging oras niya ay 1 minute 0.98 of a second, no? So silang dalawa, and then the rest DNS, no, yung nakalagay na performance doon. So bukod diyan, itong si Cañete ay kumarera din doon sa men's 100 meter, pero dito po ay tumapos lamang siyang pang-8. At ang kanya naging oras dito 24.34 seconds, no? 24.34 seconds. Nag-uwi ng gold medal ay isang hometown bet na si Walid Katila, no? Naging oras niya rito 15.50 seconds, and ang silver winner dito, another Tunisian na si Mohamed Nidlay Khalifi or Khalifi with 15.44 seconds, at yung bronze winner si Ekmanyal Puret Chog, no, ng Mongolia in 16.10 seconds. So pang-8 lang dito sa men's 100 meter itong si Janil Cañete. Nag-deliver din itong si Edwin, no, Engito Jr., no. So si Edwin, I believe meron din siyang sinalihan, no, from India bago itong naging competition sa Tunisia. So maganda rin yung ipinakita nitong si Edwin Engito. Ano ba yung naging performance for Edwin? Ang kanyang performance for the men's high jump T42 event, 1.65, no, meters, no, ang kanyang natalon dito, no, at ito po ay equivalent ng World Para Athletics points 558. Ang nag-uwi ng gold medal si Derek Loxident ng USA in 1.9 meters, 757 WPA points yung nakamit for Derek Loxident. At bronze winner si Wilson Sante Jr., no, again from the Team Philippines, no, 1.75 meters with the 300 WPA points. So second and third ang Pilipinas dito, again from Edwin Engito Jr. at dito nga kay Wilson Sante Jr. Sino pa ba yung ating silver winner? Of course, si RV John Areglado, nakakuha rin po ng silver medal dito sa nasabing okasyon. Dalawa yung naging event actually dito nitong si RV, no? Yung kanyang silver nang galing sa men's long jump T47 event, no? Ang kanyang nailista dito sa long jump 6.16 meters. Ang nag-uwi ng gold medal from Egypt, Youssef Gamal Abdel Salam Mohammed Ahmed, no, ng Egypt, 6.64 meters naman for the gold medal. And bronze medalist naman isang si Buba Ibrahim Buba, no, and 6.09 meters naman yung naitala nitong bronze medalist na to. And of course, sino pa ba? RV, nagdagdag din siya ng bronze mula sa men's 100 meter T47 final, 11.31 seconds, no? Napagsasama-sama na 11.31 seconds yung kanyang nailista rito. Ang nag-uwi ng gold, isa pong taga Morocco, si Aymane El Hadouli, no? And 10.74 seconds. At yung silver medalist po dito sa men's 100 meter T47, isang Cuban national na si Daniel Milianes Vidlao, no? In 11.16 seconds. And of course, nagdagdag din for Team Philippines si Andre Quizon. Ang kanyang bronze nang galing mula sa men's shot put F54 event with 7.14 meters, equivalent po yan, no, ng 5.44 5 WPA points ang nag-uwi dito ng gold ay from Czechia si Alice Kizzy in 7.65 meters at ang nag-uwi ng silver ay from Azerbaijan na si Elvin Astanov in 6.81 meters. No? So again, that's Andre Kizon para dito sa men's shot put F54 event. No? And lastly, si Kizon, nag-compete din siya dun sa men's discus throw F54 at dun nga po, tumapos naman siyang pang-anim. No? Ang kanyang nailista po dun ay 13.65 meters. Nag-uwi ng gold isang taga-Mongolia in 31.92 meters. Pumangalawa yung taga-Malaysia, 28.97 meters. At pangatlo, bronze winner ang taga-Chinese Taipei in 30.44 meters. So, congratulations po. Kanina na-mention na rin natin itong si Wilson Sante Jr. But of course, out of the 11 athletes, no, pito po yung nag-deliver ng medal. But of course, maganda rin naman yung naging competition doon pa sa ibang nating bagamata kinapos na magmedalya, no. For sure, mataas na performance or exposure naman yung nakamit nitong sina Aliana Nunez. Nandyan din si Cyril Cloyd Ongkoy, nandyan din si Maria Ravinia Carpena, and lastly si Joshua Santos. So still, congratulations, no, sa buong pamunuan, no, ng ating Philippine Paralympic Committee PhilSPADA and sa ating Pilipinas Para Athletics team, no, mula dito sa nakamit niyong 1 gold, 4 silver and 3 bronze medals. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating Paralympian at Asian Para Games champion na si Gerald Pete Mangliwan.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Para Games Hour. At this point, welcome na po natin our Paralympian and Asian Para Games champion, Gerald Pete Mangliwan. Hi, Sir Je. Welcome to the program.
6: Hi, ma'am. Good afternoon po at magandang hapon din po sa lahat ng mga nakikinig sa programa nyo sa Sports Radio. Maraming salamat po sa to be here sa inyong programa.
0: Yes, nice to see you again, Sir Je. But of course, una sa lahat, Happy Father's Day. We just celebrated itong Father's Day. Pero ikaw, sir, no, personally, every time na may mga ganitong celebration, anong nararamdaman nyo?
6: Well, of course, ang Father's Day naman is a moment for para sa mga ating mga padre di pamilya, kumbaga. Of course, as a parent naman kasi, we celebrate din naman ng mga ganun mga okasyon, so dito sa pamilya. So ayun, masaya lang to you know, as a father kasi to provide para sa family. So ayun medyo ano lang ako, very ano lang ko sa ganun pagkakataon na may ganitong pagkakataon para sa amin din mga padre di pamilya.
0: Ano ba kayo, nag-date ba kayo as a family kahapon, sir?
6: Actually, dito lang sa bahay kasi kami, hiwa-hiwalay kami ngayon kasi yung isang anak ko nandun sa school niya, sa San Beda, doon siya nag-training kasi ngayon. Kasi tuloy-tuloy pa yung mga training, doon nag-aaral. Yung anak ko ding isa yung babae, yung first child ko is magiging varsity na rin sa UP, Diliman. Ayun. So kami lang dito sa bahay kung pwede na nag-celebrate. So hindi kami nabuo sa pagkakataong ito kasi yun nga, ganun yung ano.
0: Yes, so talagang na-mention nyo na nga rin, no, nasa San Beda yung lalaki and then upcoming player naman ng UP Diliman yung girl, no. So sir, gusto muna nating balikan bago natin talaga himayin, no, yung kanilang naging journey sa sports. Ikaw ba, sir, pinangarap mo talaga na maging tatay? parang nasa isip mo ba yon when yung nandun na yung peak ng career mo, di ba, nung atleta ka?
6: Yes, of course. Alam mo naman, Mama, yun naman yung, kumbaga, isa sa mga ano naman na para sa akin kasi kalagayan ko na to is, I mean, isa akong persons with disability. So, alam mo, yung una, nung una talagang hindi ko rin naman ano na magkaroon ako ng family. Pero later on, na-realize ko din na kailangan ko din magkaroon ng pamilya para may, kumbaga, yung may, kung darating panahon na ano is may titingin din sa akin, kagaya ng ginagawa din sa parents namin. So yun lang yung naging ano doon. Of course, ang pagiging family kasi is ano yan eh, very, kumbaya, obligasyon nung araw talaga, iniisip ko talaga yan, mahirap talaga yan. Lalong-lalo na pag wala kang stable na trabaho, ganun, or hindi stable yung kalagayan mo, tapos meron ka pang burden, minsan may burden pa na ano. So yun yung unang nag-ano sa isip ko noon. Pero alam mo, nagpapasalamat din ako sa misis ko kasi despite sa mga ganung mga pangyayari is talagang nag-stick siya sa akin o tsaka ako pinili niya ako. So, yun lang naman. Of course, na bless lang na nagkaroon ako ng family din na very very ano, very understanding at talagang supportive all the way sa mga ginagawa ko. So, yes. Alam mo yun, napaka-bless ko lang po na nagkaroon ng family na ganito.
0: Yes. Sir Jake, kanina na-mention nyo, syempre, as a person with disability, parang kinonsider nyo talaga siya, no, kung magpapamilya. Pero sa iyo ba, sir, may naging takot sa inyo na baka, alam nyo yun, pagkapanganak nung bata, may sakit siya, may ganon, or naging extra careful kayo during yung journey ng pregnancy? May ganon ba, sir?
6: Yes, ma'am. Actually, alam mo, yun naman yung, actually, yun yung ano, sinasabi. Pero, upon research naman kasi ano na ano ko is ang polio naman is hindi naman siya inherited, kumbaga yung hindi siya man na-inherit eh. So as long na kasi kailangan talaga na yung extra care, lalong-lalo yung mga magkaroon siya ng mga vaccine. So yun yung pina-prioritize kasi coming from this situation kasi naintindihan naman natin yung ano yung mga barrier, ano ba yung nararamdaman ng ano. So ayoko din naman sa mga anak ko is magkaroon din ng gano'n. Although, hindi naman natin hawak yung mga gano'ng ano, pero mapiprevent yan. So, yun yung unang-una naman na ano na pumasok sa isip namin na hindi naman siguro magiging ano, as long na we ingatan lang. Make sure na magkakaroon sila ng sapat na, yun nga po yung sabi ko, na yung medical care or health care para dun sa pag-prevent sa mga gano'ng sitwasyon.
0: Yes. Sir J, napakadami mo ng award na naipon, no? Bilang isang atleta po ng Pilipinas mula sa ASEAN Para Games, Asian Para Games. I believe may mga World Grand Prix pa, no? And of course, tatlong appearances, no, mula sa magkakahiwalay na edisyon ng Paralympics, no? Yung pagiging tatay, is it something na parang kinoconsider mo rin as malaking tropeyo para sa iyo, sir?
6: Yes, of course, ma'am. Family is life. I mean, family talaga yung ano, kumbaga, sabi ko nga, lahat ng ginagawa ko dahil sa kanila eh. Kumbaga, sila yung nagiging, kumbaga, puunan ko or nagiging pundasyon ko para, alam mo yun, para magkaroon ka lalo ng motivation para yung pagbutihin lalo yung mga ginagawa. So, yun naman yung ano ko, ma'am. So, yan ang biggest, kumbaga, isa talaga, tama po kayo, isa sa mga biggest trophy ko din yan. Yung family ko, yun, yung mga anak ko, yun, of course, yung mga family ko. So, talagang ano, gusto ko rin na magiging ehemplo sa kanila o magiging example sa kanila na despite na kung ano man yung pinagagalingan mo, nung pinanganaw mo, is kaya nating magpakita rin to show up kung ano yung mga meron tayo.
0: Meron na bang nangyari, Sir J, na parang napapagod ka na, pero nung nakita mo yung, I believe, di ba, 3 kids, sir? Tatlo yung, yes, anak po. Nyo po. Nung nakita mo sila, nakita mo na lumalaki sila, gusto rin pala nilang maging atleta, parang may instant na adrenaline sa'yo na parang, ay hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng sumuko. May ganun ba, Sir J?
6: Yes, ma'am. Kasi sabi ko nga, padre di pamilya, you have to provide eh. Isa sa mga ano na role natin yan eh. So alam mo yun, kahit anong kailangan mong ipakita na malakas ka sa kanila, and then of course you have to provide para sa kanilang pangangailangan. So yun naman yung pinaka ano ko talaga, kasi mahal na mahal ko ang aking mga anak, talagang gagawin ko para sa kanila lahat. Gagawin ko para sa kanila lahat. O anumang ano. So yun naman po yung ano.
0: Sir, pwede nyo ba i-mention yung three names nung children mo and ano-anong mga edad na sila ngayon, sir?
6: Yes, si Raisa Huxley, Mang Liwan is 17 years old na po siya. And then upcoming first year college na. And then si Fitzgerald Mang Liwan is 16 years old. And then grade 12. And then si Peter Kyrie Mang Liwan is 12 years old. And of course, aking misis si Rosie. Rosie Mang Liwan. Ayun.
0: Kala ko sasabihin mo rin, sir, yung age ni misis. Hindi, so talagang ano, name after you pala, itong tatlo. So talagang ano, no? Sir, pero yung pagpasok nila sa sport, nakita natin talagang very active silang nagko-compete sa taekwondo. So, sino bang pumili nun, sir? Talagang yung naging interest nila, napunta talaga sa taekwondo? Walang gustong sumunod sa athletics ni Sir Je?
6: Actually, ma'am, yun nga, may kwento ko lang. Nung una kasi nung araw, nung nasa grade school pa itong mga grade 3, grade 2, is one summer kasi, one time eh. Ngayon, naghanap kami ng ano, usually ganun may kadalasan ng ano, kung hindi sports, music, yun yung ano. So, ang nakita kasi namin nung araw, kung talagang gusto ko siya ma-engage sa sports kasi nga, sa community namin before, talagang hindi natin alam kung ano yung mga, kaninong mga barkada mapupunta ito, o anong mga circles yan. So, sabi ko, sa sports tayo, ano, buti na nung kung sino gusto mag-sports. Yung isa muna, yung babae. So, sabi niya, gusto niya. Ngayon, naghanap kami. Unang hinanap ko talaga yung athletics kung may magtuturo. Kasi hindi ko kaya ko naman magturo sana kasi hindi ko maano talaga yan. Mapukosan. Eh, wala kami makita ng coach. Swimming, wala din. Ngayon, nung nakita kaming taekwondo, sabi ko, try mo muna dyan para sa isang summer. Sabi niya, sige. Hanggang sa yun, nagustuhan niya. Yung babae muna, yung panganay ko. And then, of course, nagtuloy-tuloy sa tinanong ko nung ano. Kasi after ng summer clinic kasi na yun, is meron lang regular training. Tinanong ko, gusto niya i-training. Gusto niya daw. So yun, nagtuloy-tuloy na siya. Grade 2 siya. And then, next na ano naman, yung isa, next summer, yung isa. Actually, ayaw niya pa nung una yung lalaki. Sabi ko, bahala ka. Hanggang saan na ano din ng ate niya. Hanggang saan, and then, yun, tuloy-tuloy na sila. Tapos, later on, sumunod na rin yung bunso namin. So, lahat puro taekwondo sila. Although, sabi ko naman sa kanila, kung gusto niyo ituloy-tuloy, walang problema. Kung gusto ibang sports, walang problema. Ganap tayo, gawa tayo ng paraan. So, hanggang sa ano, kasi kumbaga, siguro, nung umpisa ng panganay, nagustuhan yung competition kasi. And then, at the same time, mga kaibigan nila, yun. So, hanggang sa nagtuloy-tuloy na hanggang sa ngayon. Kumbaga, yun na yun yung choice na sports. So, at least, from that, ngayon, is napapakinabangan din naman namin kasi napili din naman sila as mga ano, mga varsity sa mga prominenteng school. So, nagpapasalamat lang po ako sa pagkakataon na yun.
0: Mas masarap ba, sir, yung pakiramdam kapag ano, nakikita mo silang nasa stage? Kasi nakita ko recent palarong pambansa, nandun kayo, sir, eh. Talagang sumuporta kayo.
6: Yes po. As a parent kasi, no, ako, competitor din ako eh. Kumbaga, as a competitor naman kasi, iba yung feeling kasi na nagpo-podium ka or nag-represent ka ng isang ano. So, yun yung ano ko naman sa kanila na gusto ko rin maramdaman nila. So, yung mga moment na yun, iba yung proud moment na ikaw pala yung kumakikita mo yung success ng ano, yung mga bata eh. Compared dun sa ikaw na yung nandun sa podium. So, mas ano eh, mas iba pati yung pakiramdam pag nag-compete. Na sobrang, alam mo yun, yung hanggang sa spine mo, mararamdaman mo na yung kaba mo, yung... So, yung ganun sa competition. So, ayun. And of course, sa lahat ng competition na mga anak ko, masasabi ko, wala akong na-miss kahit na kaano kahirap. I mean, yung schedule ng training, talagang gumagawa ko ng paraan para nandun ako palagi. So, kahit gaano kalayo, nandun kami. So, ayun. Kumbaga, kasi sabi ko, hindi mo na mababalikan yung moment na yan. Pag, kasi bihira naman yan talaga. So, hindi ko talaga sinasayang. Talagang pupunta talaga kami.
0: Yes. Sir Je, yung bunso, wala pa siyang sport? Hindi pa siya naglalaro or nagko-compete?
6: Ano po, ma'am? Ano na rin siya, taekwondo siya. Although, nung nakaraang klara kasi semifinals lang yung naabot niya eh. Kung nanalo sana doon, tatlo sana siya na magpalaro. Although, dalawa lang yung nakapasok. So, sabi ko sa kanya, doon sa bata, na ano lang, yung mga nangyayari sa'yo na yan, na ano, is yan yung mga panahon na kung kailangan mong, ano ba yung mga kailangan mong anuhin para magtuloy-tuloy ka rin, kaya ng ate mo, kuya mo, kung ano man yung ano. So, palagi mong balikan yan, yung mga nangyari sa'yo na yan. Kasi, palayang panalo, eh talagang ano yan. So, maganda rin na may mga nangyayari sa atin na ganyan kasi bata pa eh. Kumbaga, alam mo din kung ano yung kailangan mo talagang pakusayan o kailangan ayusin para later on, magiging maganda na yung ano ng laro mo. Ayun, yun palagi naman yung nalang ko sa kanila.
0: Yes. Sir Je, bilang isang atleta, ano yung bagay na ginawa mo noon na ayaw mong gawin nila ngayon sa kanilang karera?
6: Yung ano siguro, ma'am, yung wag tayong ano, yung taken for granted yung mga opportunity. Kumbaga, although sa akin naman, hindi ko, I don't know kung nagawa ko yun, yung tipong ano, kasi ever since kasi talagang ano eh, batak, kumbaga, yung tipong, ako kasi nanggaling talaga ako sa ano, yung tipong, noong una kasi, yung wala pang gaanong, alam mo yung nagtuturo para sa experience ko ha, yung nag-mentor talaga dun sa sports na inano ko, nung nagsisimula pa ako. So, sa akin lang, siguro yung magiging thankful ka dun sa mga, yung mga nag-mentor sa'yo ngayon, kung ano yung man tinuturo sa'yo, yun yung ano talagang, kumbaga, make the most out of it, kung ano yung makukuha mong ano dun lesson, o mga aral, o mga knowledge about the sports. So, hindi lang naman para sa sarili mo, para ma-develop ka lalo. So, yun lang naman yung inano ko sa kanila. And always listen kasi importante talaga yan. Minsan kasi ang tao pag nandun na medyo umaangat na yung kakayanan o yung level ng ano, is minsan may tendency kasi na medyo ma-out of course kay. Sa akin kasi, sa sarili ko talaga, palagi ako nakikinig kung ano yung ano. So ano man yung mga, kahit sabihin ko alam ko yung isang bagay, hindi ko inaano yan eh. Na kumbaga, kino-consider ko pa rin yung nakikita ng mga tao na nag-ano sa akin kasi sabi nga nila, hindi mo nakikita yung likod mo eh. Kahit gaano ka kaano eh. So yun yung ano dun eh. Kasi may sinabi sa akin dati ng tatay ko na hindi mo nakikita yung likod mo kung ano yung ano na dyan. So always listen kung ano yung mga ano. So yun lang yung ini-impart ko sa kanila. And of course, yung disiplina talaga na ano na you have to priority kung ano yung kailangan mong i-priority. Then, kasi importante yan eh.
0: Yes. Pero meron na bang time, Sir Gerald, na parang ano, hindi lang nagiging tatay ikaw, parang nagko-coach ka na rin dito sa dalawa. Sino ba most likely na parang ganun yung attitude sa game? Sino sa kanilang dalawa yung parang mas namana sa'yo yung ganung attitude?
6: So, sa lahat, no? Lahat naman, yung mentalidad. Although pagdating kasi sa sports na taekwondo, is hindi ko naman talalinya yan. Pero sabi ko sa kanila, ang talagang ano ko sa kanila, is yung wala akong may advice kung ano yung mga klaseng mga kicks ang ano nyo dyan, kasi hindi ko alam yan eh. Pero ang may sasabi ko lang sa inyo, yung puso mo talaga ang pagganahin mo. And of course, you have to play by the rules and kung ano yung rules. And then of course, yung maging wise ka dun sa court. Palaging ganun yung ano dun eh. Yung palaging inaano sa kanila na alam mo, magsasucceed ka yan kung, of course, yung sinasabi ko nga, you have to listen sa mga coaches mo, kung ano yung mga kailangan mong adjustment na ano, yun lang yung ano ko sa kanila, na huwag kang ma-out of track dun sa, ano, dun sa plan, o ano ba yung pinapagawa. Kasi, at the end of the day, ikaw pa rin ang mag-ano dyan eh, mag-decide kung ano yung gagawin mo sa loob, pero you have to listen kung ano yung mga kailangan mong execution, kasi nakikita nila yung nangyayari dun sa loob. So, yun lang siguro yung mga palagi kong na-advise sa kanila. Of course, yung walang ayawan eh. Yun yung ano doon. Walang ayawan yan itong mangyari. Yun yung ano doon. Kasi dyan din masusukat kung ano, gaano kalaki yung puso mo o gaano ka katapang sa isang bagay. So yun yung ano doon.
0: Grabe
6: course,
0: yung...
6: Sabi ko nga, gamitin mo yun para maging ano mo, next step mo. Kasi kailangan din natin yan, setback. Kung talagang talo. So yun yung ano ko sa kanila, para yung ina-advise eh.
0: Grabe yung weight noon, yung walang ayawan, no? Kumbaga, walang susuko. Yun talaga.
6: I-emphasize ko talaga sa kanila yan.
0: Mm-mm.
6: Kasi alam mo, yan contact sports yan. Although hindi naman natin ano kasi kompleto naman sa ano, kumbaga yung safety gears eh. Pero sabi ko sa kanila, contact sports yan. Yun yung ano, minsan talagang makakaramdam ka talaga ng yung may pagod ka na, nasasaktan ka na. So, you have to face yung, harapin mo yung mga ganong sitwasyon eh. Kasi, and of course, sabi ko pala, panindigan natin kung ano yung pinasok natin, lalong-lalo na ngayon. Kasi nandun na kayo sa level na ng, kumbaga, wala na pa tayo sa, hindi na tayo baguhan eh. Kumbaga, nasa level na kayo ng, ano eh, ng competitive na level eh. So, sabi ko, panindigan natin yan. So, yan yung nagiging ano ko sa kanila.
0: Nako, talaga excited tayo to see the next Mangliwan, yung bagong generation ng Mangliwan na sa Taekwondo naman. No? For sure, mangyayari yan. But of course, Sir Gerald, ilang months na lang, Aichi Nagoya Asian Para Games. Ilan bang events, sir, ang kakarerahan mo po dito pagdating sa Japan?
6: Ma'am, I don't know pa kasi kung final ano eh. Kasi, pero sabi naman ng coach, nasa long list ako ng ano. Pero wala pang finality ng kung sino talaga yung mga papadala doon. Kasi, I don't know, may mga kinoconsider pa mga ano eh. Na, ano, so, hindi ko pa alam. So, pero ang alam ko ang event kasi sa Aichi is 100, 200, and 400 meters. So, based naman doon sa mga record ko is, yung mga qualifying naman is nakuha naman doon sa mga record ko before. So, yun. So, sila pa rin yung mag-decide if I will go or not. So, yun. Kasi may mga kinoconsider pang mga ano eh.
0: So, kapag mas malapit na, for sure, mas magkakaroon tayo ng linaw dyan. Again, your parting message po, Sir Gerald, of course, mensahe sa inyong mga tropeyo, no, sa family, no? And of course, sa lahat din po ng sumusuporta po sa inyo, sir.
6: Well, of course, maraming salamat po sa mga lahat ng mga sumusuporta sa aming mga para-athletes. So, and of course, pwede ko i-congratulate pala si ano si Ads Adeline Dumapong sa isa sa mga pinaka kumbaga iniidolo namin yung mga para athlete talaga. Kumbaga sinet niya talaga yung bar para sa amin. So, wow, thank you very much po sa ano, and then of course, congratulations. And then yan, papasalamat din ako sa NSA namin, sa Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, na patuloy na nagbibigay sa amin ng ano support, and of course sa para athletics, mga coaches ko, teammates ko, and then of course sa buong sambayanang Pilipino na naniniwala sa para sports, sana tuloy-tuloy lang pong suporta, and of course sa aking family, of course palaging nandyan para sa akin, kumbaga lahat ginagawa din para sa akin, so ayun, nagpapasalamat ako sa kanila, lalong-lalong na din dyan sa bandang Cordillera region sa Tabuk, sa Kalinga. Maraming salamat sa support. And of course, sa inyo po, maraming salamat din sa Sports Radio, lalong-lalo na sa Ma'am Ayang. Thank you very much po. And God bless. More power sa iyong program.
0: Yes, God bless you too, Sir Gerald Pete Mangliwan. Maraming salamat. At syempre, Happy Father's Day pa rin para sa inyo. Maraming salamat po.
6: Yes. Happy Father's Day po sa lahat. Thank you.
0: There you have it. Nakasama po natin ang ating very special guest, Gerald Pete Mangliwan, ang journey ng kanyang fatherhood. At the same time, syempre yung mga plano, yung mga pangarap niya din para sa kanyang mga anak, no, na ngayon po ay nasa Taekwondo naman. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, si Kuya Team, nandyan din si Danielle, si Sir Edmund Obra, and of course, ang ating Malolos Transmitter. Thank you din sa ating PTV family, no, na patuloy po tayong may collaboration dito sa ating Para Games Hour. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
4: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
7: Philippine Standard Time, it's 1:27 PM. Good afternoon. Here is the news. Members of the House Prosecution Panel today warned of growing disinformation surrounding the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. House Prosecutor Representative Laila De Lima said the public should expect more attempts to distort developments in the case as proceedings move from potential preparations to presentation of evidence. The warning came after social media posts over the weekend claimed the prosecution team had supposedly been overwhelmed by the defense panel during the ongoing pre-trial proceedings. House Prosecutor Representative Jervil Luistro dismissed the reports as false. In Maguindanao del Norte, army officials and representatives of the United Nations Development Program witnessed the ceremonial destruction of loose firearms surrendered, recovered, and captured during the military operations in Maguindanao del Norte in the first half of the year. The ceremonial destruction was held in Camp Siongo. Major General Vladimir Gara, commander of Army's 6th Infantry Division, said the destruction of firearms is more the dismantling of weapons, as it is powerful the affirmation of our people's commitment to peace. The destruction program was carried out by partnership with the UNDP to the Assistance for Security, Peace, Integration, and Recovery for Advancing Human Security in the Bangsamoro Project. In news abroad, 54 people are injured after an explosion tore to Qatar's key natural gas export terminal. The blast at the Ras Laffan industrial area could cause further chaos in global energy markets, particularly as Qatar remains one of the world's top natural gas producers. Qatar shut down its production after Iran's chokehold of the Strait of Hormuz meant it couldn't get shipments out of it to its clients. The Barzan plant had a capacity of almost 1.4 billion standard cubic feet of sales gas per day, which Qatar used primarily for local electricity generation and to power its crucial water desalination plants in the desert reaches of the Arabian Peninsula. In sports news, Alex Ayala is achieving another first in her career as she becomes the 29th seed in next week's Wimbledon, the third Grand Slam of the season. Ayala, who has returned to the top 30 of the WTA rankings, is the first Filipina to be seeded at a Grand Slam and a second Filipino in the open era after doubles specialist Tret Yue. But before she plays at the All England Club, Ayala resumes her grass court preparations today. 2 days after losing to Linda Noskova at the Berlin Open semifinals, Ayala troops anew to the court of the WTA 500 Bad Homburg Open today. The Filipina star plays at midnight against Berlin number 24 Elise Mertens, the Belgian who holds 2-0 record against Ayala in the other two previous meetings. Ayala will have her hands full in last week's preparation for the Wimbledon, as she and Venus Williams will play tomorrow against alternate pair of world number 144 Katherine Harrison of the United States and world number 141 Alexandra Osborne of Australia. Philippine Standard Time, it's exactly 2 in the afternoon. Matilin ang Totoo Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Rangalan Sports. Muli po si Timito Palace at isang magandang hapon sa inyong lahat.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
19: Hindi pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
18: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory.
20: Magmula nung ako'y natutong umawi.
18: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Uy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato, lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: hassle natin sa may Puitan.
1: Yes.
0: Bakit? Kasi nagko-compensate siya doon sa kakulangan ng firing ng hamstring muscle group na nagkaroon na ng injury before. So, possibility, kailangan mo palakasin yung hamstring, yung gluteus maximus para makatulong sa doon sa hamstring muscle na nagkaroon na ng injury dati. Isa pa, may isa pang muscle na katabi, yung within the hamstring muscle group, bali tatlong muscle group yan eh, ay tatlong muscles yan. Yung biceps femoris, tinatawag namin, yun yung isa sa pinaka-common na napupunit lagi for hamstring injury. Merong katabing muscle yan, tawag namin doon is the semitendinosus. Ang napansin namin, lahat ng nagkaroon ng hamstring injury, hindi nagpa-fire ng maayos si semitendinosus. So, ibig sabihin, walang katulong. Yung biceps femoris na madalas napupunit, napupunit siya kasi hindi siya tinutulungan masyado ni semitendinosus. Pero doon sa mga individual or athlete na wala pang history ng hamstring injury, mas maganda ang firing ng semitendinosus muscle na yun. Isa pang nakita namin na medyo naging interesado rin kami would be the gluteus medius. Ito naman yung muscle dito sa may gilid. Ang ginagawa niya kasi is yung hip area mo, ang ginagawa niya talaga is pang angat baba. Habang tumatakbo ka, pagpapunta na sa harap yung paa mo, may tendency yan na umaangat. In sports, ang common notion namin, pag malakas ang gluteus medius mo, you're good. But for those with hamstring injury, kapag nag-overfire pala yung gluteus medius, malaking factor siya na magkocause ng hamstring injury. So, ang tinitingnan natin doon is, masama ba na nag-overfire yung gluteus medius? Masama siya in a way kasi nagko-compensate yung biceps femoris and semitendinosus doon sa overfiring ng gluteus medius. Kaya ang dinedevelop natin dyan ngayon is ano ba yung tamang neuromuscular timing? Ibig sabihin, pag nag-fire ang gluteus medius, paano dapat nagpa-fire ang or nagiging active si biceps femoris sa semitendinosus. So basically, yun yung tinuturo naman ngayon dito sa workshop na to, currently ongoing. Kasi nga, gaya na sinabi ko kanina, theory, ayan na information. Pero paano mo siya gagawin? Yun yung tinuturo naman dito with the workshop. So I think that's why they are very interested in this one.
1: Yes. Hindi natin, as we know, hamstring injuries, or kahit anong injury, nga ang discussion or common notion sa sports community, pag na-injure na ang isang atleta, hindi na nakakabalik yan. But I think part of the discussion nyo dito is paano man siya may babalik in the proper way. Ano yung mga, katulad ng senior mo kanina, paano nyo minamanage yun, yung sa controlling yung neuro controls?
0: Actually, before yan ang notion eh, pag medyo malala ang injury, usually end of career na ng athlete.
1: Yes.
0: But because of science now, I think hindi na ganun kalaking problema kapag nagka-injury ang athlete, kahit sabihin mo pa na major injury yan. As long as you follow a specific protocol for rehabilitation, for return to play, more or less, malaki yung chance talaga na makakabalik yung atleta. So, siguro sa ganyan, ngayon, ang pinaka-crucial kapag nagkaroon ka ng hamstring injury would be the right protocol to follow to rehabilitate that injury. You have the criteria for return to play kung kailan ka pwede bumalik. Kasi when you say return to play, hindi naman automatic kung basketball player ka, sama ka agad sa practice.
1: Yes.
0: Sa amin kasi, when we say return to play, ano yung timeline mo na pwede ka na ulit tumakbo, pwede ka na ulit magkaroon ng mga changes in direction.
1: Mm-hmm.
0: Yun muna ang return to play. Ano yung mga, ano yung magiging timeline mo na, kumbaga, in layman's definition, ano yung timeline mo na pwede ka nang humawak ulit ng bola kung basketball player ka? Makapag-dribble ka, makapag-jogging ka ng konti, makapag-crossover ka, makalay-up ka. That's return to play. And then when you say return to the actual sport or return to team practice, that's a different story. So kumbaga, as long as you follow the correct timeline for that one, you follow the correct criteria for allowing the athlete to return to play and return to practice, and also yung proper way of rehabilitating the injury, yung proper progression. So I think yun ang pinakamalaking factor for the athlete to still continue playing the game that to continue playing the game that kung saan man siya, kung anong yes. mang sports siya involved. So yun yung malaking difference na ngayon ng mga na-injured before, tsaka mga na-injured ngayon.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health Hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: 50 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon at atin pong natunghayan yung ating naging interview with Dr. Rael Vinard-Espino. Siya po ay nag-discuss during the Overdrive 3.0, the Grand Oplan Atletang Pinoy Spectacle, regarding sa biomechanics of hamstring strain injuries from movement science to injury mechanisms. At kabilang sa mga naging subjects nila for this studies, mga student-athletes ng University of Santo Tomas. So, kumbaga, tailored talaga yung kanilang study for Filipino athletes. At nakatulong yon to discover kung ano yung mga pwedeng gawin to prevent and avoid yung mga injuries na regularly tumatama nga sa mga atleta. As we know, vital ang mga gantong impormasyon. Kaya naman, marami dun sa mga attendees nila ang very excited at pushing na sana magkaroon ng version 4.0 itong Overdrive. But of course, it takes time to organize such a big event dahil hindi lamang mga local practitioners, local experts yung kanilang ini-invite to speak, to share yung kanilang results ng studies, but also itong mga international experts also give their time to share kung ano nga ba yung mga latest development in regards dito sa sports science. And leading ang grupong ito for them, and at the same time narinig naman natin with Dr. Consuelo na they are willing to share yung mga studies, available yan sa mga journals, sa mga published materials. And at the same time, if magkakaroon ng mas matindi or kumbaga mas close na partnership between them and the Philippine Sports Commission, eh, maggamit din nila itong mga equipment na to, yung mga development and yung mga research na to further yung capabilities and skills ng ating mga national athletes. So overall, it was a success. Well, more than 400 professionals, experts, and student athletes and students ang umattend during this event. Ginana po ito last week. And it's something very memorable and very important sa pagpupursu ng sports science. Sabi nga nila, mahalaga yung matuto, mahalaga yung pag-open ng knowledge, pag-share ng knowledge for the development, particularly para sa mga atletang Pilipino. As more Filipinos are being involved in sports, casual man yan o seryoso sa kanilang pagsama sa mga sports events and sports activities, e importante na scientific-based or facts-based yung kanilang i-implement at kanilang gagawin. Kaya naman, saludo din tayo sa mga organizers ng event na yan. But more so, dun sa mga natutunan, naway ma-share siya hindi lamang to our sa mga kakilala, but more so sa mga probinsya, sa mga mangangailangan at makakagamit ng mga knowledge na ito. 53 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok per hour episode for today dito sa Sports and Science. Sa ngalan ni Ms. Cecil Kimlat, maraming salamat din sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandyan si Daniel, si Sir Edmond, si Mika, si Timothy, and ang ating Malolos Transmitter. Muli ito po si Jess Laid. Magandang hapon, Pilipinas!
3: Asan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
4: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
11: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
10: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
11: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
10: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo,
12: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
13: Nagalit sa internet ang fake news
14: o mali at fake news. Tinatakot ninyong tao.
15: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
16: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
17: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
23: Ang taginting ng FM
24: at lakas ng AM
23: sa iisang himpila.
24: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak,
24: mas maraming mararating
23: at mas maraming maaabot ng impormasyon
24: at serbisyo publiko.
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
25: Radio Pilipinas News Nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon
29: sa Philippine Sports Rocket.
30: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 impormasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
33: Sports Radio 918.
34: Radyo Magazine 1278.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
37: Mapapakinggan na
38: sa Capital 104.3 FM.
39: Capital 104.3.
40: Radyo Pilipinas World Service.
41: Sports Radio,
42: Radyo Magazine,
43: Serbisyo Publiko,
44: the AM and FM collab
45: sa Capital 104.3 FM.
46: Radyo Pilipinas.
47: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
48: collab.
49: Headlines ngayon.
50: Philippine Standard Time, it's 5:01 in the afternoon. President Ferdinand Marcos Jr. inspected the rehabilitated portion of Segment 3A of the Metro Cebu Expressway. President has expressed optimism that the road section damaged by a landslide years ago will now be used by motorists and help spur economic activity in southern Cebu. The chief executive was joined by Public Works Secretary Vince Dizon, Cebu Governor Pamela Barikuatro, and Trade Secretary Cristina Roque. Marcos Jr. visited the project site in Barangay Cantauan in Naga City, Cebu, where a portion of the slope collapsed in October 2023, causing delays in construction and raising safety concerns. Marcos Jr. said the road section may now be used, although additional works remain necessary to ensure long-term safety and resilience. The Department of Health Northern Mindanao is urging municipal and city health offices to establish their own HIV treatment facilities to reach underserved communities. The region's total number of hubs is now at 18, making services more accessible across Northern Mindanao. DOH 10 data show Misamis Oriental now has 2 treatment hubs, with the Mantikaw opening a new facility in December 2025. Cagayan de Oro City has 4 treatment hubs, 3 of which are government-owned, while each province in the region, including Iligan City, has at least 1 facility. In news abroad, France is experiencing sizzling temperatures with trains, concerts, and sports events cancelled and authorities cracking down on drinking alcohol in public as an exceptional heat wave unfurled across parts of Europe. Multiple drownings were reported as people sought relief in whatever water they could find. About a third of France is under a red alert for heat, and high temperatures reached 40 degrees Celsius in some areas in a country where air conditioning isn't widespread. The Eiffel Tower and other Paris venues set up misting stations to cool down crowds. The World Health Organization's Europe has reported more than 200,000 people across Europe died from heat-related causes over the last 4 years. That is our top of the hour news. It is now 5:04 in the afternoon.
51: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Ang tawag po nila dito ay sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
51: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver?
3: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
0: Mayroon po may experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
0: Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
2: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
51: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
51: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Magandang hapon po, Pilipinas. 5:07 ang ating oras this Monday afternoon, June 22, mga kababayan. Ang petsa po natin today, here we are sa isa na namang edisyon ng Fight News Weekly dito lamang po sa Sports Radio 918. Suot mo na ang iyong headgear, ang iyong mouthpiece, ang iyong gloves. Let's get ready na para sa mga umaatigabong usapan dito sa ating programa. Live po tayo, 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood din po tayo sa ating Facebook page, DZSR Sports Radio 918 Kilohertz. Just type SR918. And later on, live na rin tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at sa Capital 104.3. Umpisa natin ang ating talakayan this afternoon dito kay Oscar Colliazo ng Puerto Rico. Pamilyar na pangalan. Ito pong Oscar Colliazo. Siyempre ba naman, palaging over, I think, since nakabalik bilang world champion si Melvin Jerusalem. Diba? Lalong tumunog yung pangalan nito. Not just because tinali ni Oscar Colliazo si Melvin Jerusalem before, but naging target itong si Oscar Colliazo ni na former WBC champion Melvin Jerusalem at current IBF champion Pedro Taduran. Ngayon, dun sa pinakahuling laban itong si Oscar Colliazo, ay umakyat na ho siya ng timbang. Medyo may pagka, hindi naman aksidente, pero may naging pagkabiglaan itong kanyang pag-akyat sa flyweight, sa 112-pound division. At this past weekend, tinalo po ni Oscar Colliazo si Nader Valdez by second round TKO. Tatlong beses pinabagsak ni Colliazo. Ito pong si Valdez ng Mexico. The first time na bumagsak, all in the second round, yung tatlong knockdown na yan. Yung una, isang counter left hand ang pinatama nitong si Colliazo. And out of all the knockdowns na nagawa niya, ito yung pinaka-solid, pinaka-malinis yung tama. A left counter, 24 seconds pa lang ho nakakalipas dun sa second round na yon. Napaluhod, napatukod na itong si Valdez dun sa lona. And then the second knockdown was a short right hand sa pull yung sentido nitong si Valdez. That was over the top. And then in the third, a left hand to the body ang nakascore ng third knockdown para kay Colliazo. Ngayon, habang binibilangan ng referee itong si Valdez after nung sa third knockdown na yon, yung corner pala niya, lumapit na dun sa official stable para ipatigil na yung laban. Actually, nung unang knockdown pa lang, etong si Valdez, tumitingin na doon sa corner niya. Naghihintay siguro ng instruction, ano bang gusto niyo gawin ko? Dahil talagang wala akong panama rito against Colliazo. And it was the right decision para kay Valdez, para dun sa kanyang corner na at that point, teka, itigil na natin kasi walang patutunguhang maganda ito. Magugulpi lang, mabubugbog lang etong ating boxer. Because although he was, hindi naman niya tinakbuhan itong si Colliazo he was game actually. Kahit nga nung after na dalawang beses na siyang na-knockdown, sinusubukan pa rin niyang makasuntok dito kay Colliazo, but he was simply no match para dito kay Oscar Colliazo, who improved to 15-0 with 12 knockouts. Ngayon, sabi ko kanina, parang naiba yung plano para sa laban na to. Because originally po, ang dapat nakalaban ni Oscar Colliazo ay ang Pilipino na si Joey Canoy. Colliazo was supposed to defend ang kanyang WBO and WBA minimum weight world titles against Joey Canoy. Yun nga lang, nagka-problema, hindi ho nakakuha ng US visa etong si Joey Canoy, kaya hindi siya nakalipad patungong USA para labanan si Colliazo. Yung original, yung number one option for a replacement na si Luis Castillo, na dumayo na dito sa Pilipinas, yung tinalo ni Melvin, wala rin visa . Kaya etong si Nader Valdez ang napiling ialay dito kay Colliazo. But nagsabi na yung kampo nitong si Valdez, kasi sobrang late notice replacement, ilang araw na lang . Sabi nila, hindi kaya ng aming boksingero yung 105 pounds, yung minimum weight limit. Kasi sobrang, kumbaga, sobrang ikli na ng panahon. Ano? Ganun ka-urgent yung pangangailangan ng replacement opponent. So, okay, so gawin natin, kaya naging flyweight, naging 112 pounds itong laban nila.
Si Colliazo tumimbang 110.6. Si Valdez naman 111.2 pounds. Okay? Now, dun sa isang interview before ng laban ni Colliazo against Valdez, sinabi na po nitong si Colliazo na plano talaga niya na umakyat na ng timbang. Ano? Either sa 108 pounds, sa light flyweight, tinatarget niya yung mananalo sa magiging laban ni Shokichi Iwata at saka ni Eric Badillo na for the WBC title fight. And then, sa 112 flyweight, tinatarget naman niya yung kanyang kasama sa Golden Boy, yung stablemate niya, the unified champion, WBA-WBO, na si Ricardo Sandoval. Although, sinabi din niya dun sa interview na yon na gusto rin niyang maging undisputed sa 105. At nabanggit nga niya yung pangalan ni Pedro Taduran at saka ni Sia Colwacusa, yung bagong WBC champion. But sabi niya ron, I think, si Pedro Taduran, meron pa tong mandatory title defense, ano? I think kung hindi siya magkakaproblema kung sino man ang gusto niyang kalabanin dyan eh. Doon sa lahat ng mga pangalang binanggit natin, especially with Oscar De La Hoya being his promoter. Kasi diba, ma-influensya, mabigat na pangalan sa mundo ng boxing. Ano? Especially kung ang target talaga niya ay itong si Ricardo Sandoval. Kasi pareho sila ng promoter. Wala ka na, wala nang magiging ika nga eh, problema doon. Pwedeng sabihin ng promoter, okay, kayo nang susunod maglaban, yun na yung mangyayari. But after beating itong si Valdez, ano, sabi niya gusto niya magstay sa 112 at labanan nga itong si Ricardo Sandoval. At sabi pa ni De La Hoya, Oscar De La Hoya, target niya, it's either sa Puerto Rico, yung bansang sinilangan nitong si Oscar Colliazo, or sa Los Angeles gagawin yung laban. I don't know kung yung bang kagustuhan yung sinabi niyang he wants to stay at 112 and fight Ricardo Sandoval, dala ba kaya ng syempre galing sa yung emotions of his win, yung adrenaline galing sa panalo. But he is only 29 years old, bata pa tong si Oscar Colliazo, so I think he has plenty of time to accomplish, to try and accomplish yung mga gusto niya mangyari. Pwede pa siyang maging, kung gugusto niya, undisputed sa 105 pounds. Pero syempre, malaking tinik yung pambato ng Pilipinas, ng Pedro Taduran. And pwede pa rin siyang maging 2-division or maybe even a 3-division world champion if he will be able to conquer or win world titles at light flyweight and then flyweight. Kasi magaling na boksingero eh. Etong si Oscar Colliazo, marunong mag-adjust sa gitna ng laban. So I think whatever his plans are, kung ano man ang gusto niyang sunod na gawin sa kanyang career, especially with Oscar De La Hoya bilang promoter niya, walang magiging problema. Meron ng bagong mandatory challenger si WBO welterweight world champion Devin Haney. Yan po ay si Keyshawn Davis. Kinumpirma mismo nung presidente ng WBO na si Gustavo Olivieri na itong si Keyshawn Davis ngayon ang una number one ranked welterweight ng WBO at mandatory challenger nitong si Devin Haney. Kakaakyat lang nitong si Davis sa 147. Dating champion ito sa, was it lightweight? So 135. And then yung last fight niya was held at 140 super lightweight junior welter. Pero kahit hindi pa siya nakakalaban, officially sa 147, nilagay na agad siya as the number one contender ng WBO. Ahead of Manny Pacquiao na nasa number 2 at number 3 na si Teofimo Lopez. Sabi ni Oliveri, the fight between Keyshawn Davis at Devin Haney will be ordered either bago matapos itong June, late this month or sa early part ng July. Sabi niya, timing lang, kailangan lang ng magandang timing dyan. But as far as Keyshawn Davis being the number one contender is concerned, sure na yan. And the mandatory, done deal na, sabi nitong si Keyshawn Davis. Eto namang si Devin Haney, last November pa ang huling laban nito nung tinalo niya si Brian Norman Jr. to win the WBO belt. Although may mga usapan na pwede niya labanan Shakur Stevenson, meron ding usapan Rolly Romero, kaso wala namang nangyari. Wala namang natuloy dyan sa kahit anong yan. Pero according dun sa airpat nitong si Devin, si Billy Haney, o Bill Haney,
Ang kanilang number one option is Shakur Stevenson. Sabi niya, sabi nung airpat nitong si Devin Haney, nirerespeto ko yung WBO, pero sabi niya, yung boxing belongs to the people. And mali daw dun sa mga na gusto ng mga tao na makita ang laban between Devin Haney and Shakur Stevenson. At gagawin nila ang kanilang makakaya para matuloy yung laban na yun. Pero kung hindi mangyari, ang number two option nila, itong si Keyshawn Davis. Ewan ko, parang medyo kinakabahan ako sa laban ng Devin Haney tsaka Shakur Stevenson. Baka hindi magsuntukan itong dalawang to eh. Baka mag-abangan lang itong dalawang to eh. Kasi parehong tactical fighter ito eh. Baka mangyari, watered down na Oyo Inoue versus Junto Nakatani. Technical yung laban pero baka mas konti yung tumama't mabatong suntok kung Devin Haney versus Shakur Stevenson. So I guess abangan natin ang susunod na kabanata rito. Again, late this month or early July inaasahang ilalabas ng WBO yung utos para sa mandatory title defense ni Devin Haney laban kay Keyshawn Davis. Si Jesse Bam Rodriguez, binitawan na ho yung kanyang super flyweight belt ng Ring Magazine. Ano yung that means wala na siyang kahit anong title o belt sa 115-pound division. Before, tinalo niya itong si Antonio Vargas last weekend para maging WBA bantamweight champion. Binitawan na rin niya yung kanyang WBA, WBC at WBO super flyweight world titles. At ngayon, sa ranking ng Ring Magazine, she is ranked number 3 sa bantamweight division behind number 1 Seiya Sutsumi and number 2 na si Takuma Inoue. Although, bago pa niya labanan itong si Vargas, with this move up to bantamweight, ayun na, doon na naging matumainga yung usapan about a possible fight with Naoya Inoue. And ako, pabor na pabor ako doon sa laban na yun. Kasi as far as tingin ko yung mga big names who can fight Naoya Inoue while nasa 122 pounds pa siya. Sing, number one na pangalan na ron itong si Jesse Bam Rodriguez. Pero meron akong bigla naisip kanina, especially nung nakita ko yung pangalan ng Takuma Inoue. Since nasa 118 na etong si Bam Rodriguez, bakit hindi pa niya muna labanan etong si Takuma Inoue? Unification title fight, di ba? Si Takuma Inoue sa kanya yung WBC championship eh. And I think tatalunin niya etong si Takuma Inoue, sure na yan. And then when he gets to fight Naoya Inoue, di ba? Hindi lang si Naoya Inoue yung kalaban niya, kundi maging yung buong pamilya ni buong pamilyang Inoue ang kalaban niya. Oh, magandang storyline 'yun. Hindi lang si Naoya kundi buong angkang Inoue dahil nauna na niyang tinalo si Takuma. And you know, a fight like that, parang victory ni Bam against Takuma Inoue will send a message to Naoya Inoue na kuya, ikaw na sunod. O, kasi mas matanda si ano eh, mas matanda si Naoya kaysa dito kay Takuma Inoue. Alas 5:21 po ang ating oras. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Balitang amateur boxing tayo. Ang ating pambatong si J. Bryan Baricuatro nakasungkit ng gintong medalya sa Grand Prix Ustinad Labem 2026. Siya po ang kampiyon sa 50kg division. Panalo si Baricuatro over Erginwal Sebatin ng Bulgaria in the gold medal bout. Ito pong Grand Prix Ustinad Labem ay isa sa pinakamatandang international boxing competition sa Europe. Mahigit 5 dekada na po ang na tumatakbo itong competition na to. And aside from the gold ni J. Bryan Baricuatro, meron ding bronze
sa 60 kilogram division itong si Jun Milardo Ogaire. So this continues a series of victories para sa ating Filipino national boxers sa mga iba't ibang boxing competitions abroad. Kamakailan lang, I think that was last month, si Clark Visera tsaka etong si Carlo Paalam sa Eindhoven Boxing Cup. And then bukod pa ron, meron pang naunang dalawang medalists international boxing competition din. Ano po, etong ating mga boksingero sa ating national boxing team. Dito namang nagdaang Sabado ay iniluklok na po si Mansueto Onyok Velasco sa Philippine Sports Hall of Fame. Kasama si Onyok sa tinaguriang Magnificent Seven who were inducted nitong nagdaang Sabado. Sila yung latest batch sa Philippine Sports Hall of Fame. Sila po yung mga enshrinees, yung mga inductees. Tumanggap ng tig 500,000 pesos. Ano po? Now, pinakakilala natin si Onyok Velasco bilang silver medalist. Ano po? Noong 1996 Atlanta Olympics. Actually, gold yun eh. Nadaya lang talaga. So, silver. Yun ang, ano, yun ang highlight ng athletic career ni Onyok, yung kanyang silver in the Atlanta Olympics. Pero he is also a gold medalist in the Asian Games back in 1994 and a silver medalist sa Asian Amateur Boxing Championship in 1995. So, eto, panoorin natin yung naging introduction kay Mansueto Onyok Velasco. Pagpapakilala sa kanya bilang bagong miyembro ng Philippines.

0: Pali. Siyempre, yung mula po kayo, meron na rin po sa sikat sa buong Pilipinas at sa buong lugar pa po. Siyempre, sa Sir Vargas, maraming salamat sa suporta po sa vaccine, sa ating sekretary, si Manalo. At siyempre, si Sir Bongo, yung dito po, Senador, lagi nga kasupport po yan sa sports. Lagi may isa basketball po. Yun po. Ako po, siyempre ako nang una po, nung kabataan ko po talagang mahirap po yung buhay namin talaga. Siyang po kami magkapatid, ako po yung bunso. So lahat po kami, pitong lalaki, dalawang babae, lahat po lumahan ng boxing halos para malibre lang po sa pag-aaral. Yun po kasi... Pagkasakuan na po yung ano, hindi ko naman po kalahin. Naging artista pa po ako. Kahit sa boxing po, totoo po yan. Kasi pinagigit po talaga. Kaya ang boxing po, hindi talaga biro po. Hindi yung basta, ay boxing ka, pagkihinto ka. Ang sa totoo lang po, kaya naghinto lang po ako ng after ng Olympics. Yung timbang pa lang po, hirap na. Kasi kung tataas pa po ako ng timbang, mas lalo mo na aking kalaban. Kasi nung maliit pang ako, nung timbang ko, mas malaki yung kalaban, lalo pa po, tumas pa ako. Pero mo, naranasan ko po na mag-training nyo, walang kain, dahil po sa timbang. Kaya yung timbang po, kala nila madali lang yung boxing, mahirap po, mahirap talaga, sobra. Pero sa akin naman, yung iba yung tatanong naman na, ba't yung anak mo, hindi mo pinaboxing? Sabi ko, kung gusto naman nila, bakit hindi? Pero kung ako tanongin niyo po, wag na po, aral na lang po kayo. Kasi hirap po, inaranasan ko na po yun. Kayo ko naman para na sa kanila. Pero kung gusto nila, wala na po kayo ngayon. Okay naman ako doon. Pero tuturo ako sa inyo na mas matindi pa siguro sa inyo.
1: That was Mansueto Onyok Velasco sa kanyang naging speech during his enshrinement ceremony sa Philippine Sports Hall of Fame. A well-deserved recognition para sa isa sa mga pinakamagagaling nating boksingero. Parang after nung kayo Onyok, ang tagal ano, bago ulit tayo nagkaroon ng medalist in boxing. Ano, pero ano na yan eh, kumbaga isa sa mga atletang Pinoy na recognizable with only one name. Di ba? Pag sinabi mong Onyok, wala ka ng ibang iisiping ibang tao eh. Kundi eto kagad yun, Onyok Velasco, yung silver medalist in the 1996 Atlanta Olympics. So congratulations Onyok at sunod sa mga kasama pa niyang enshrinees sa Philippine Sports Hall of Fame. It's now 5:29. Tingnan lang tayo saglit. Magpapatuloy po tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita. balita at impormasyon. Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa

0: pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
0: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Oras natin mga kaibigan, alas 5:30 this Monday afternoon. Nagpapatuloy po tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Now, alam nyo kapag yung isang atleta nag-retire sa kanyang, natapos yung kanyang sporting days, ano? Ang normal na course na pupuntahan niya is to become a coach. Marami tayo niyan, especially sa ating national team. Former athletes becoming coach. Meron namang mangilan-ngilan to, na after their sporting careers, yung iba pa nga, during their sporting careers pa nagiging sports leader or sports official nung organization nila, no? O kung ano mang organization that governs their sport. Now, for me, parehong advantages yan para sa mga current crop of athletes na yung coach mo ay dating atleta rin. Yung sports official, sports leader ay dating atleta rin kasi alam nila kung ano yung pinagdadaanan ng isang atleta, ano yung buhay, ano yung kailangan to succeed. Pero yung para sa akin yung pagiging sports leader, may kakaibang bigat yung responsibility niya. Kasi kumbaga mas syempre mas marami kang taong ikinoconsider with your decision making. Unlike sa isang coach na probably, most likely, nakatoon siya sa isa o dalawang athlete. May mga ganong kaso. But being a sports leader, you're looking at it on a bigger scale. So let's try and find out ano ba yung dynamics ng pagiging isang sports leader na isa ring dating atleta. Kaya ba ng ano? Is that something that anyone can do after ng sporting career ay mag-transition into a leadership role? Ano ba yung kailangan para maging successful in a different field after nung kanyang career in sports? So let's try and find out about that dito sa naging panayam ng Sports Radio 918. Sa bagong talagang Vice Presidente ng Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, who also happens to be a multi-titled Filipina combat sports athlete. Ito po si Miss Esti Gay Liwanen.
3: Welcome na po natin, Ma'am Esti Gay Liwanen. Welcome to the program.
4: Hi, good afternoon po.
3: Yes, good afternoon, ma'am. Congratulations. Yun ang una nating pambungad sa inyo. Vice President po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Actually, na-surprise ako doon. No? Simpleng kamustahan lang sana yon. Pero napunta sa akin yung good news. So, congratulations, ma'am. Gaano kalaking bagay sa iyo, ma'am, na maging isang officially maging isang sports official ng ating Jiu-Jitsu NSA?
4: Actually, hindi ko pa nga maisip. Pero I didn't expect naman na I'll be voted as vice president. Pero, nag-sink in na rin. And naisip ko, siguro mas maraming maitutulong pa sa mga athlete natin if I'll be in that kind of office and be with the other officers sa JJFP. So, yun yung naisip ko. And yun, I ask actually God through prayers if is this meant to be magiging another role for this coming years.
3: Yes. So again, sa ating pong mga manonood, no, at taga-subaybay, si Ma'am Esti po, eh, hindi po basta-basta talaga to, no, dahil siya po ay isa pong 5-time SEA Games medalist across 3 sports from judo, kurash, at jiu-jitsu. Nanalo na rin po ng 2 gold medals from the World Masters Games at 1 gold from the Australian Open. So talagang, kung titingnan pa lang, no, yung credential, talagang pasok na, at siya po ay graduate, no, ng BS Criminology at Bachelor of Law. So again, ma'am, as Vice President ng ating Jiu-Jitsu NSA, ano yung mga parang initial na mga programs or plans na nasa isip mo na ngayon?
4: Well, first, of course, I want to support the programs of the Federation, of course. It's a chance to strengthen also the other discipline lines ng duo, jiu-jitsu fighting, jiu-jitsu contact. Kasi hindi, kumbaga, bago pa lang sila sa atin.
3: Lalo na ang jiu-jitsu, merong duo, merong fighting. Talagang ano, may niwaza, iba-iba, yes. No? Iba-ibang style. Yes. So, ma'am, tingin mo, paano mo naman magagamit yung experiences mo bilang isang atleta dito sa bagong role na to? Tingin mo, malaking bagay yon na meron kang, sabihin natin, may fundamental ka, no? Or meron kang basic knowing, no? Pagdating dito sa sport nga na pinasukan nyo po.
4: Kung ano yung kailangan na prioritize and kung ano yung kailangan na ma-provide ng federation sa kanila. And I can be the bridge from athlete between athlete and coaches and the board and sa mga parents. So, yun. Yung experience ko na yun, may explain ko sa board why these athletes need this, bakit kailangan ng mga players yung ganito, and bakit kailangan nila yung more exposure, yung mga ganun. So yun, yun yung basic experience ko, pwede ko magagawa.
3: Yes. Ma'am Esti, kung babalikan natin yung younger Esti Liwanen, 2001, the first time na nirepresent mo ang Pilipinas, di ba, sa sporting disciplines. Ano yung tingin mo?
4: Paano sa judo.
3: Sa judo. So, paano mo malalarawan yung naging journey mo bilang isang atleta, no?
4: At the time, first time kong lumabas, Pilipinas, lahat first time. So, at that time, wala pa akong alam kung ano yung gagawin. So,
3: gaya nga ng kanyang sabi, 2001, the first time na nirepresent niya ang Pilipinas sa sport na judo. So, bukod sa judo, talagang nakilala rin siya, no? From our Kurash team. Dahil twice siyang nag-medal po dito, no? I believe, gold medal noong 2019, ginanap po yan sa Pilipinas, Philippine SEA Games. At meron din siyang naging bronze, no? From Hanoi in 2021. So, bukod dyan, nakapaglaro na rin siya para sa World Masters Games at just this year lang po yun. So, 2 gold medals din yung kanyang nakamit doon. I believe kasama niya doon sila Maggie Ochoa, no? Pareha silang sumali sa Masters na competition. So, ngayon very excited ako ano yung mga naiisip niya, no? Bilang isang athlete herself, no? Na talagang for the longest time, nirepresent yung Philippines, for sure, punong-puno ng motivation at very inspired siya na ilatag yung programa dahil alam niya kung ano yung kailangan, no, ng mga atleta. Alam niya kung ano ang kumbaga kailangan nga solusyonan or alam niya kung ano ba yung hinahanap, no, para sa ganon yung sport, no, not just yung jiu-jitsu. Talagang patuloy po na ma-promote, no, dito sa loob ng bansa. Kailan ba yung officially na talagang ikaw yung na-elect bilang vice president po ng ating Jiu-Jitsu Federation of the Philippines?
4: So actually last 2 months ago lang. So yun, nagkaroon ng election and yun, lahat ng teams voted me as part of the member of the board and then nung na-elect na lahat ng members of the board, nagkaroon ulit ng election as to the position. So, yun, ina-elect nila ako as the vice president. And until now, hindi ko alam kung ang tawag dito, bakit ako nakarating sa ganitong position. But yeah, siguro when I always pray, probably because kailangan ko pang tumulong sa mga ibang athletes.
3: Yes, yun naman so, talaga, the goal. No? Pero ma'am, ano to, pang ilang taon, sabihin natin, for the period of ano, usually tuwing kailan ba ang election ng Jiu-Jitsu NSA?
4: Doon sa initial na bylaws is 3, pero yun nga, gagawin na yata nila na as 4 years para sa years, all NSAs naman ganun talaga na ano na 4 years, every Olympic year yung election. So, baka ganun din ang gagawin ng ano, ng JJFP.
3: Yes, ma'am.
4: But doon sa initial is 3 years.
3: So initially 3 years pero baka maging every 4. So parang every ano, parang Olympic yes. year ganun ang dating niya,
4: yes,
3: no?
4: Yes, every Olympic year.
3: Yes. Ma'am yes. Esti, pero tama ba the last time na nag-compete ka pero sa World Masters Games na, 'di ba? This year lang 'yon, 'di ba?
4: Yes.
3: Yes, 2 gold
4: yes,
3: medals.
4: Yes, last February lang.
3: Kamusta 'yun, ma'am? So ngayon ba as a sports official, will you still compete? Kahit sa mga masters competition, nasa isip mo pa rin ba, ma'am?
4: Yes, kasi parang hindi ko alam, parang nandun pa rin yung ano na gusto ko pa rin mag-compete even if ano, if official na, kasi parang gusto ko pa rin, may goal ako to ano, may mapupuntahan yung nagte-trainingan ko with the kids na. And this keeps me ano rolling, keeps me training, ganon. If wala kasi akong goal na mag-compete, parang tatama rin na ako magpapawis. So, kailangan ko yun. So, I'm aiming na makapag-compete ulit sa world, sa masters naman. Yun, sana.
3: I believe, Ma'am Esti, that was your first masters competition, yung nangyari sa last February, no? So, kamusta yung pakiramdam since yun nga yung first time mo na nag-compete? May ano ba? May pagkakaiba ba yung feeling na you're competing sa isang regular event, sa elite, ganyan, pero nung nag-compete ka na sa masters, mas may pressure ba or parang mas relax ang nangyari for you?
4: Actually, mas relax ngayon kaysa yung before. Kasi, syempre, before as adult kasi, yung pressure that you're funded by the government, that you're, ano, you owe them kung ano yung result, mga ganun. So, ngayon kasi, if you compete in masters, may mga private institutions who could sponsor you kahit merong ganun. Pero hindi actually buong Pilipinas na yung parang ano mo. Although i-represent mo yung Philippines, pero yung expectation, hindi ganun ka-pressured. Gaya pagka ikaw nagko-compete sa adult. So medyo relax pagka masters.
3: Pero do you consider this, ma'am, as a parang yun na yung parang gusto mo nga dire-diretsuhin na mas maraming titles mula sa Masters Games?
4: Hindi naman actually kailangan ng maraming titles. Ano lang, makapag-compete lang at least once or twice in a year, medyo okay na. Eh, pagka-adult kasi, kailangan mag-compete ka, kailangan mong mag-compete ka sa mga ibang mga competitions pa eh. Kasi, parang tune-up game mo yung mga ibang competitions prior to your big competitions eh. Pero for us, sa masters, ano lang, mag-compete ka lang as dun sa event mo, sa masters, and ma-prove mo lang ulit sa sarili mo na kaya mo pa. Satisfied. Ganon.
3: Yes, parang yun na yung ano, parang
4: pagiging adult.
3: Naging ano na yun talaga, part na talaga siya ng life mo, no? Yung pagko-compete,
4: yes.
3: No?
4: Yes.
3: Yes. Ma'am Esti, sa lahat ng titles na panalunan mo, ano bang masasabi mong favorite? May ganun ba, ma'am? Parang pag nakikita mo yung medalya na yon, parang may nagfa-flashback or maganda yung panalo mo sa ganong competition. Meron ka bang ganun, ma'am?
4: Yung medal ko sa ano, sa judo, kung alam mo yung training sa judo is far different kasi yung hirap and being under a Japanese coach before is different. So yung training namin before is different sa training ng nag-handle sa amin na coaches. And kahit bronze yon, yung mga feedback na narinig ko sa coach ko before, sa Japanese coach ko, is yun ang tumatak sa isip ko na pwede ko rin ibigay sa mga susunod kong mga players, mga tinuturuan ko. So, pag nakikita ko yung medal na yun, naalala ko yung coach ko and yung hirap na pinaranas niya sa akin, yung hirap ng training, and yung mga principles na tinuro niya. So, yun yung pinaka-favorite ko. In Cebu, SEA Games Cebu.
3: Yes, sa SEA Games Cebu, no? So, again, ma'am, of course, as a someone, no, na nandito po sa parte po ng ating women in sports, tingin mo, paanong magiging inspiration yung story mo para mas marami pa yung ma-encourage natin ng mga kababaihan na sumabak sa sport, no? Or sa combat sports, gaya nga kung saan ka, mama, kuminang talaga.
4: Yes, women can also be kagaya nila ani si Kim yon. They can achieve their goals through sports, and through sports in combat sports, yung mga ibang mga girls can also achieve far more than kung ano yung na-achieve nila today if they involve themselves into sports and to empower also other women to let their friends or siblings or kids, the girls, to join sports for discipline and for other opportunities para sa kanila bilang isang babae sa sports. So, yun po.
3: Yes, for more than 2 decades na nasa sports ka, ma'am, ano yung masasabi mong biggest change na nakita mo since nung day one na tumuntong ka sa mat up to now, no? Kumbaga, change sa ating, maybe sa ating Philippine sports, dun sa setup na meron ngayon.
4: Well, dati kasi mahihain ako, tapos laging hold back kahit nasasaktan na ako. Pero now, from those days to now, I can speak up na. Kaya ko nang magsalita, kaya ko nang sabihin na stop, kaya ko nang sabihin don't do that. Kaya ko nang sabihin kung ano yung nararamdaman ko directly sa tao. Before kasi parang naisip ko babae kasi ako, tsaka lalaki kasi siya, parang nakakatakot pagsagutin. Pero for now, I can face kung alam ko na masama na, kung alam ko na masakit na, kung alam ko na hindi na po pwede yung gano'n, pwede na ako makapagsalita. So, yun yung mga natutunan ko. And that changed me, being resilient from the woman before and the woman now.
3: So, talagang napakalaki po ng binigay na pagbabago sa'yo, no? Ng values na nakuha mo sa sport. So, kung may mensahe ka, no? Dun sa batang ST, sa narating mo ngayon, anong tingin mo nga magiging mensahe mo dun sa 20-year-old ST?
4: Siguro masasabi ko, tama pala lahat ng ginawa mo, lahat ng decision mo. Although marami kang mga pagkakamali, pero kahit pa paano, naibalik mo pa rin yung sarili mo sa tamang landas. So, yun.
3: Yes, nakaka-proud yun. Ma'am, ano ba pinakamahirap mong pinagdaanan? Yung parang may time ba sa buhay mo na parang naisip mong ayaw ko na, gusto ko nang mag-give up, pero ba't ka humawak nung time na yun? Ba't ka kumapit pa dun sa panahon na yun, no?
4: Alam mo, nung bago kami sa national team, 3 months na wala kaming ano, 3 months na wala kaming allowance kasi on process pa. So as in, walang-wala kaming makain, walang pera. Nahiya naman ako humingi sa parents ko kasi basta na lang ako umalis. Although nagpaalam ako, pero hindi nila alam na nasa national team ako that time. Kasi alam ko, ang gusto nila is mag-aral lang na mag-aral. Yung ganon. So yun yung, parang gusto ko nang bumili. Kaya gusto ko lang umuwi. Gusto ko nang iwanan yung pagiging national team at bumalik na lang sa Baguio at mag-aral gaya ng sabi ng magulang ko. Pero lumaban pa rin ako, kailangan kong panindigan ko ano yung naging decision ko. So yung decision na yan, eto na siya ngayon. So yun yung hirap na parang gusto ko nang umuwi talaga. Kasi wala na kami makain that time. Mababait yung mga ibang national team that time, sinasharean kami ng mga food, gano'n, at place kung saan magstay, gano'n. So, isa din yan na nakapag-inspire sa amin na magstay, kahit papaano.
3: Yes, tsaka hindi lahat kayang ilaban pa, lalo na kapag nahihirapan, di ba? Hindi lahat kayang magstay pa, lalo na kung nagugutom ka na, 'di ba? Gaya nga ng sabi nga ni Ma'am Esti, talagang para sa pangarap yung ginawa niyo, Ma'am. Pero Ma'am, kung titingnan mo yung mga taong naging bahagi, Ma'am, ng buhay niyo, sino yung tingin mong pinakamalaking papel yung ginampanan para maging isa kang tanyag na atleta ngayon?
4: Bawat tao na na-meet ko before, may mga mahalaga na mga ginampanan, yung mga naging teammate ko sa judo national team. Kasi syempre, kung hindi dahil din sa kanila, hindi naman tayo makakarating sa ganito. Yung mga coaches ko sa Baguio City at saka yung mga teammate ko sa Baguio City, kung hindi dahil din sa kanila, hindi rin naman tayo makakarating sa ganito. And yung pagtuturo nila sa amin. And yung naging coach ko ng judo and karate nung high school sa Mountain Province, kung hindi rin sa kanila, hindi rin tayo makakarating sa ganito. And of course, yung parents ko, hindi nila alam before na kung nasa national team ako. Nalaman na lang nila nung napanood nila ako sa SEA Games 2003 and nabalita, yun nga. So, marami akong explanations na ginawa. Kahit pa paano, naiintindihan nila. And nagpapasalamat ako sa kanila dahil yun, after all that, nasuportahan nila ako. Yung mga kapatid ko, yun. And yung mga friends ko sa mga iba-ibang sports. And pagdating sa Courage, yun din, mga teammates sa Courage, yung mga officers ng Courage, malaking bagay din yung mga naitulong nila sa amin, ako at saka sa anak ko. And ngayon, sa Jiu-Jitsu, yun. So may kanya-kanyang mga mahalagang role naging na parte sa buhay ko. So yun, maraming salamat sa kanila. Hindi ko sila makakalimutan.
3: Yes, kumbaga so, sa puzzle, yes, kumbaga sa puzzle, kapag nawala yung isang piece, wala na, hindi na mabubuo yung puzzle, no? But of course, ma'am, no, looking back sa lahat ng mga sports na ginawa niyo, ma'am, ano yung pinakamahalaga, pinakamalaking lesson na nakuha mo bilang isang atleta?
4: Yung alam mo yung naging lesson ko yung nagka-cramming mag-cut ng weight. Tapos, I fell sa toilet. Tapos, naramdaman ko na akala ko nag-cramps yung the whole body. So, akala ko yun na yung last time ko na eh. So, yun. Lagi ko ina-explain na rin sa mga players ko and sa kay Zeus na if magka-cut weight in you plan yung cutting weight for months. And yun. Another lesson I learned is yung preparations for competition. If yung mindset mo and you prepare your mindset and yung training mo at least months before yung competition. Yan yung sa tingin ko nagpapanalo sa akin sa mga SEA Games. So, yun. Hindi ako makakamedal if wala ang proper preparation. So, yun. Thank you, Philippine Sports Commission. Sa yes. mga facilities niyo.
3: Yes. Again, Ma'am Esty, of course, as parting message, anong mensahe yung gusto mong iparating din doon sa ating susunod na henerasyon ng ating Filipino athletes?
4: Again, same sa mga lagi ko nasasabi kada interview is to encourage yung youth kasi sila yung pag-asa. Yung mga ate, kuya at mga tito, tita, ano na yan, magiging coach na yung mga yan. So I always encourage youth to continue involving yourselves into sports. I encourage other parents to involve their kids into sports kasi it's where they will form their character, their resilience, and the way they will be in the future. Kung ano yung makikita mo sa kanila now, magiging maayos sila in the future if they involve themselves into sports. So, yun po.
3: Kumbaga, investment.
4: And hopefully, yes. And hopefully, lahat ng mga bata ngayon may involve na talaga sa sports, may kanya-kanyang sports.
3: Yes. Ma'am, tingin mo anong legacy yung gusto mong iwan kapag ano, kapag makikilala ng mga future generation natin ang isang Esty Gay Liwanen? Anong legacy yung gusto mong maalala kanila?
4: Sa JJFP, sa Jiu-Jitsu, it's good governance. Yun. Good governance and proper dealing with the athletes and other coaches and other teams. Yun. And hopefully, yun nga, to become a bridge to all other teams and yun for LGUs. Actually yun ang ginagawa namin ngayon, going to other LGUs outside Metro Manila, introducing yung fighting and duo, and it's part of the propagation and program that I drafted for this year. And magiging part ng Betsu Federation of the Philippines. Yun.
3: Yes, napakaganda naman po niya, no. Again, thank you so much, Ma'am Esty Gay Liwanen, and again, congratulations, Ma'am, for this new role. For sure ay mas lalawak pa yung mga programa po natin with regard dun sa pagpapalawak nga po ng ating Jiu-Jitsu dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am.
4: Thank you din.
2: Yan po yung panayam ng Sports Radio 918 kay Ms. Esty Gay Liwanen, ang Vice President ng Jiu-Jitsu Federation of the Philippines, isa sa mga successful na NSA natin dito sa bansa, no? Almost every competition na kanilang nilalahokan ng kanilang mga atleta, palaging may medalya mga yan. And with the experience of Ms. Esty Gay Liwanen bilang dating atleta and now transitioning to a leadership role, ako naniniwala ako malaki yung magiging ambag niya. Ano, and especially since itong jiu-jitsu, you know, is still a growing sport dito po sa ating bansa. 5:58 ang ating oras. That's it for Fight News Weekly this Monday. Next week po ulit, sama-sama tayo dito sa ating programa. Susunod na po ang Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Bukas naman po, 5 p.m., we have post-game. So until tomorrow, mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Ngayon.
2: Philippine Standard Time, it's now 6:01 in the evening. The Department of Education condemned the tragic school shooting at San Jose National High School in Tacloban City. In a statement, the agency strongly condemned the act of violence and extended their deepest condolences to the families of the victims. DepEd said they are considering the incident as a high alert situation. The department stressed that the safety and overall well-being of learners and personnel are among their top priorities and also urged the public to respect the privacy and dignity of all children involved in the tragedy. Meanwhile, authorities have arrested two suspects in connection with the shooting incident inside a classroom at San Jose National High School in Tacloban this morning that left three students dead and seven others injured. According to the Tacloban City Police Office, the first suspect, a grade 9 student, was apprehended shortly after the incident, and the second suspect, also a grade 9 learner, was arrested several hours later with the assistance of residents from a nearby community. Police are conducting an extensive investigation to determine the circumstances surrounding the incident, identify other individuals who may have been involved, and establish the motive behind the attack. In news abroad, the confirmed cases due to Ebola in Eastern Congo have reached 1,003. Congo's Ministry of Health said the death toll reached 254, while a total of 100 people have recovered from the outbreak concentrated in the Ituri province since it was declared on May 15. The Ebola outbreak caused by the rare Bundibugyo virus, which has no vaccines or treatment, was the worst ever in its first month. Contact tracing remains a key issue for local authorities who have only achieved a 55% coverage rate. Officials also are yet to identify the outbreak's patient zero and still need to trace more than 35,000 people who have come in contact with infected individuals as of last week. That is our top of the hour news. It is now 6:03 in the evening.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight
8: ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
11: PSC Hour.
8: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
11: PSC Hour.
8: Sa Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publico.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
17: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
17: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
17: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3
17: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
19: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
18: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
20: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
21: Ano nangyari?
20: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
22: Ako sir, ambulance driver ako.
21: Ambulance driver?
22: Oh. Lagpas dalawang oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
19: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
21: Dahil hindi na umabot.
22: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
19: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
21: Makapal yung semento.
19: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
21: These are the reinforcements.
19: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
18: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
21: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
19: Oo.
21: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918.
1: Always ready. Always, always 100% analysis and updates you will never miss out.
0: Sports 918. Sports from 918. Preparations to competitions. Ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
1: Kanilang strengths and assets.
0: Pag-uusapan yan.
1: Kasama si Ria Arevalo.
0: Let's go team.
1: Sports 918.
13: Sports 918.
23: Isang magandang gabi, Pilipinas. Oras po natin 10 minutos makalipas ang alas 6 ng isang magandang gabi ngayong araw po ng Lunes. It's first day of the week. Ika-22 na po ng buwan ng Hunyo at ako po ang inyong makakasama ngayong gabi sa ngalan ni Ms. Ria Arevalo sa programang Sports 918, Matthew Pacheco. Tataka kayo nasaan si Miss Ria, no? Pero mamaya makakasama natin siya dahil nga nandyan siya sa may coverage patungkol dito sa Open and Media Day na isasagawa ng Gilas Pilipinas bago sila tumulak papunta ng New Zealand para sa third window ng FIBA Asia Qualifier. So mamaya alamin natin yung mga detalye patungkol dyan sa kaganapan na yan. Samahan niyo po ako ngayong alas 6 hanggang mamayang alas 8 ng gabi at pag-usapan at pagkwentuhan natin ang iba't ibang malalaking kaganapan sa mundo ng sports. Kaya naman mga kaibigan ay huwag na kayong lumipat pa at tumutok lamang, no? Samahan niyo, mag-comment kayo sa aming Facebook. Kasalukuyan po tayong nakalive sa DZSR Sports Radio 918 at ang ating mga updates ay nakukuha rin sa ating X na dating Twitter, Sports Radio 918, at syempre mapapakinggan nyo rin kami sa inyong mga PBS receiver app. Kaya naman download nyo yan, no? Sa Google Play or sa App Store at syempre sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo 918 AM. Talaga naman mga kaibigan, dahil ngayong gabi medyo mainit-init ha itong mga kaganapan. Narito mga kaibigan ang ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Shinjuku Givers claim Cebu Hustle 3x3 crown. Ito yung 3x3 league na isinasagawa or isinagawa dyan po sa may Cebu City.
13: Sports 918.
23: At 7 sporting icons inducted into Philippine Sports Hall of Fame.
13: Sports 918.
23: At ang magkapatid, no, na Yulo deliver gold bronze finish in Asian Championship.
13: Sports 918.
23: At Alex Yala becomes first Filipina or Filipino Grand Slam single seed.
13: Sports 918.
23: And Gilas heads to New Zealand for tune-up game.
13: Sports 918.
23: Yan mga kaibigan natin pag-uusapan ngayong gabi dito lamang sa Sports 918. Kaya manatiling nakatutok dahil ito walang patumpik-tumpik at atin ang umpisa ng ating kwentuhan. At ito nga kakatapos lang, no, itong weekend na ginanap po dyan sa may Cebu City itong FIBA or Cebu Hustle, no? Hindi pala FIBA, ano, kasi yung FIBA 3x3 kakatapos lang ng World Cup noon, no, na kung saan ang Pilipinas ay nagrepresent din doon. So ang Cebu Hustle 3x3 naganap nitong 20 at 21 Sabado at Linggo diyan po sa may By the Bay, Cebu, no, isang mall po diyan na kung saan ay ilang teams ang nagkipaglaro diyan, hindi lamang local but even international teams ay pumunta para makipag-compete diyan. So we also have our representatives na sumali diyan, mainly yung mga sumabak din doon sa FIBA 3x3, no, yung mga players natin doon ay nandyan din sila, although iba't ibang team ang kanilang kinabibilangan. Pero ito nga, ang nanalo doon sa ginanap na Cebu Hustle 3x3 at nakapag-uwi ng kampyonato ay ang Japan or from Japan, yung Shinjuku Givers. Mapagbigay sila, no, kaya siguro sila blinis. dahil nakuha nila ang inaugural Cebu Hustle 3x3 title with a dominant 21-8 victory over Eurotex Dream sa finals dyan sa Maya, Cebu. So, Shinjoku raced to a 9-0 start behind Esther Ibe and Yumi Takakuwa and controlled the game throughout. So, talagang umpisa pa lang ay binanata na nila itong kanilang kalaban, ang Eurotex Dream, kung saan nakapag-head start sila ng 9-0 hanggang maituloy-tuloy na nga nila ito at makuha itong 21-8 na final score. So si Takakuwa scored 6 points while Ibe finished with 7 points and 5 rebounds to earn tournament MVP honors. So yun, naging maganda yung chemistry nitong Japanese team na ito. Kaya naman ay although itong Eurotex Dream, I believe this is a local team, no, from the Philippines. Kumbaga kasi 'di ba lagi na nating sinasabi na oo nga from the Philippines, na kung saan ang kanilang players ay si Samantha Harada, Ren Julie, Kay Pingol at si Angelica Sorada. So sa kanilang huling laro laban kay Esther Chikamso Ibe, Naho Mizuno, Milay Mori at Takakuwa Yumi ng Shinjuku Givers ay nabigyan nila ng kampyonato ang kanilang team from Japan. Ano yun, 3x3, pero pag kalaban mo Pilipinas kasi home court, ano yun eh, plus 1 lagi yun eh. O kasi merong may impact yung home court advantage na tinatawag. Pero hindi umubra dahil nga sa gaslaw at bilis nitong Shinjuku Givers, kaya hindi nila napaporma itong kanilang kalaban at nakuha nga nila ang inaugural Cebu Hustle 3x3 title. So si Ibe was named to the mythical 3 alongside Eurotex Dream's Ren Julie and City Tigers' Kire Endo. Ito nga City Tigers, I believe this is from Thailand. So si Mizuno Naho added 4 points while Milay Mori sealed the win with a corner 2-pointer with 1 minute and 31 seconds remaining. So talagang sinelyuhan na nila, hindi na nila pinatapos yung oras dahil itong kanilang panalo ay underhand na, malapit-lapit na, kaya naman sinunggaban at hindi na talaga nila binigyan. No mercy kumbaga, Shinjuku completed the perfect tournament run. Kaya naman pala napakaganda ng kanilang naging performance, no? Dahil simula umpisa wala silang naging talo. Kumbaga ano na pala to, no? Talagang yung elimination. At yun nga, nakuha nila ang kanilang panalo. Despite the loss, Eurotex Dream, ang Philippine team na Eurotex Dream, reached the finals with only 3 players after Angel Sorada was sidelined following their overtime semifinal win against Pilipinas Aguilas. So, Ren Julie led Eurotex Dream with 4 points while Kay Pingol contributed 3 and Sam Harada added 1. Kasi itong 3x3, they only have 4 players kasi yung isa for substitution. Para in case na, alam nyo naman, di ba, minsan na sobrang pagod or injury na hindi inaasahan, kaya naman kailangan nila. At yun nga, despite the challenge na sila ay tatlo lamang, makalipas ngayon kanilang naging semifinal win against the Filipino team na Pilipinas Aguilas, ay nabigyan pera nila ng justice at hindi naman sila umuwing itlogan. Kumbaga hindi sila na zero dahil 8 points ang kanilang kinamada against doon sa kanilang kalaban. So ang kanilang natanggap ay tumataginting na $2,000. Ang Eurotex yan ang runner-up. Ang nanalo, ang kanilang inuwi ay $3,000. So ang resulta ng Eurotex Dream ay kaparehas lamang nung naganap naman na Manila Hustle dahil season 4 na sila ay naging runner-up din na tinalo rin ng Japanese team, a Japanese club na Flawless Ganma. So meanwhile, ang City Tigers ay nasecure nila ang 3rd place against sa Pilipinas Aguilas. So ang Battle for 3 ay naibigay ng napanalunan ito ng City Tigers. At itong City Tigers Hanapin natin kung anong lugar ba ito. O, Thailand nga. Na binubuo ni Kiri Endo, Kwanjira Panted, Soroyfa Petnin, at ni Kanokwan Prajwapsuk. No, na kung saan ang kalaban nila ay ang Pilipinas Aguilas na binubuo ni Camille Clarin, Katrina Goitinko, Camille Malagar, at ni Elizabeth Means. So basically, nanalo ang City Tigers against the Philippine team. So ang first place ay ang Japan team, no? Tapos pangalawa yung Eurotex Dream na Philippine team at Thailand team. Samantala yung si Kiri Endo, who also won the 2-point shootout, led the City Tigers with 6 points and 4 assists, helping the team claim the $1,000 third place prize. So malaking bagay na rin to, no? Hindi na rin, hindi sila nauwi na zero. So this is the inaugural season for Cebu Hustle, no? Kasi ang Manila Hustle ano na may season 4 na. Possible na madadagdagan pa yan. And hopefully, no, sa may Mindanao area rin ay magkaroon ng ganitong edition ng 3x3 para talagang maboost pa itong ganitong klase ng kategory pagdating sa basketball. No, half court lang to eh, tapos mabilis ang laro. So sa last 16, ito ang mga nakapasok. Yung ilan ang nakapasok sa ang Maurice Lacroix, City Tigers, Tall Patriots, and SEST Jersey Advance. Sa quarterfinals, Shinjuku Givers, ito na yung mga nakapasok. City Tigers, Pilipinas Aguilas, at Eurotex Stream Advance. Sila yung nakapasok, no? After nung quarterfinals. Tapos sa semifinals, Shinjuku Givers defeated City Tigers. So ang Eurotex Dream naman ay tinalo ang Pilipinas Aguilas sa overtime. Sa third place, the City Tigers defeated Pilipinas Aguilas 15-12, at Shinjuku Givers defeated Eurotex Dream 21-8. So yun yung naging resulta ng kanilang mainit-init na labanan, at nabigyan nga ng ang Eurotex Dream ng kanilang runner-up placement dyan sa Cebu Hustle. So sana sa pagbalik nila sa susunod na edisyon ng Hustle, no? Hustle. Either Manila or sa Cebu gaganapin, ay sana makuha na nila yung kampyonato. It boosts not only the sporting community but also the tourism dito sa ating bansa, dahil nga iba't ibang bansa rin ang nakilahok dito, no? Ang City Tigers, EST Jersey, ang Gilas Pilipinas Women nandiyan din, pati ang Jump Shot Singapore from Singapore, Maurice Lacroix ng Japan, Move Liloan. Oh, the home team to eh, kasi sa Cebu to mismo. Ang Pilipinas Aguilas nandun din, Shinjuku Givers, Shoot It Dragons ng Thailand, Tall Patriots ng Pilipinas, UP Cebu team, meron din sila, at ang Eurotex Dream. So magandang gateway ito para sa ating mga kababayan din na ma-expose pa sa ganitong klase ng laro. So we are expecting na sana ay magtuloy-tuloy pa yung mga ganitong klase ng edition ng 3x3 sa iba't ibang panig ng ating bansa.
3: 918.
23: Oras mo natin, mga kaibigan, alas 6:23 na sa ating pagbabalik, ito pag-usapan natin na because recently nung Saturday lamang ay 7 atletang inimmortalized, no, na kung saan sila ginawadan ng prestigyosong Philippine Sports Hall of Fame. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa ating pagbabalik dito pa rin sa
3: Sports 918.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
26: Yung paggalit ng fake news, and some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
28: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Alam mo ba na ang June solstice ay nangyayari kapag ang hilagang bahagi ng daigdig ay nakahilig ng husto palapit sa araw? Sa Pilipinas, karaniwan itong nagaganap tuwing June 20 o 21 at nagdudulot ng isa sa pinakamahabang araw sa taon. Mas matagal ang liwanag ng araw kaysa sa gabi dahil mas direktang tumatama ang sinag ng araw sa hilagang hemisphere. Bagamat tag-ulan na sa Pilipinas sa mga panahong ito, mas nararamdaman pa rin ang init sa maghapon. Ang June solstice ay isa rin paalala kung paano nakaapekto ang galaw ng daigdig sa panahon at klima sa buong mundo.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Operation, no, na kung saan dumalo mismo personally ang ating team na si Miss Ria, si Miss Judith at si Miss Cecil para tunghayan niya makasaysayang event na 'yan. To at celebration, no, ng Philippine sports history and a challenge to continue building opportunities for future athletes. So, the next Philippine Sports Hall of Fame class will be inducted in May 2028 after 2 years. So, mga kaibigan, ito, pakinggan natin yung ilan sa mga naging interviews and even speech ng mga naging inductees ng ikalimang Philippine Sports Hall of Fame. Unahin na po natin sa larangan ng basketball si Sir Ramon El Presidente Fernandez.
1: Sir Ramon, madalas po kayo natin masama sa Mythical Five ngayon naman. Nasama kayo sa Magnificent Seven.
2: Okay. Yeah, as I said, this recognition is basically the summit, the pinnacle of my sporting career, sporting journey, you know. And I'm very thankful that maski pa paano na-recognize yung hard labor natin, sacrifices natin through maybe what, 25 years, no? The discipline, the perseverance, and all the sacrifices. Natutuwa ko na napansin din naman pala, no? And I'm very glad and proud.
3: Tom, tingin mo ba, ito, long time coming kasi nagkaroon din ng mga ano kasi dati na Hall of Fame, but you were part of the PSC.
2: Well, I understand that, no? Supposed to be nga, a lot of people were saying na dapat nakasama na ako the previous enshrinement, but kasama pa ako sa one of the commissioners the time, hindi naman siguro maganda din tingnan, no, kung isama ako. So, okay lang. I never really dreamed, I never even prayed that I will get this accolade, this recognition. But it's just really a matter of time na dadating din naman yun. No?
3: Meron ka ba bang nakikita na possible na achievements mo pa makukuha in the coming years?
2: Well, maybe not in sports, maybe supporting actor na lang tayo sa mga sports programs, no? I will continue to work using my Ramon Fernandez Sports and Youth Development Foundation, no? We're supporting athletes, deserving athletes who cannot support themselves, no? So we're trying to do that, no? Slowly but surely.
3: How about being part of a class that includes Tonyo, silver medalist in Olympics, and yun nga, si Bea Lucero, how honored are you na kasama mo sila?
2: Of course, no? Being lumped together with the greatest in the respective sports, it's definitely a big honor, a huge honor. As I said, it's a pinnacle of what I did, no? My career.
1: Sir Ramon, sinabi nga po na marami po kayo nakasama mga Olympians, and you were one of the you were part of the last Philippine basketball team to be part of the Olympics. So what does it take for them to remember?
2: Well, I missed the Olympics, no. I only played in the World Basketball Championship, FIBA World, and the Asian Games, the FIBA Asia, because when we turned professional in 1975, hindi na kami nakasama sa 1976 Olympics, because in 1972 Olympics, I mean, in 1972, I was still with the youth team. So, that was an Olympic year in Munich. In 76, pro na tayo eh. So, hindi na kami qualified noon. But again, that was my goal, really. That was my ambition growing up in Southern Leyte, to be able to play for the national team. Yun lang naman ang habol namin at the time, no? Wala pa namang PBA at the time, no? So I'm glad that at 18 years old and 19 years old, napasama na ako sa men's team, sa national team.
4: Sir, how does this Hall of Fame enshrinement differ from all your other awards?
2: Definitely, as I said, this is the summit of my career, no? The pinnacle of my career, no? I cannot really ask for anything more. No? Underprivileged athlete, no? Na natulungan natin, no? Since 2 years ago, natulungan na natin siya since I saw him play in California, no? And last year, and also this year, siya ang beneficiary naman doon sa El Presidente Cup na ginagawa natin, no? So, we've supported him financially and even equipment niya. Na-set up namin sa may-ari ng thing, nabibigyan siya ng mga equipments and all, no? To support it. So, we're looking for athletes who are potentially will become good athletes in their chosen sports.
4: So, tuloy-tuloy pa rin yung mga undertakings ka pala to make sure nga na marami natutulungan ng mga athletes na rin sa grassroots level other than foundation.
2: Yes, yes. We're continuing to do that, no?
5: Sports Radio 918 AM.
0: Yan po si Sir Ramon El Presidente Fernandez at talagang alam niyo ba mga kaibigan yung trophy event ng PBA Finals MVP Trophy ay pinangalan sa kanya ang Ramon Fernandez Trophy. So I believe na nakakuha nun ay si Scottie Thompson sa recent PBA 50th Commissioner's Cup. At talagang nakilala itong si Ramon Fernandez, El Presidente, winning the award of MVP dahil 4 times siyang naging PBA Most Valuable Player noong 1982, 1984, 1986, and 1988. So siya ang kauna-unahang player sa liga noong mga panahon na until now to win 4 MVP awards. So he won a record of 19 PBA championships na kung saan na sa kanyang buong karir ay isa rin siya sa mga all-time leaders, no, na kung saan nakapag-abag siya ng 18,996 career points, maging ang all-around performance niya sa rebounds, sa block shots, assists, steals, and games played. Despite the height niya na 6'4 to 6'5 ay siya ay nasa position ng pagiging center ng kanilang team. So, yun nga, internationally, ay nagkaroon din siya ng chance to represent the Philippine flag sa FIBA tournaments, no? At maging sa Asian Games noong 1974 and 1990. Kaya naman ay malaking bagay na siya ay kilalanin sa larangan na yan at ma-enshrine, ano, sa sa PSC Hall of Fame. So talagang naging, kumbaga itong Hall of Fame ay hindi lamang nagpapakita ng kung kilala ka o hindi, no? But also the performance speaks for itself. Anyway mga kaibigan, ang oras po ng 39 minutes makalipas ang alas 6. Ito naman mga kaibigan, no, napakakilalang kilala rin. Hindi lamang sa larangan ng sports, bagkus ay sa larangan din ng entertainment. Si Mansueto Onyok Velasco Jr. So nandun din siya. Siya rin ay ginawaran itong Philippine Sports Hall of Fame. At narito mga kaibigan, no, mamaya alamin natin yung backstory niya. Pero ito, pakinggan muna natin ang naging speech or huddle kay Sir Onyok Velasco.
6: Ito, Onyok Velasco.
7: Ang Chairman ng Vargas of the Amateur Boxing Association of the Philippines.
6: There he is!
7: Onyok, congratulations sa'yo.
8: Congratulations. Who can forget this guy? Oh, Marcos Manalo is here, our president of our boxing association.
7: Amateur Boxing Association, it's now the Alliance. Association of Boxing Alliance of the Philippines, and the president and the chairman are here with us. Onyok Velasco, certainly a living legend in the sport of Philippine boxing.
8: Mabuhay ka, Onyok!
9: Ito po yung ano, ito po yung pinakatakutan ko po lagi. Sa boxing po, hindi ako natatakot. Pagdating dito po sa pagsasalita, medyo nagilid ako dyan. Pero pipilitin ko po pa sila nyo. Una muna po, maraming salamat po sa ating Vice Chairman po, Tato Gregorio po, at sa lahat po ng commissioner, maraming salamat po at sa lahat po ng staff ng Philippine Sports at sa kumubo po nito ng Olympic po. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre yung mga media po natin na sports writer, maraming salamat po sa inyo dahil pinasikat niyo po kami. Siyempre, kung wala po kayo, hindi rin kami po sisikat sa buong Pilipinas at sa buong lugar pa po. Siyempre, Sir Vargas, maraming salamat sa suporta po sa vaccine, sa ating sekretary, si Manalo. At siyempre, si Sir Bongo, nandito po, Sindor. Lagi niya kasupport po yan sa sports. Lagi may hindi sa basketball po. Yan po. Ako po, siyempre ako nauna po, nung kabataan ko po talagang mahirap po yung buhay namin talaga. Siyang po kami magkapatid, ako po yung bunso. So lahat po kami, pitong lalaki, dalawang babae, lahat po dumaan ng boxing halos para malibre lang po sa pag-aaral. Yun po kasi... Sorry po.
8: Love you, Onyo!
9: sa Barcelona, Olympics din po. So parang buhay po namin boxing talaga. Kaya may loving sports talaga. Pagka sa kwan ko yung ano, hindi ko naman po kalahin. Nagiging artista pa po ako. Dahil sa boxing, totoo po yan. Kasi pinunihin po talaga. Kaya ang boxing po, hindi talaga biro po. Hindi yung basta, ay, boxing ka, katuginto ka. Ang sa totoo lang po, kaya ginto rin po ako ng captain ng Olympics. Yung timbang pa lang po, hirap na. Kasi kung tataas pa ako ng timbang, mas talong na nalaking kalaban. Kasi nung maliit pa nga po, yung timbang ko, mas nalaking kalaban. Lalo pa po kung tumaas pa ako. Pero kung manaranasan ko po, na mag-training nyo walang kain, pero po sa timbang. Kaya yung timbang po, kala nila madali lang yung boxing, mahirap po, mahirap talaga, sobra. Pero laki naman yung ibang katanong naman niya, bantong anak mo, hindi mo pinaboxing. Sabi ko, kung gusto naman nila pakitindi. Pero kung akong tanongin niyo po, ano po, aral na lang po kayo. Kasi hirap po, inaranasin ko na po. Ayoko naman paranas kami dyan. Pero kung gusto nila, wala naman ko pwede kayo. Okay naman ako doon. Pero tutuluan ko siya mas matindi pa sa palusigin mo. Yun po. Tapos, sa lahat po ng mga gusto po na mayapak po, mga sundan po yung yapak namin ng mga all female po, sinasabi ko po, mag-training po kayo ng mabuti. Disiplina po, pinaka-importante sa lahat. Eh, tanong ka rin niyo po pag wala kayo disiplina. Wala kayo mga maraming po. Siyempre, tiwala sa Panginoon. At sundin po yung course natin. At iwas po tayo sa mga masasamang bisyo po, sa mga drugs. At matulog po ng mabuti at sigurado po hindi malayo po karapatin nyo at makamit nyo rin po yung tagumpay na inasama-sama nyo po. Yan po at maraming salamat po. Mabuhay po.
7: Thank you, Onyok.
10: Sports 918.
0: Yan po si Mansueto Onyok Velasco at sino nga at ba talagang hindi nakakakilala sa kanya, no? Dahil hindi lamang sa larangan ng sports, maging sa larangan ng entertainment. After his stint, no, sa kanyang Olympic, historic Olympic, no, silver medal. At naging controversial pa nga yun eh. Kasi noong 1996, dyan sa may Atlanta, no, Velasco advanced to the light flyweight final against Bulgaria's Daniel Petrobugilov. No, kung saan si Velasco displayed notable speed and aggression. So, the judges delivered a highly controversial 3-2 decision in favor of Petrov, resulting in a widely debated result that many Filipinos considered a robbery. At talaga nga, di ba, siya sana ang kauna-unahang Filipino gold medalist. At yun ang pinaniniwalaan ng ating mga kababayan up until now dahil nga sa naging kontrobersya ng kanyang naging laban doon sa 1996 Olympics. But after that, ano? Or before that, noong 1994, isa sa kanya naging achievement ay ang makuha niya ang gold medal doon sa Asian Games. No? At yun ang mas lalong nagbigay sa kanya ng tugatog ng tagumpay. Pero yun ang kanyang pinaka-major break, no? Nung makuha niya ang silver medal sa 1996 Atlanta Olympics. So, it runs with the blood also dahil sa kanilang pamilya ay halos karamihan sa kanila ay nagbo-boxing din. Ano? At sabi niya nga, yun ang kanilang way para sila ay mga pag-aral. Ano? At hindi naman siya nabigo dahil doon ay mas nakilala siya. At yun nga, na-immortalize ang kanyang pangalan sa larangan ng sports, particularly sa boxing. Oras mo natin 6:47, mga kaibigan, sa ating pagbabalik. Alamin pa natin itong mga naging pahayag ng sports. Ilan sa mga naging Hall of Famers sa larangan ng Philippine sports. Sa ating pong pagbabalik, dito pa rin sa
10: Sports 918.
11: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
11: Self-protection.
12: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
11: Seek early consultation.
12: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
11: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
11: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports 918.
0: Aras mo natin 10 minutos bago sumapit ang alas 7. Ito naman mga kaibigan, no, si Sir Isidro Del Prado, no, at isa, no, sa mga talagang kilala sa larangan ng athletics. Narito na ang kanyang pahayag sa naganap nga po ng PSC Hall of Fame enshrinement dyan sa bagong gawang PSC House.
14: Tuntunan Olympian, Isidro Del Prado.
15: And we'd like to call on Terry Capistrano, the president of Matapa, to join us on stage.

0: in Philippine sports history. So si Eduardo Pacheco ay naging nag-compete under the Philippine national team in the 1954 Asian Games and was named Mr. Football by the PSA noong taong 1954 din po. So he even scored for the Philippines in international competitions. He later shifted his focus to basketball, no? From being a football guy, ay nag-shift siya sa basketball at sumabak siya under the Philippine team noong 1960 Rome Olympics. Imagine that, no? From football noong 1954 to basketball noong 1960. Pacheco was part of the Philippine basketball squad that won the gold medal noong 1962 Asian Games. Pinagsabay niya. In 1962, he was also recognized as the most outstanding basketball player by the Philippine Sports Writers Association. So, he played in the prominent Mika Basketball League, no? At beyond football and basketball, he was also active in bowling, swimming, volleyball, and even track and field. So bago siya mag-retire or after niya mag-retire sa pagiging competitive na athlete, he became a coach and later worked with the Philippine Sports Commission. No, namana niya kay ano eh, kay Emilio Pacheco, ang kanyang tatay, no, yung and has also a celebrated football player making the Pacheco family. Kami yon, Pacheco. One of the notable sporting families in Philippine history. So, alam nyo, kaganda rin tong ganito, yung PSC Hall of Fame. Kasi, di ko, actually, ngayon ko lang din nalaman na very prominent ang aming family name sa larangan ng sports. Although, hindi ko naman na alam kung talagang related po kami. At sa kasawang palad nga, he died nung taong 2009 at the age of 73. But during that time of at the time of his death, he was still serving as a consultant for the Philippine Sports Commission. Although ganun nga yung nangyari ay siya pa rin ay kinilala no, sa larangan ng sports at nakatatak na yan, no? Immortalized na yan ang kanyang nagawa sa history ng football at basketball. Samantara mga kaibigan, oras po natin 33 minutos makalipas ang alas 7 ng isang magandang gabi sa ating pagbabalik. Pag-usapan pa natin ang iba't ibang kagaraman sa larangan ng sports. Dito lang yan sa programang
1: Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na beneficiaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Radio, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa sports, no? Hindi lang sa basketball but all the other sporting events that you've been following and ina-announce ninyo na motivate ninyo, na encourage ninyo ang ating mga kabataan to pick up the sport, no? Keep it up, keep up your good works and sana'y tumagal po kayo for another 40 or 100 years. So congratulations.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports 918.
0: Oras mo natin, 38 minutos makalipas ang alas 7. Ayan mga kaibigan, at ngayong araw nga no ay magkakaroon nga ng kumbaga media day at open practice itong roster ng Gilas Pilipinas bago sila tumulak sa New Zealand. I believe that's June pala ngayon. Alam ko January. June 23 yan, bukas yan. So ngayon ay magkakaroon nga ng kaganapan dyan sa may Philo Oil Center, I believe. And nandyan si Miss Ria, no? At hinahantay lang natin yung naging panayam niya sa ilan sa mga players or presser sa ilang mga players bago sila tumulak. But before that mga kaibigan, narito na nga kamakailan, nung June 19 lamang ay inanunsyo itong final roster na sasabak sa Window 3 nitong FIBA or World Cup qualifiers. Ano, at dito nga ay halos wala pang pahinga. Diretso training kumbaga. No? They are headed by head coach ng PBA 50th Commissioner's Cup Champions ng Barangay Hinebra Jean Kings na si Coach Tim Cohn. No, he will lead these players, si RJ Barrientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Pajardo, si Juan Gomez de Liano, Chris Newsom, Mike Phillips, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Troy Rosario, at Carl Tamayo. So basically, supposedly si Scotty Thompson sana sa sabak. Kaso nga lang ay ang nangyari ay nagka-injury siya. No? Kaya pinalitan siya ni Juan Gomez de Liano. So ang kanilang magiging laban ay sila itutulak dyan sa may New Zealand. At ang kanilang laban ay sa July 3 sa may Auckland versus New Zealand. So nasabi ni Coach Tim Cohn ano doon sa naging presser ng nung sila ay manalo regarding sa kanilang preparations about these games diyan sa may New Zealand ay ano daw eh malamig daw. Kaya maga rin silang pupunta syempre sa kanilang mga isasagawang trainings but also to ano acclimatize ano dahil nga sa lamig ng panahon. Kumbaga iba kasi yung laro. Syempre nasa tropical country tayo. Madoyo, you know. De joke lang. So versus New Zealand this coming July 3 at sa July 6 naman sa Perth dyan sa may Australia. So basically ang kanilang roster na binubuo ng 12 magigiting na miyembro ng Gilas Pilipinas ang sasabak po diyan sa third window. So currently ang kanilang standings mga kaibigan sa kanilang group no ang group A number one sa kanila ang Australia. Dahil ang Australia ay meron ng 4-0 win-loss record. Ang New Zealand naman ay merong 2-2 win-loss record. Kaya katay natin sila, ang Philippines na may 2-2 rin na win-loss record. Samantala ang Guam, meron naman silang 0-4 win-loss record. So basically, at mahalaga rin yan dahil merong 7 kupunan, no, mula sa Asia at Oceania ang makakapasok sa FIBA Basketball World Cup na gaganapin po next year, 2027, sa may bansang Qatar. No, kung saan ay dahil 7 from Asia and Oceania, ay ang Qatar is from the Asia, so pang-8 siya, so merong 8 na makakasama ngayong edition. So kabo ang tournament ay merong 32 national teams dun yun sa FIBA Worlds. Pero dito nga, sa kasalukuyang yugto ay merong 16 na kupunan na hinati sa 4 na grupo. So nandun nga tayo sa Group A. So basically, kailangan ay magtapos ang gilas sa top 3 ng Group A para umabante sa susunod na round. So ang 12 kupunan na makakalusot ay hahatiin naman sa 2 malaking grupo, no? At dito, ang top 3 ng bawat grupo ay direktang makakakuha ng ticket sa World Cup. Ang huling slot naman ay ibibigay sa pinakamagandang 4th place team sa 2 grupo. So they need to sustain this para sila ay maka-move on dun sa next round. So after ng next round, meron na lamang ano yun, di ba? 12. So 6-6. Tapos yung tagta-top 3, sila yung makakalusot. So 6 na yon. Samantala yung may pinakamagandang performance sa top 4 dun sa 2 grupo, sila naman ang makakalusot din. So hopefully ay makasama tayo dun upang may cheer naman tayo. Kumbaga, syempre, hindi naman malayong mangyari yan dahil ang powerhouse din naman ang turing sa atin. Lalo na sa larangan ng basketball with all the roster na meron tayo, di ba? Hindi malayo mangyari na magkaroon tayo ng magandang resulta dyan sa third window ng FIBA Asia Cup dyan po sa may New Zealand at Australia. Kapag nakapasok ang gila sa second round, magiging group E sila, no? At makakasama nila ang top 3 teams mula sa Group C na binubuo ng Iran, Jordan, Syria o Iraq. Dito ay makakarap nila mga bagong bansa, no, sa isang home and away format simula sa August naman yan ngayong taon 2020-26. So, antabayan na natin July 3 this coming Friday versus New Zealand sa Spark Arena, Auckland. At sa July 6 naman versus Australia sa Perth Arena dyan sa may Perth, Australia. So, dahil may injury, no, yung ilang mga naging players natin dyan, kalimbawa na lang nila kay Soto at ni Kentin Melioria Brown, ay official na tinawag bilang reinforcement sa frontline sina Justin Baltazar, Mike Phillips at Roy Rosario. At yun nga, si Scottie Thompson, no, hindi nagkaroon siya ng injury at road to recovery. Kaya naman ay sumabak itong si Juan Gomez Del Llano para bitbitin ang ating bansa dyan sa may New Zealand ang kanilang unang game. So, antabayan na natin, no, yung mga updates dyan. Dadalhin sa atin ni Miss Ria Arevalo para at least maging updated tayo dahil nga, ano lang, ikakatapos lang nung ano eh, nung PBA Finals. Kumbaga, into fatigue pa itong ibang players pero syempre in their height of Call of Duty para i-represent ang ating bansa sa international stage. I believe ay talagang gagalingan nila at upang mabigyan ng pagkakataon ng ating team na makamove on sa next round. Oras mo natin 7:45 mga kaibigan sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin itong magkapatid na Yulo at maging ito yung kakatapos lamang na laro ni Alex Ciala. Sasabak na naman siya at meron siyang magandang na achieve para sa atin or para sa kanyang record because he became the first Filipina Grand Slam or Filipina to earn the Grand Slam single seed. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang
1: Sports 8.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news.
13: and some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news
15: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Maging
17: panatag Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
17: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
17: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
17: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
17: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports 918.
0: Oras mo natin 12 minutos bago sumapit ang alas 8. Yan mga kaibigan, at yun nga napag-usapan natin. Itong tungkol sa FIBA Asia third window, no? At dito malalaman natin kung makaka-move on ba. At malakas naman or malaki ang chance na makapasok ang ating team para sa next round. Dahil ng top 3 teams, no, ang makaka-move on para sa next round. So basically, ang kanilang standing ngayon ay nasa pangatlo sila with a 2-2 record. At katay pala natin ang New Zealand. So hindi talaga malayong mangyari at magiging magandang run ito para sa kanila, no? At kahit na despite the challenges na kanilang kinakaharap with the injury of other players, ay sana, no, ay maibigay pa rin nila yung kanilang full ano effort talaga para makamit nga itong kanilang slot dyan sa FIBA World Cup. So yung FIBA World Cup, alam naman natin na ginaganap yan, ano? That's every 4 years. Parang yan ang kung ngayon FIFA tapos FIBA, no, parang ano pa kaya ano naman diyan sa Qatar, no? Grabe yung kanilang hosting ng mga international events. So basically ay pagtatalunan diyan ng kanilang iba't ibang karangalan syempre. At makikita natin kung sinong mag-move dyan. At with the Philippines on the line, ay hindi naman na. At performance na kanilang ipinapakita ay napakagandang momentum ito para sa ating team. So bago tayo magtapos mga kaibigan, alamin natin yung sitwasyon dyan sa kanilang ginagawang open practice at pagbibigay ng impormasyon sa ating media. Kasama natin sa ating linya si Miss Ria Arevalo. Ma'am Ria, kamusta? Anong ganap dyan?
19: Maraming salamat, Matthew. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Sports Radio 918. Nandito tayo sa Big Oil, Eco Oil Center sa San Juan para po sila magaganap na open practice and stand-off na sabak nyo ng ating electric development. Sila po ay sasabak sa akin ng third window para sa first round ng FIFA World Cup Asian Qualifiers. And magutuhin lang kami ng New Zealand bukas ang ating pambansang kukunan nito. Nakaroon na sila ng ensayo at the same time para rin maging, di ba, ma-involve yung mga fans natin at makakuha ng support sa kanilang ako magiging halaman. Away game yung kanilang mga lalaroin sa third window, balik yung tunig video sa first round ng Asian qualifiers. After this, ano na tayo kung ano na tayo sa second round. Pero panibagong ano na naman yun, hamon. At napakahalaga na mag-resulta ng mga laban nila. Ito sa mga dalawang games. At yung New Zealand and Australia dahil na i-over nito sa second round. So anyway, hindi ba na simula, alas 8 ng gabi ang start. Pero parang nag-delay pa ng court kasi may mga tinatanggal pa dito mga from the previous ginawa dito sa Phil Oil Eco Oil. So meron isang company na nagkaroon ng event dito at kaya inaayos pa yung game venue. So, pero nandito na yung mga players natin ng BNF Coach Coach, manager, Richard Del Rosario, Coach Sean Chamber, tapos lupa sa mga officials natin ang Mila Smith, Project Director, na si Alvaro Pumua. So, yung mga players natin, of course, mga bagong miyembro sa roster natin, si Mike Smith, first time niya maglalaro sa Mila Smith. And excited na siya, no? Being, kumbaga, eager siya to lend his talent, his skills, and to represent the country sa Asian qualifier. And from here, by batch kasi nagkaroon sila ng chance to talk to the media, ilang media press conference. So, yung unang batch, si Justin Baltasar na lang bako dito sa national squad, and then si Carl Tamayo and RJ Abarenco. And then, second batch, ay Yvonne na H.J. Edmonds, Juan Gomez de Lurango, and Justin Brown. And then, yung huling batch ng mga players is si Carl Pomardo, Chris Newsom, Juan Romario na mag-babalik din sa He will join the squad papuntang New Zealand. So magkakaroon ng dalawang spoon up yung ating conversation kapunan. When they fly to New Zealand, they will take Manawatu Jet June 28th. And then they will also have a spoon up match against Franklin Bull. Franklin Bull and New Zealand better. So ito dalawang mga teacher. Ito ay mga professional basketball team ng New Zealand National Basketball League. So matagal na pala itong work out na executive director at executive director Erica D. and si Coach Al Francis Pua. So may mga contacts nila para nga magkaroon ng chance yung ating team na magkaroon ng talagang full practice some semblance of competition, no, prior to their game against the Tall Blacks. So sa July 3, nakatanggal yung kanilang laban contra New Zealand Tall Blacks sa Auckland, New Zealand. And then after facing the Kings, makakahapo nila ang Australia sa July 6 sa Perth. So yan yung mga schedule nila for the third window. So, yun yung ating antabayanan and bilasin tayo na maging maganda yung performance nila because we are coming off back-to-back losses yung nakaraang window last February. Okay? So, yun yung development nyo. Pumupusok na yung mga tao, no? Kahit na umulan kanina, matagang pumila yung mga expand yung villa plus yung mga basketball kasi sa labas. And then, ito lang. Saka lang sila pinapasok kasi katatapos ng naunang event. And maraming mga nagpunta dito at talaga naman ayun na magluluwa na sila dahil pumasok na sa hard court yung mga players natin. Si Troy Rosario, si Justin Baltasar at saka si Jamal Fajardo. So, kaya nag-luluwa na mga sa RJ Amarin and I took a 1 hour yung kanilang magiging practice center niya. Kaya lalo lumakas yung sigawan ng mga tao and nakipag-appear din sila din sa mga players. Kasi dito pala sa Pinoboyl, may rehas na naka-elevate yung beachers. Talagang hindi ka makakapunta kagad sa con. So, ayan, may konti mga photo op, tapos signing, autograph signing, pero ito na nag-warm up na yung atin. So, yan muna ang aking pag-uulad natin. I think meron tayong mga ipapahabi ng mga press conferences tomorrow sa mga
0: aking
19: mga program.
0: Alright mga kaibigan, yan po si Miss Ria Arevalo. Live po dyan na sa isa sa gawang send of game para sa ating Gilas Pilipinas. Nakakagrabe yung mga Filipino fans talaga, no? Talagang plus one. At kaya naman kapag umarangkada na ating Philippine team sa kanilang away games dyan sa New Zealand at Australia, asahan natin ay bibigyan nila ang kanilang best dahil yung energy ball ng Filipino fans, dalang-dala nila yan. Samantala mga kaibigan,
20: 9-1-8.
0: Ito nga ang magkapatid na Yulo, they finish with a gold bronze dyan sa Asian Championships. At merong isang kategory, I think vault yata yun, diba? Kumbaga parang nagtapos yata ng ika-apat si Eldro, tapos ika-lima naman ang kanyang kuya na si Carlos Yulo. Pero sa floor exercise, si Carlos Yulo ay nakuha niya ang gold medal. At ang bronze medal naman ay nasungkit ni Eldro. So 14.7 ang score ni Carlos at 14.3 naman ang score ni Eldro dyan sa Asian Championships. At meron pa silang ilang mga laro at saan natin no, na magkaroon sila ng magandang resulta dyan sa Asian Championships na ginaganap sa may bansang China.
20: Sports 9-1-8.
0: At si Alex Yala nga, no, natalo siya sa kanyang sa semifinals ng Berlin Tennis Open against kay Linda Noskova. Although medyo maala, ganun yung kanyang naging resulta, ay maganda pa rin yung run na ipinakita niya, no, upsetting yung mga nasa top 10, no. Medyo dito lang nadapa ng konti ang ating pambato pero talagang ay arangkada pa rin, no, at against kay top 10 players na si Elena Rybakina at Elena Svitolina. So meron siyang nasa 57,395 euros for reaching the final four dyan sa Berlin Open. And also mga kaibigan, itong si Alex Yala, no, ay pagpapatuloy niya pa ang kanyang laro sa Bad Hamburg Open na kung saan makakatambal niya nga sa doubles itong si Venus Williams and meron din siyang run sa singles. So as part also ito na kanyang preparation dahil sure na na siya ay makakasama sa Wimbledon Championships. So makakatapat niya ngayong gabi si Elise Mertens sa Bad Hamburg. So she's also expected to team up with Venus Williams. So itong kanyang mga laro ay showing that Berlin further highlights her rise on the WTA Tour and builds momentum heading into Wimbledon Championships.
20: Sports 9-1-8.
0: Mga kaibigan, yan muna ang latest sa mundo ng sports sa ngayon pong gabi ng Monday, 22nd of June. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Sports Radio, sa mga kasama natin sa Masters Control at Malolos Transmitter at sa pamunuan ng himpilang ito, ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco. Bumabati ng isang magandang gabi, Pilipinas. Sa oras po natin, alas 8 in punto na.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
18: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
18: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
18: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
18: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
21: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Department of Agriculture, ang National Food Authority ay buong pusong nakikisa sa adhikaing itaguyod ang isang masagana, matatag at makabagong sektor ng agrikultura para sa bawat Pilipino. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon na kawanin ng ahensya, kaagapay ng magsasakat mangisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas ay sumasalamin sa ating isang layunin, ang maging katuwang ng ating mga magsasaka at mangisda sa paglikha ng isang sistemang pang-agrikultura na moderno, epesyente at matatag laban sa mga hamon ng pabago-bagong panahon. Ang mahusay, matatag at matapang na pamumuno ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagpapatupad ng mga reformang tumutugon sa mga suliraning matagal nang humaadlang sa pag-unlad ng agrikultura sa ating bansa. Patunay na matibay na ugnayan ng DA at NFA ang pagsusulong ng programang Benteng Bigas meron na ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matagumpay na naghahatid ng abot-kayang bigas sa mga mas maraming Pilipino sa buong bansa. Kasabay din nito ang patuloy na suporta ng DA sa modernisasyon ng NFA na nagpapalakas sa kakayahang maisakatuparan ang mandato ng ahensya para sa tiyak na bigas at panatag na bukas sa bagong Pilipinas. Maligayang 128th anibersaryo, Department of Agriculture.
5: Talaga isang blessing para sa amin na dumating ang ating secretary ng DA na si Honorable Francisco Laurel.
6: First time ko sa lubang at magandang nakikita ko yung kanilang sitwasyon sa pagsasaka at saka sa pangisdaan at nakapag-ugnayan ako sa farmers and fisher folks dito at narinig ko yung kanilang mga pangailangan katulad ng ice plant, mga seeds tungkol sa palay at mais. Ang interesting dito ay maganda pala ang kanilang garlic production dito. Nagulat ako na nung nakita ko yung garlic dito sa lubang, it is a high quality, malalaki, tsaka yan yung may malakas na lasa. Yan yung ating native na garlic at marami pala dito. Yun, at nagagawin natin proyekto na palawakin yan at ma-improve yung kanilang yield bawat hektarya. Natutuwa na nandito na yung PAF natin, na Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks sa Lubang, ano, sa Mindoro. Nakita naman natin mga farmers dito na medyo happy sila at may sabay pa na pamimigay ng bigas ng LGU from their LGSF funds, no?
7: Nakatanggap nga ako ng binhi na apat na sako.
3: At saka nakatanggap ako ng mahigit na 2,000. Nakakatulong po sa akin, lalo-lalo na sa pagsasaka po. Maraming po salamat sa IBBM at saka sa Secretary.
7: Ako po ay nakatanggap ng 10 na kilo na i-break sa mula po sa agriculture. Kami po ay nagpapasalamat kay Secretary Laurel na kami po ay dinalaw dito sa Liga.
5: Samahan ng manging isda ng maliig ay buo kami nagpapasalamat sa ating kagawaran na agrikultura. Gayun din yung ating presidente, si Presidente BBM. Nagagalak kami na sa ganito kaparaanan na ipadadama niya sa amin na may concern sila sa amin.
8: Ngayon po, nararamdaman na po namin ang pagtulong ng national government, lalo-lalo na ang Department of Agriculture. Kami po ay nagpapasalamat, Secretary Kiko, sa pagdalaw niyo po dito sa amin.
6: Salamat sa mainit na pagtanggap ng mga farmers and fisher folks dito sa lubang. Marami din sa inyong request, halos lahat ay maaprubahan ng ahensya para makatulong sa produksyon at sa income ng ating mga farmers and fisher folks.
9: Hello mga ka-agri, ito muli ang inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Mga ka-agri, ayon sa DOST Pag-asa, ramdam na ang El Nino sa tropikal na bahagi ng Pasipiko. Dagdag pa rito, may higit sa 80% posibilidad na ito ay maging isang ganap ng El Nino phenomenon na malamang maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mas mataas ang tiyansa magkaroon tayo ng mas mahabang tag-init at mas mahabang tag-tuyot hanggang sa mga susunod na buwan. Ngayon pa man, ayon pa rin sa Pag-asa, ang mga kanlurang bahagi ng bansa ay maaaring makaranas ng higit sa karaniwang dami ng pag-ulan dahil sa panahon ng habagat o southwest monsoon. Alam nating lahat ang naging epekto ng El Nino sa ating mga magsasaka at nangingisda, kakulangan sa tubig, pagbaba ng ani, at iba pa mga suliranin sa produksyon ng pagkain. Ngunit huwag tayong mangamba. Ang mahalaga, maging handa. Kaya naman naglabas ang kagawaran ng pagsasaka ng mga rekomendasyon upang mabawasan ang pinsala ng El Nino at patuloy pa rin ang produksyon ng pagkain. O ngayon, paano ba tayo maghahanda?
10: Para sa mga magsasaka, magpa-insure sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Gumamit ng drought-tolerant at early-maturing na binhi. Magtanim din ng short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Mag-imbak ng tubig-ulan at gumamit ng water-saving technologies tulad ng alternate wetting and drying o AWD. Gumamit din ng organikong pataba upang mapanatili ang kalidad ng lupa. Para naman sa mga mangingisda at fish farmers, bantayang mabuti ang kalidad ng tubig at kalagayan ng palaisdaan. Siguraduhin maayos ang mga dike at walang tagas ang pond area. Maglagay ng sapat na lilim sa mga nakabilad na bahagi ng palaisdaan at gumamit ng aerator upang mapanatili ang sapat na oxygen sa tubig.
9: O mga ka-agri, ang maagang paghahanda ang susi upang mabawasan ang pinsala ng El Nino sa ating kabuhayan. At sa mga ganitong panahon din, mahalaga na kayo ay makapag-ugnayan sa inyong mga Municipal Agriculture Office para sa mga katanungan, tamang paghahanda at pagre-rehistro sa mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Maging handa at alamin ang pinakabagong ulat ng panahon. Muli, akong inyong Kuya Pao para sa ating Bantay Panahon episode. Hanggang sa muli, paalam!
11: Spotted, isang malaking proyekto ang magbibigay ng bagong pag-asa sa mga magsasaka ng Bohol. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Nagkakahalaga ito ng 833.37 na milyong piso at itinayo upang tiyakin ang sapat na supply ng tubig para sa agrikultura. Saklaw nito ang mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Mahigit 530 ektarya ng sakahan ang magkakaroon ng maasahang patubig sa buong taon. Direktang makikinabang ang 717 magsasaka mula sa iba't ibang barangay. Mas maraming ani, mas mataas na kita, at mas matatag na kabuhayan ang inaasahan. Isa itong mahalagang hakbang para sa food security at kaunlaran ng Bohol. Ano sa tingin mo, makakatulong ba ang ganitong proyekto sa mga magsasaka? Spotted! Spotted! Spotted!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Usapang Agrikultura. ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ay, 10 minuto na ho, kapitbahay, makalipas ang 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Munang Martes na ngayon, 23 sa buwan ng Hunyo 2026. Ay gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating manging isda at tagusuyan. Kila nanay, tatay, sa mga lolo-lola natin. Humahanap-hanap pa lang signal, tinatak-tak-tak na kanilang mga transistor radio. Ano ho? Ay, kamusta na kayo riyan? Lamang sa mga nasa biyahe, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Walang pikon sa kalsada. Naman si Mamang Chipper, ano ho? Si Mamang Chipper, medyo inaantok-antok pa. Ikalabit lang, paigising lang, ano ho? Disgrasya, iwas ako na ho tayo. Siyempre, dun po naman sa mga nasa long drive, yun po naman mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng banog. Kaya hindi kayang itiretso yung biyahe, ano ho? Lid-lid lang. Power nap, importante ho yan. 15-30 minutes, okay na ho yan. Balikan ho naman yung ating mga manibela. Ay, sabay-sabay tayo napapahinggan sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas. Zone Visayas, Mindanao. Kasama po natin ang DWC sa Mepidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina. And the rest of the gang, ang kanilang pamilya, magandang maga po riyan. Hindi po naman sa DWCJ, po naman sa may party ho ng Cagayan. Ayun. Siyempre sa Radyo Television 4.3 Capital, social media platforms, TikTok, Instagram, Facebook, ano, YouTube, ano ho. Magkakabalitan ho tayo ng mga tamang impormasyon. Walang kulang, walang bawas, sakto lang ho yan ho. Natatanggap po tayo ng mga report galing po sa mga lalawigan. Nalabas yun ng ating impilan, kaya pa rin po naman sa usapang agrikultura. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero Ilustre Robregado.
12: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ako sa ating balitaan, sa lagay muna ng ating panahon. Ay nakararanas ho ngayon ang bansa ng mga pag-ulan dahil sa Super Typhoon Francisco. Ano ho? Mekalo. And ho, Super Typhoon na ho yan ho. Pinaikting na habagat po naman yung Southwest Monsoon. Sinasabi ho na itong bagyong Francisco ho, pinamataan ang mata ng bagyo sa layong 420 km. Silangan po naman ang Aparigagayan. Aglay ho nito ang lakas ng hangin na 185 km per hour at pagbugsong abot po naman sa 230 km per hour pa rin. Pagalaw ito, pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis po naman na 10 km. Bala, nakataas na rin po ang signal number 1. Sa ilang bahagi po ng dulong Northern Luzon, inaasahan din po naman ang bigat na buhos po naman ng ulan. Batanes po naman na sa may area po naman ng Cagayan. Ito naman sa Metro Manila, kalalaming bahagi po ng Luzon, bahagyang madilim hanggang sa madilim na kalangitan. May tsansa ng nakabukot pong pag-ulan, midland, pagkulod doon po ng localized thunderstorm. Kaya pinag-iingat po naman ang lahat na sa posibleng biglang pagbaha. Pag-uho po naman ng lupa kapag nagkaroon po ng malalakas na mga ulan. Area po ng Visayas, Mindanao, Palawan. Madilim na kalangitan na may malawakang kalat-kalat na pag-ulan. Banta pa rin po naman ang thunderstorm. Ek ng epekto ng hangin habagat na hinahatak po naman ng bagyo. Taas ang banta ng pagbahat ng landslides ng mababang lugar at malapit na bundok. Tapos sa area po ng Visayas, Mindanao at maging sa Palawan. Kondisyon ng mga maybahing dagat natin, mga coastal waters. Silang ang bahagi po ng Luzon. Sa aming katamdaman hanggang sa mabulong, straight to rub, mga alon. Banganin po yan para sa mga maliit na sasakyang pandagat. Kaya naman ang Visayas sa Mindanao at Palawan, bahagya hanggang po naman sa katamdamang slight to moderate na mga pag-alon ang sinasabi ho riyan. Dala pa rin ho ng payong pananggalang sa mga estudyante natin, sa mga jigding, sa mga babasok, sa mga paralan. Siyempre, wala nang maganda ho riyan, lalo ni mga maliliit, yung mga pasilit pa. Mahan ng mga magulang sa mga eskwelahan. Akin na payong kapote ang dala. Hindi po kutsilyo ha. Ang dami pero yung problema sa mga estudyante ngayon ha.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Ito naman, hindi naman estudyante problema. Puso naman ang mga estudyante. Meron ng mga guro ha. Sa may, para lang ba sa may parte ng Paranaque yan? Abuso ng mga estudyante. Maba, ibang klase kayo ha.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: May nagsasumisigaw dito. Alma mater ko yun! Hindi makabaron. Paranaque ho. Na, may Cavite naman, di ba? Natatandaan ninyo, sinasabi nun na yung mga nangwasiwas ng pananaksang. Hindi man naman pala ng ano yun, pambubuli. Babae ho. Check naman ang mga mas bata sa kanya. Ano ko, bakit ganun ang mga nangyayayar sa panahon natin ngayon? Ano ho? Mga kabataan, dyan natin ang mga nagiging laman ho ng balita ngayon.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Okay, tutok muna tayo sa ating mga headline sa balitang agrikultura. Ng konti, sisili po tayo ng mga ilang mga balitang inyong tututukan sa maghapon. Ito sa Radyo Pilipinas. Ano, sandali lamang, dito muna tayo sa ating usapang agrikultura. Department of Agriculture, suportado ang B5 biodiesel expansion. Ano po naman sa industriya ng niyog?
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
13: 1.6 na bilyong pisong fishport expansion program aprobado na po ng Philippine Fisheries Development Authority or PFDA.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
13: Ang taas naman ang produksyon ng mga sasakyan dyan po naman sa Mabini, Bohol. Sahan. Ito po ang inaugurasyon ng Mabini Kayakay Irrigation Projects. Ay, kanina pinakita namin sa inyo yan.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: 16 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa mga nasa pamilihang bayan. Sa mga sexy, sa magagandang tindera natin. Sa mga guping, sa mga guwapo at macho ng mga tindero. Hi-hi! Pusya na po kayo rin. Hanggat po namin isang mapayapang morning. Ang masinglang agrikulturang araw. Pasarap na hikop ng kape. Ayun! Inindoso po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ang panukalang pagpapalawak po naman sa paggamit ang 5% cocoa biodiesel blend o B5 blend. Binasa na lang ng kalihim sa Senado naman at Department of Energy ang manipesto ng National Sectoral Committee ng Coconut nananawagan agarang pagpapatupad po naman ito. Ayon pa rin po sa Department of Agriculture at Philippine Coconut Authority ay makatutulong ang B5 expansion upang mapalakas ang industriya ng niyong at mapataas po ng kita ang milyong-milyong coconut farmers po naman sa bansa. Kudhurian, nasa makakalikha din po naman ito ng dagdag na trabaho. Papalakas din po sa energy security magpapawas po naman ang pagdetepende ng bansa sa imported dalangis. Sabi pa ni Secretary Laurel, ay good morning, Sec. Laurel, kamusta ka na? Ang B5 biodiesel program ay isang mahalagang pamumuhunan na po sa kinabukasan ng mga magsasakat coconut industry po naman dito po naman sa ating bansa.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Mandala, inaprobahan na ng Philippine Fisheries Development Authority or PFDA Board ang nasa 1.6 bilyong pisong halaga ng infra projects na layong i-modernize ang mahalagang pasilidad para sa pangisdaan. Alo na dyan sa Jensa, naapektuhan po yung mga ano natin dyan, mga fishport natin dyan, ho. Mga gusali ho rin. Dapat mas tibayan pa, ano ho. Dapat climate resilient yung mga infrastruktura itinatayo talaga rin. Ina sa DA, bilang sa mga inaprobahang proyektong rehabilitasyon at upgrading ng mga gusalit pasilidad, ang Market Halls 1 at 2 sa ilalim po ng Phase 3 ng PFDA NFPC Modernization Program, kaya din ang Phase 2 ng PFDA NFPC po naman Shipyard Development Project. Ayon kay PFDA Acting General Manager Glenn A. Pangapalan, ay natin ito makakaaswap. Oh, baka naman pwede mo kami pagbigyan din ha. Lalawakin ho ng mga upgrades na Botas Fishport ang lawak ng complex ng halos 25 hektarya. Niya, hindi po naman bababa sa 35 kataon naman ang direktang maikinabang sa operasyon ng PFDA NFPC na mabot po naman sa migit kumulang 50,000 sa panahon po naman ng peak season. Naprobahan na rin po ang pagtatayo ng San Vicente Modern Fishport sa Palawan. Isang proyektong inaasang magpapahusay po naman sa paghawag, kalakalan at mga post-harvest operation ng isda po naman sa lalawigan. Nakadagdang matapos po naman ang Phase 11, ano yan, Phase 11 may Phase 2. Ang natuwa ng proyekto naman sa Disyembre ngayong taon, amang ang Phase 3, Phase 2 yun, ay inaasahan po naman makukumpleto sa Hunyo naman ng susunod na taon. Pantalang target din po matapos naman ang proyekto ng San Vicente Fishbowl sa taong 2028.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
13: Tanggap muna tayo ng balita, mga report sa lalawigan. O, unahin natin ng Cebu. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cebu. Kay Tatla Frank Benedicto ng Barangay Sabatera. Ha? Matagal na barangay chairman si Tatla Frank dyan. Naging network manager niya. Hanggang aktibo pa rin sa ano yan, ha? Ano yan? Radyo man din yan. Ani ho ng mga magsisaka sa Bohol, tiyang tataas dahil po naman sa mga proyektong patubig ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Detalye ho ng balita ng dyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tataas ang ani, lalo na ang palay at high value ng mga gulay ng Bohol dahil sa sapat na supply ng tubig at patuloy na isinasagawang mga proyektong patubig sa lalawigan. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, itinataguyod ang pagpapagawa ng Small Reservoir Irrigation Project or SRIP, kagaya ng Mabini Kayakay SRIP sa bayan ng Mabini, Bohol. Pinasinayaan ng Pangulo ang naturang proyekto na nagkakahalaga ng 833.37 million pesos. Nataon din ito na ipinagdiriwang ng National Irrigation Administration or NIA ang 63rd anibersaryo nito. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang labis na paghanga sa walang kapantay na sipag ng mga magsasaka. Kaya anya tungkulin nila sa pamahalaan na pantayan ang sipag ng mga ito. Ayon sa Pangulo, kaya gumagawa ng pasilidad ang gobyerno at nagbibigay ng kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang pagod at sakripisyo ng mga magsasaka. Ang Mabini Kayakay SRIP sa Barangay Abaca sa bayan ng Mabini ay isa sa mga mahalagang hakbang ng pamahalaan upang tulungan ang mga magsasaka na matagal nang umaasa lamang sa ulan. Mahigit 700 mga magsasaka sa bayan ng Mabini at Alicia ang makikinabang ng proyektong ito. Susuportahan din ng proyektong ito ang irigasyon sa 513 ektaryang mga lupa para sa pananim sa 5 barangay ng Mabini at Alicia. Kabilang na dito ang Abaca, San Roque, Agipo at Cabidjan sa Mabini at Kayakay sa Alicia. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Maraming salamat, Sheila Gravina ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ay, pati rin natin ang pamilya na the late Tony Avila. Inalpong kasama namin sa Tropang Bisag during mid-90s, late 90s. Magaling ho yung print and broadcast personality. Ano ho? Sir Tony Avila. Kasama namin ni Bisag Alan Obrero. Kanyang pamilya ho rin sa Cebu. Good morning, good morning, good morning. Sir Bukirer.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Oras natin, 22 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ay, mula si Mo, dako tayo ng Tayog Pangasinan, ho. Locos Region Seafood Products. Mawa.

0: value-added fishery items gaya ng bottled bangus at crab paste. Sa buong expo, dinagsa ng mga bisita ang kanilang booth upang makilala at suportahan ang mga lokal na produktong seafood mula sa rehiyon. Ayon sa ulat, umabot sa 82,670 pesos ang kabuuang benta. Bukod dito, nagkaroon din ng market matching activities na nagbigay ng pagkakataon sa mga negosyo na makipag-ugnayan sa mga posibleng buyer at business partners para sa mga susunod na kolaborasyon. Dumalo rin ang mga kalahok sa Fisheries Forum para sa mga bagong kaalaman sa industriya at mga oportunidad sa pagpapalago ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Marie Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayo, Pangasinan. Sinunod natin ang Agoo. Milk Surplus na kooperatiba po naman dyan sa Aringay, La Union. Ginagawang magproduktong pangkabuhayan po. Sabi natin na mga detalye ng balitang yan si Albert Camille, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Sa halip na masayang ang sobrang produksyon ng gatas, natutunan ng mga membro ng isang kooperatiba sa Aringay, La Union na gawing mga produktong may dagdag halaga at potensyal na pagkakakitaan ang kanilang milk surplus. Sa pangunguna ng Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Provincial Cooperative Development Office, isinagawa ang pagsasanay sa paggawa ng bar soap, liquid bath soap at iba pang produkto mula sa gatas ng kalabaw bilang bahagi ng pagsisikap na mapalawak ang kabuhayan ng mga kooperatiba. Ang inisyatiba ay tugon sa lumalaking produksyon ng gatas ng Santa Cecilia Multipurpose Cooperative na nakaranas ng labis na supply kasunod ng pagdami ng kanilang mga alagang kalabaw. Sa halip na maging suliranin ang oversupply, ginawa itong oportunidad upang makalikha ng mga bagong produkto at mapalawak ang pinagkukunan ng kita ng mga miyembro. Sa tulong ng mga partner agency at technical experts, nabigyan ang mga kalahok ng kaalaman sa pagproseso ng gatas tungo sa mga produkto itong maaaring ibenta sa merkado. Ipinapakita ng programa kung paano nagiging daan ang inobasyon at tamang paggamit ng lokal na yaman upang makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mga komunidad sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Albert Cawili ng Radyo Pilipinas sa Go. 26 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising bangon, kilos galaw-galaw. DAB4, DDA-DOSD. Ilonsad ang Aqua Senso para po naman sa mga mag-snap po naman dyan sa Karaga. Detalye, po naman si Dayanara Sumapad Hake ng Radyo Pilipinas, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Formal nang inilunsad ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR Caraga, Department of Trade and Industry o DTI Caraga at Department of Science and Technology o DOST Caraga ang programang Aqua Senso matapos lagdaan ng isang Memorandum of Agreement noong Hunyo 19 sa Hotel Oasis, Butuan City. Layunin ng Aqua Senso o Aquaculture and Agri-Fisheries Support to Enterprise Networking, Skills and Opportunities na palakasin ang mga negosyong nakabatay sa pangingisda at aquaculture sa ilalim ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency o FishCorp Project. Target nitong mapataas ang kita ng mga mangingisda, mapaunlad ang mga produktong pangisdaan at mabawasan ang post-harvest losses. Sa ilalim ng kasunduan, mangunguna ang DABFAR sa pagpapatupad ng programa habang tututok ang DTI sa pagsasanay sa negosyo, branding, marketing at market linkages. Magbibigay naman ang DOST ng interbensyong nakabatay sa agham at teknolohiya tulad ng product innovation, quality enhancement at technology transfer. Pangunahing makikinabang sa programa ang mga mangingisda, aquaculture operators, processors, people's organizations at mga komunidad sa baybayin ng piling lugar sa Agusan del Norte at Surigao del Norte. Mananatiling epektibo ang kasunduan hanggang Desyembre 31 taong 2028 upang maisulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya at matatag na kabuhayan sa sektor ng pangisdaan sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka na unti-unting bawasan ang pagdepende sa mga pananim na nangangailangan po naman ng maraming tubig tulad ng additional na palay. Halip, nimugnya ang pagtatanim ng mga drought-resistant at high-value crops

0: Natapos mo naman ng pamahalaan ng ulat. Ilabas mo ng pamahalaan ng ulat naman na may mataas na posibilidad na magtagal ang matinding epekto ng El Nino sa bansa hanggang sa taong 2027. Ang dalawa, 5.5 milyong pisong halaga naman ng mga makinarya, magagamit ang inputs mo naman sa pagsaka. Pinamahagi ng DAR sa mga beneficiary ng pagrarian sa Pangasinan. Good morning din sa mga natutok sa atin dyan sa film, sa filmmaker. Good morning kay Director Junicio Alvinja, sir. Kamusta ka na, sir? Kailan tayo mag-aakwento nuli? Mga detalye ng balita muna. Iglesia Quar, Radyo Pilipinas, Dayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuloy na pinapaigting ng DAR Pangasinan ang kakayahan ng mga agrarian farm beneficiaries sa lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng pamahagi ng mahigit 5.5 milyong pisong halaga ng mga makinarya, kagamitang pansakahan at farm input sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program na isinagawa sa Rosales Farmers Market, Barangay Tumana East, Rosales, Pangasinan. Pinangunahan ni DAR Secretary Conorado M. Estrella III ang pamahagi ng tulong na naglalayong pataasin ang produktibidad ng mga sakahan, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na makayanan ang epekto ng pagbabago ng klima. Kabuuan 1,298 agrarian farm beneficiaries mula sa 30 agrarian farm beneficiaries organizations sa buong lalawigan ang makikinabang sa proyektong nagkakahalaga ng 5,551,820 pesos. Kasama ni Secretary Estrella sa aktibidad si NADA Region 1 Regional Director Maria Ana Francisco Ceso III, DMW Region 1 Regional Director Christian Ri Sison, Parpo 2, Charlotte Las Marias, Parpo 1, Raymond Nino Yu, Provincial Agrarian Reform Adjudicator Attorney Judidea Martin Lauraya, Chief Agrarian Reform Program Officer Lorenza Sevilla at Rosales Mayor William Cesar. Bago na sa aming pamahagi, matagumpay ng naisagaw ng DAR Pangasinan sa panguna ni na Parpo 2 Las Marias at Parpo 1 U ang una at ikalawang bugso ng distribusyon ng mga support services noong May 12 at June 18, 2026 para sa Bagong Pilipinas. Grace Aquara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Sa pang-report, bago tayo mag-break, higit naman sa 76,000 family food bags ay naka-preposition na bilang paghanda po naman sa bagyong si Francisco. Palayaw ni Francisco, Kiko. Yan. Pinatid natin ang mga detalye ng balitang yan si Imperian basta sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development na tumugon sa mga lokal na pamahalang posibleng maapektuhan ng Bagyong Francisco. Ayon sa DSWD, may nakapreposisyon ng nasa 96,000 na family food packs at nasa 18,000 non-food items sa mga warehouse nito sa Cagayan Valley Region para matiyak ang mabilis na paghahatid ng ayuda kung kinakailangan. Kasunod na rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng mga pamahalaan para agad patugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng anumang kalamidad. Tiniyak din ng DSWD na patuloy itong nakatutok sa sitwasyon at nakikipag-ugnay na sa mga LGU para sa mabilis at maayos na disaster response. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, ugnayan at pagtutulungan, pahigtingin po ng DepEd at PNP kasunod. Ang nangyaring pamamaril po naman sa isang parolan dyan sa Metlakloban City kahapon. Itlipipad na ba Senado ron? Amin natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Jemar Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kapwa tiniyak ng Department of Education at Philippine National Police sa maigting na ugnayan at pagtutulungan. Ito'y para suportahan na nagpapatuloy ng investigasyon kaugnay sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Kasunod ng insidente, kagyatan nagsagawa ng pagpupulong ang dalawang ahensya ng pamahalaan kung saan tinalakay ang mga susunod na hakbang kaugnay nito. Committed ang mga ito na matugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong mag-aaral, guro at kawani matapos ang kalunos-lunos na insidente. Una rito inihayag ng PNP Acting PIO Chief Police Colonel Allen Rico na nagsumiti na sila sa DepEd ng rekomendasyon para palakasin ang seguridad sa paligid ng mga paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na ugnayan sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bakit nga ganun ano? Balitang kabak-tubak ng Senado, paaralan. Inanaksak, may barilan. Bakit ganun? Bago tayo magawa nga, sir, ito muna isang balita. Umabot na po sa 1 milyong piso pinsala sa Agayan. Ito po sa ulat po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Umabot na po sa 1 bilyon ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura sa lawigan po ng Cagayan. Ito po sa matinding tagtuyot na dulot po naman ng El Nino. Higit sa 100,000 hektarya ng mga pananim. ang direktang naapektuhan dyan sa rehiyon. Babalik po ang palatuntunan ng usapang agrikultura. O galaw para hindi pumanaw, sandali po lang, ilan mo lang mahalagang paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw. Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: ng ilaw. Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka na pakapilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas.
7: Shoutout lang sa ibang grupo, mga asosasyon, mga kooperatiba, mga irrigators. Mga farmers po natin, nakakalat po naman Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa inyo rin. At po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw po naman sa ating lahat. Good morning kay Ma'am Pia Goldsack, dyan sa may Tarlac, sa may Concepcion Tarlac, Red Ink po rin. Okay, at sa Red Ina din po naman, good morning po sa inyo rin. Sa mga nakatutok pa rin sa atin, yung mga Batang Pio, yung NEI 79 Bunch, puso naman, yung Iris Boys, ganun din naman ang mga Batang Pio. Ayun, puso na si Ma'am Irene Cesor, dyan sa Estados Unidos. Ganun din kay Doc Manuel Caday, dyan pa rin sa USMA. Kay Esther Parlade pa rin po naman sa USMA. Ganun din kay Derek Romel Panesa. Contenance nga pala, no? Brother mo ba yun? Si Derek Romel Panesa ng Kapuso, yun. Siyempre, kay Engineer Alfredo Ducusin. Aho, Mr. Geodetic Engineer. Iraso na lang sila rito sa Pilipinas, lahat nasa abroad na eh. Okay, dagdobot 7 minuto kami naman, makalimas ang alas 5 ng umaga. Pwede sa magtutok dyan sa East Avenue Medical Center. Doc Pilar de la Rosa and company. Kay, kamusta na si, Cap, si Super Cap. Chito Balmosina. Long time no, sir. Kamusta ka na, bro?
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
7: Samantala, NFA, ininspeksyon ng modernized warehouse project po naman dyan sa Ilocos Region. Detalye ng balitang yan, andyan po naman si Willard Coke, Radyo Pilipinas Tayog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ng masusing inspeksyon na ang NFA sa kasalukuyang konstruksyon ng modernized warehouse project sa Region 1 upang tsakin ang pagsunod sa itinakdang pamantayan at mas epesyente at ligtas na pagpapatupad ng proyekto. Pinangunahan ni NFA Acting Deputy Administrator John Robert Hermano ang pagbisita kasama sina Division Manager Christopher Alingod at Engineer Jaida Tubalinal mula NFA OCDTSD. Sinuri ng grupo ang mga proyektong ipinapatay sa Barangay Carmay East sa Rosales, Pangasinan at sa Damorti, Santo Tomas, La Union. Kasabay ng inspeksyon, nagsagawa rin ng pre-construction conference kung saan tinalakay ang mahahalagang technical na detalye, schedule ng proyekto at mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan at kahusayan ng operasyon. Sa pulong muling ipinaalala ni Hermano sa mga contractor ang kahalagahan ng pagsusumite ng araw-araw na ulat ng konstruksyon upang mas mapahusay ang monitoring ng proyekto. Inaasahang magpapataas sa mga modernisadong pasilidad ng kapasidad sa paggiling ng palay at pag-iimbak ng bigas sa Region 1. Target namang makumpleto ang mga proyekto bago matapos ang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Shoutout sa mga nakatutong dyan sa Canada, sa Robregado family dyan sa Canada. Hoy, good morning dyan! Iga ka sa Australia, ganun din. Pagbati ko natin sa mga nakatutok, mga nakikinig pa rin dyan. Thank you, thank you. Yan sa may si Ma'am Veronica Maputi. Ma'am Veronica Maputi ng Vero Massage Clinic and Spa sa Negros Oriental naman. Ayun. Alis ang limong tertunda na solo parents po naman sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nakatanggap po ng buwang subsidy. Tapos sa lokal na pamalat, nakilabang po naman sa Bendeng Bigas. Meron na program pa rin. Natalia Cecilia Grafinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Higit 3.7 million na cash subsidy ang naipamahagi ng lokal na pamalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu para sa solo parents. Kabuuang 1,257 na rehistradong solo parents ng lungsod ang nakatanggap ng cash subsidy sa payout na isinagawa ng City Social Welfare and Development Office. Bawat isa ay nakatanggap ng 3,000 piso para sa ikalawang quarter ng taong kasalukuyan. Bahagi ito ng 12,000 pesos na taunang subsidy na ibinibigay ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu para sa rehistradong solo parents. Ang pagbibigay ng subsidy ay isa sa mga paraan ng Lapu-Lapu City Government para suportahan ang mga solo parent at kilalanin ang kanilang mahalagang papel sa pagtataguyod at pagpapalaki ng kanilang mga anak ng mag-isa. Kasabay nito, nakabenepisyo din ang solo parents na makabili ng bigas sa halagang 20 pesos bawat kilo sa ilalim ng programang Benteng Bigas Meron Na ng pamahalaan. Layunin ng programang ito na makapagbigay ng abot kaya at dekalidad na bigas sa mamamayan kabilang ang solo parents. Dito ay ipinapakita ang matatag na pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mapalakas ang seguridad ng pagkain at mapagaan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Ay samantala, asahan na po ang pagtaas ng produksyon ng mga magsasaka po naman sa Mabini Bohol. Kasunod doon ang papasinaya sa Mabini Kayaka Small Reservoir Irrigation Project. Inoke Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa naturang proyekto. Inaasahang mapapatumigin ito ang higit sa 500 hektaryang sakahan. Kinabangan ng mga magsasaka sa Mabini po naman at Alicia. Ayon sa masisigurong samantang supply ng tubig sa mga sakahan sa lugar, asang tataas po naman ang ani ng palay at mga high-value vegetable crops ang mga magsasaka. Ang naturang proyekto ay nakakahalaga po na higit sa 830 milyong piso. Mayroong lalim po naman na higit sa 32 metro at mayroong kapasidad na halos 4 milyong cubic meter. Ayon po ang proyekto ito na matulungan mga magsasaka matagal nang nakaasa po naman sa tubig ulan, mapalago ang kanilang mga pananim.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ay, report tayo sa Albay. Ay, magandang mga pala sa mga nakatutok sa atin dyan sa Pandan, Catanduanes. So, sa Rabago, Alcantara, sa Queros, Lanzad, Dalasa, Gato Family sa Pandan, Catanduanes. Kay, good morning. Kay Manay, ayan. 75 mga binibisari po na sa Sorsogon. Nakatanggap po ng mga intervensyon para sa Gulayan Projects mula po naman sa DA Bicol. Detalye, nandiyan po naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na naipamahagi ng Department of Agriculture ang iba't ibang intervensyon para sa mga gulayan projects sa Sorsogon sa isinagawang mass distribution activity. Kapilang sa mga tumanggap ng mga kagamitang panggulayan, ang 40 pampublikong paaralan sa ilalim ng gulayan sa paaralan, 5 barangay para sa gulayan sa barangay at 11 bayan bilang benepisyaryo ng gulayan sa bayan at 17 farmers cooperatives and association o FCA. Kabilang sa mga pinamahaging tulong ang vegetable seeds, garden tools at mga pataba upang mapalakas ang produksyon ng gulay at maisulong ang food security sa mga komunidad. Tumanggap din ng mga kagamitan para sa kanilang mga pili nursery ang GSAC at SPPC bilang suporta sa pagpapaunlad ng industriya ng pili sa lalawigan. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng programa na hikayatin ang mas maraming mamamayan na maging katuwang sa pagsusulong ng napapanatiling agrikultura. Sa aktibidad, nagpayag ng suporta si na provincial agriculturist Dr. Maria Teresa Destura, DARFO5, APCO Marshall Bustarga at Sorsogon Dairy Production and Technology Center Superintendent Pedro Oliver. Patuloy naman na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang maisulong ang masigla, produktibo at napapanatiling agrikultura sa mga pamayanan ng Sorsogon. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
7: Samantala, habang nagkababay tayo sa ating guest, ano ho, masamang paninindigan para po naman sa industriya ng abaka, ipinamahala sa Stakeholders Forum ng Filfida Eastern Visayas. Detalye, nandiyan po naman si Javi Gabis, Radyo Pilipinas, sagot.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matagumpay na isinagawa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o Filfida Regional Office 8 ang Abaca Industry Stakeholders Forum sa Abuyog, Leyte. Sa panguna ng Filfida, Executive Director Arnold Atienza at OIC Regional Director Joseph Salas, layo ng forum na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng industriya ng abaka, tugunan ang mahalagang hamon at oportunidad, palakasin ang ugnayan ng mga stakeholder, bumuo ng mga strategikong inisyatiba, palawakin ang mga oportunidad sa merkado at mangalap ng mga pangako para sa pagpapanatili ng paglago at pag-unlad ng industriya ng abakas sa rehiyon. Dinaluhan ang pagtitipon ng mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry o DTI, Provincial Agriculture and Fishery Council ng Leyte, Department of Agriculture, Regional Office 8, Philippine Information Agency, Sendro Baybay, Pamalaang Panlawigan ng Leyte, lokal na pamalaan ng Abuyog at mga magsasaka mula sa Baybay, Inupakan, Lapas, Mahaplag, Burawin at Abuyog bilang patunay ng kanilang suporta at dedikasyon sa pagpapaunlad ng industriya ng abaka. Lumagda ang mga kalahok sa isang commitment wall. Ito ay sumisimbolo ng kanilang sama-samang pangako na magtulungan tungo sa isang mas matatag, makabago at mas kompetitibong sektor ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo.
7: Ay, 4:06 na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Hello, hello. Hi, hi, hi. Makasama po natin ang tanggapan ho ng Philpida this morning ano ho. At ang alam niyo, ang Philpida at ang lokal pong pamahalaan po ng Basilan eh ongoing po yung kanilang pagtutulungan para ho palakasin at paunlarin po ng industriya ng hibla, fiber industry. Partikular po ang abaka sa buong laliwigan po naman. Ngayong buwan po ng Hunyo, ay bumisita po dyan sa Basilan ang delegasyon po ng Philpida. Pinangon na po ng Executive Director at Undersecretary Batang Bata, Arnold Ali Atienza. At na ipagpulong kay Basilan Governor Mujib Hataman. Alamin natin mga detalye, mga pinag-usapan nila siguro. Ho. Alamin natin dyan. Nasa rin na po natin si Executive Director Arnold Ali Atienza Batang Bata. Sir Arnold Ali, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Radyo Pilipinas, Usap Agrikultura, si Kahiro po.
12: Boss Hero, magandang umaga sa inyo at sa lahat po naman nakikinig, magandang umaga po.
7: Yun, ito ka na yung batang-bata na naman nagwapong kausap ko ngayon this morning. Masa po yung pag-uusap nyo, nagawi pala kayo ng Basilan. Ano yung tutok nyo ron? Anong dapat na aming malaman?
12: Alam nyo po, itong nakaraang 2 linggo, naka-6 na probinsya po tayo.
7: Galing
12: po ako sa Zamboanga, pumunta ng Basilan. Tapos pumunta ng Tawi-Tawi, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at saka Surigao del Sur. At kausap po natin mga governor. Of course, si Governor Hataman is one of those na talagang very aggressive din. Eh? Dahil meron po mga abaka sa Tawi-Tawi. Magugulat kayo. At hindi po natin na-harvest yan. Alam mo nyo, ako po ay umiikot ngayon dahil talagang gusto kong kausapin marami sa ating mga gobyerno, sa mga governors, congressmen, at mga mayors. Dahil po, alam natin may gera na nangyayari ngayon sa Middle East. At alam natin na mangyayari dyan, bababa po ang sinasabi nila produksyon, pero bababa po ang ating exports. Kaya talagang gumagawa tayo ng paraan para naman kahit papaano matulungan natin ating mga farmers. At ang pag-uusapan po sa lahat ng mga probinsyang pinuntahan natin, ay ang paggawa po ng mga value-added products, kagaya po na school bag. Eh talaga tinututukan po natin yung school bag. Bakit? Dahil madaling ituro. In 2 days, kaya matutunan ng mga asawa ng farmers. At yan po, pinakikiusapan po natin sila na sila ang bumili ng mga bag na gagawin ng mga asawa ng farmer. Dahil alam natin, no, pag walang kikitain ng farmer, eh ililipat na yan o gagawa ng iba yan. Of course, with the value-added products na pwede natin ituro sa kanila, mas maganda kikitain nila. Sabi ko nga po, no, kung 2 araw nagtrabaho para gumawa ng isang bag, edi presyohan natin ng 900. Para sa ganun, kahit paano, minimum wage lang yung farmer, malaki pa rin po ang kikitain nila kumpara sa binibenta ng lahibla lamang.
7: Ano ho yung iba pang mga naging pangunahing layunin po sa ginawa niyo pagpupulong sa Philpida at LGU ng Basilan at bakit Basilan? Anong inaasahan natin doon?
12: Alam niyo po, bakit Basilan? Bakit Tawi-Tawi? Eh, kasi po, may mga report sa akin na sinasabi may abaka doon. Pero, pag tinitignan ko po yung mga report, wala pong galing sa Basilan at Tawi-Tawi. Meron po galing sa Hulo at Sulu. Pero yung Basilan Tawi-Tawi, meron din. Kaya lang, wala po kami nakikita, wala po nakikita ng datos na nagsasabi na meron doon. Kaya minarapat po natin puntahan na, silipin. Dahil may report na meron, Kaya nga lang po, no? Again, we have abaca all over the country.
13: Oh.
12: Marami po unharvested. Marami po hindi nagagamit. We have a God-given gift of abaca. Kaya lang po, hindi naman natin ginagamit. Kaya yan po, itinutulak natin. Na kung meron, gamitin natin. Maximize natin. We have a God-given gift of abaca. The most sustainable plant in the planet na alam natin habang pinuputo natin dumadami. Kaya ayan po eh, ginagalaw natin dahil kailangan po, sayang naman. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng mga regalo na abaka pero kung hindi natin gagamitin, it's a waste of natural resource.
7: Okay, correcto. Dito ho, dyan ho sa Basilan, ano ho yung particular na hibla ano ho, na may malaking potential dyan sa Basilan? Kasi marami yan, di ba?
12: Marami po, no? Pero talagang magugulat ka dahil may abaka rin.
13: Ah.
12: Tama po ang hinala ko. From north to south of the Philippines, we have abaka. Na, kung naalala niyo po, no, pumunta ako ng Kalinga. Ang tawag po nila sa Kalinga, eh, ano? Ano to? Saging ng unggoy.
13: Oh.
12: Akala nila kasi kinakain ng unggoy yung bunga. Kasi ang sabi nila na banana tree na hindi namumunga. Eh kasi abaka yun eh. Wala po talaga siyang bunga.
7: Oo. Oh. Kamusta naman? Paano po naman masisiguro ng Pilpida yung na ligtas sa peste? Ha? Yung mga pananim na yan?
12: Alam niyo po, yung peste talaga nangyayari yan. Tayo po, binago natin ang sistema na kung merong peste, kung merong banshee top na tinatawag, yan po, dapat eradication ang gagawin. Pero, ang sa akin po, no, I've ordered the whole of Pilpida team, kung merong peste, we will have to eradicate. Pero dapat, after eradication, replanting kagad, rehabilitation kagad. Huwag pong gagawin na yung papatayin lang tapos iiwanan. Oh. Kasi po, nangyari yan. Noong ilang mga dekada, ilang taon na nangyari, na pag may sakit, eh, pinapatay. Pagkatapos patayin, iiwanan. Ay, hindi po dapat. Oh. Dapat, pag may sakit, after mo patayin, dapat rehabilitation kaagad. Para sa ganun, siguraduhin natin na yung farmer ay merong kikitain pa rin.
7: Yun. Ay, klaro yung binabanggit nyo. Sa usapang ito, binigyan din nyo yung papel at support na meron ng Pilpida. Pero kamusta naman? Ano naman yung magiging papel dito ng LGU ng Basilan sa proyekto yan?
12: Yan po. Well, pinag-usapan po namin. No? And, of course, like I keep on saying, hindi po kaya ng Pilpida lamang mag-isa. Pero with the help of the LGUs, with the help of the mayors, the governors, including the congressmen, eh mabubuhay natin yung industriya ng hibla. Kasi po talagang nakikita ko napakalaki po ng kikitain ng Pilipinas kung tama lamang ang galaw natin. Of course, especially with the natural fibers and most especially with abaka. Kasi po again, I keep on repeating, the whole world is looking for sustainable, eco-friendly and biodegradable products and we have the most sustainable fiber in the planet. Gusto ko po malaman nyo, no? We have tested already yung bulletproof vest, meron tayo. Gawa sa abaka. Of course, we're looking at textile, we're looking at plastic, including, dagdagan natin yung plastic ng abaka, and of course, yung plywood, pwede rin natin gawin, galing sa abaka. Ang dami pong mga produkto pwedeng gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, and to be very honest, kailangan natin gumawa ng paraan to make investments easier for the country in the Philippines.
7: Abanggit niyo yung bulletproof vest na yan na Director Ali. Sisikat yan yung abaka na yan na bulletproof vest. Siguro kailangan niya sa Senado.
12: Alam niyo po, yung bulletproof vest, it has been tested by AFP already. Na alam natin, tama po ang ginawa doon. We have the product. We have the raw material. Ang kailangan po, of course, is investments.
7: Naku sir, hindi na kita masyadong abalahin pero salamat po sa mga inputs na binahagi niyo sa akin. At tuloy-tuloyan yung paglalakbay. Ako naman ay naniniwalang hindi naman kita takbo. Basta tabiyahe lang kayo ng biyahe. Maraming salamat sa pagkakataon. Sir, balikan mo na yung sumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat sa iyo, Director.
12: Ay, salamat po. Alam nyo, sa kaiikot ko, pati po bahay ng Badjaw. Napasok ko na po.
7: Oo. Oh. Oh. Director Ali, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ingat ka, sir. Ingat ka. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat.
12: Maraming salamat po, Siro, at sa lahat po naman nakikinig. Maraming maraming salamat po at sana po magtulungan tayo. Dahil sa pagtutulungan at sa biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Maraming salamat po. Magandang umaga po.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat kay Director Ali Atienza ng Philpida. Sipag ha. Ang ikot ha. Yan, ikot ng ikot kasi mga kampanya naman. Yung iba ho, iba. Ganda na ginagawa ngayon. Lapit na eh. Pangalan po nila Roger Cruz, Jomar Raparial, Alvin Belgoria, Roman Malilin, Real Villamor, ati sila Nida Sariano, Susan Barameda, Jomar Trocamora, dyan po sila Sam Reyes, Marcelo Malimban, Julio Sungab, Camilo Mori, Rona Esperanza. Siyempre, sangalan po ng dalawang magiting. Sila Julius Gonzalez at Cristo Martirambolo, Hero Ilustre Rambrigado nag-iiwan. Ano mang bagay na matindak tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa iyo, ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang, yan po ay isang paraiso. Minsan pa, bago tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
16: So, ito po, nandito,
15: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Anong nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
18: lahat. Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, yung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Balabin Standard Time. Tatlong minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Francisco patuloy na binabantayan ng pag-asa.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naka-alerto at handang magbigay ng tulong sa mga lugar na na maaring maapektuhan ng bagyong Francisco.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng walang gutom kitchen sa lungsod ng Cebu.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, personal na ininspeksyon ang nagpapatuloy na rehabilitation ng Manang River Flood Mitigation Structure sa Talisay City, Cebu.
0: Headlines.
3: Mga Pinoy mula sa Middle East na natulungan ng repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa mahigit sa 10,000.
0: Headlines.
3: Karagdagang mga armas sinuko ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 23, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na binabantayan ng Super Typhoon Francisco na may international name na Mekhala na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Nagbabala ang DOST Pag-asa sa posibilidad ng malalakas na pagulan dulot ng bagyo at ng umiiral na southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng bansa. Inaasahan ang pagulan na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters sa Batanes at Cagayan dahil sa epekto ng bagyo. Dahil sa habagat, makakaranas naman ng katamtaman hanggang malakas na pagulan ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, maring mas mataas pa ang dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Posible ring lumala ang epekto nito sa mga lugar na nakaranas na ng mga nakaraang pagulan. Pinapayuhan naman ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na manatiling alerto at subaybayan ang mga opisyal na abiso ng Pag-asa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naka-alerto at handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na magbigay ng agarang tulong sa mga lokal na pamahalaang maaring maapektuhan ng Tropical Cyclone Francisco. Kasabay nito, patuloy din ang pagtugon ng kagawaran sa mga komunidad sa Mindanao na naapektuhan ng kamakailang lindol upang matiyak na naabot ng kinakailangang ayuda ang mga pamilyang apektado. Ayon sa DSWD, may naka-preposition ng mahigit sa 96,400 family food packs at mahigit naman sa 18,000 non-food items sa mga warehouse ng ahensya sa Region 2 o Cagayan Valley bilang paghanda sa posibleng epekto ng bagyo. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga pangunahing o sa mga pangunahing pangangailangan sakaling magkaroon ng paglikas o iba pang emergency situation sa mga apektadong lugar. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito upang matiyak ang mabilis at maayos na paghatid ng suporta sa mga pamilyang maapektuhan ng anumang sakuna.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng walang gutom kitchen sa ng Department of Social Welfare and Development sa Cebu City. Sa kanyang pagbisita, personal na inobserba ng Pangulo ang operasyon ng pasilidad. Sumama rin ang Pangulo sa pamamahagi ng pagkain sa mga benepisyaryo.
6: Actually, yung walang gutom kitchen ay open siya every day from 6 a.m. to 3 p.m. So bali, nagsiserve po ng breakfast at saka lunch ang ating walang gutom kitchen para sa kung sino ang gustong magpunta dito sa ating kusina. So bukod sa nutritional content ng mga inihahandang pagkain, tinitiyak ng ahensya ng DSWD na walang gutom kitchen na ang mga ito ay masustansya at balanse, at mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na maingat ang DSWD sa paghahanda ng pagkain sa loob ng pasilidad.
3: Ang tinig ni DSWD Region 7 Project Development Officer 3, Carl James Ocubillo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, layunin ng walang gutom kitchen na magsilbing komprehensibong community service hub para sa mga walang tirahan at mga individual na nakakaranas ng involuntary hunger.
7: Walang gutom soup kitchen. Itong kitchen na to ay nakabukas araw-araw, katulad nung nasa Pasay niya na branch, para sa ating mga pamilya na nangangailangan ng hot meals or warm meals araw-araw. Itong facility natin magbubukas to operationally starting tomorrow, and it will cater to mga pamilya na nakakaranas ng involuntary hunger.
3: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaugnayan nito, inaasahang makakatulong ang nasabing programa sa pagpapabuti ng nutrisyon at katatagan ng pamumuhay ng mga nangangailangan ng serbisyo na ito. Ngayon din ang pangkalahatang kapakanan ng mga benepisyaryo.
8: Malaki pong pasalamat namin sa walang gutom kasi makakain araw-araw ang mga anak namin. Wala pa yan. Sa isang araw, kaisa, hindi kadalawa lang, hindi kami makakain ng kompleto kasi mahirap lang po kami.
3: Ang isa sa walang gutom kitchen beneficiary na si Josephine Grama.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpapatuloy na rehabilitation ng Mananga River Flood Mitigation Structure sa Talisay City, Cebu. Ang nasabing lugar ang matinding naapekto ng matinding pinsalang dulot ng bagyong Tino noong Nobyembre ng taong 2025, kung saan pinalikas ang mahigit sa 170 families na naninirahan sa tabi ng ilog. Inaasahang matatapos naman ang rehabilitasyon sa katapusan ng Hulyo ngayong taon. Kapag nakumpleto, mababawasan ang panganib anang pagbaha at mas mapoprotektahan ang mga komunidad na malapit sa Mananga River.
9: While we are rehabilitating, we have to already plan for the bigger projects, the Mananga Dam and the other projects that we will do. So tuloy-tuloy lang tayo. The work never stops. No? We just have to keep on pushing and pushing until we really come to a point na protektado na yung mga communities natin.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project o SRIP sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol. Sa pamamagitan ng proyekto, mahigit sa 500 hektarya ng sakahan sa 5 barangay sa mga bayan ng Mabini at Alicia ang magkakaroon ng sapat na patubig. Inaasahan naman na mapapatas nito ang produksyon ng palay at mga high-value vegetable crops ng mahigit sa 700 mga magsasaka na magbibenepisyo sa proyekto. Marinang magtanim ang mga magsasaka ng 3 beses kada taon na magre-resulta naman ng mas mataas na kita at mas matatag na supply ng pagkain.
10: Kulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayang ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo. Kaya sa ilalim ng administrasyon, ating itinaguyod ang mga SRP, mga small irrigation project na ganito kabilang nito sa mabini kayakay upang mapataas ang kita ng ating mga magsasaka.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga magsasaka sa Mabini, Bohol, nagpabot ng pasasalamat sa Marcos Administration para sa pagsasakatuparan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Makakatulong ng malaki sa pagsasaka at pagpapatatag ng agri-sector. Partikular sa Bohol ang pagsasakatuparan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Nanita Esagre, miyembro ng Mabini Kayakay Irrigators Association, malaking tulong ang proyektong ito sa pagpapatubig sa kanilang mga lupang sakahan, lalo't sa tubig ulan lamang nakaasa ang kanilang mga lupa at pananim. Ayon naman kay Rito Muring, presidente ng samahan, panatag na sila na mayroon na silang siguradong mapagkukuhanan ng tubig para sa kanilang mga taniman. Habang si Ellen Suelto naman, treasurer ng asosasyon, nagpaabot ng pasasalamat sa Marcos Administration para sa pagsasakatuparan ng mga planong una ng inilatag ng administrasyon para sa pagsuporta sa mga magsasaka ng bansa. Narito ang magkakasunod na tinig ni Nanita Esagre, Rito Muring at Ellen Suelto.
12: Ang palayan talaga dito malaki-laki din. Lalo na ngayon, nadagdagan kasi yung ibang palayan na hindi talaga abuti ng mahirap talagang patubigan kung sa ulan, ngayon makakatubig na. Maraming salamat po. Thank you po, Pangulong Bongbong Marcos, sa suporta nyo sa aming magsasaka. Maraming salamat po.
13: Malaking tulong po sa amin yung irrigation, labi na po yung tubig. Kasi pag wala kasi kaming tubig doon sa amin, wala talaga kaming maaani. Dati, umasa lang kami sa ulan. Eh ngayon na may dumating sa amin na blessing, yun, masaya na kami kasi may makukuna na kami ng tubig.
14: Itong pasalamat namin sa NEA Administration. Kasi kung wala po sila, wala po ang aming proyekto na dam. Sila po ang may gawa nito. Ang lahat ng mga plano nasa kanila po. So, maraming salamat po NEA.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitation project ng pamahalaan sa kanyang pagbisita sa Southern Cebu. Kabilang sa mga proyekto ang slope stabilization at protection works, ang drainage improvement at rehabilitation ng mga creek sa nasabing proyekto, inaasahang mas magiging ligtas at mas mabilis ang biyahe sa Southern Cebu sa oras na matapos ang rehabilitation ng 4.55 kilometers ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Naga City. Mula sa dating 25 minutes na biyahe, aabutin na lamang ng 10 minuto ang paglalakbay mula Barangay Pangdan patungong Naga Valley Industrial Park, layunin ng proyekto na makabuo ng mas matibay, mas ligtas at climate resilient na infrastruktura upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna at maprotektahan ang mga motorista.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga Pinoy mula sa Middle East na nakauwi na ng bansa sa repatriation program ng pamahalaan, umabot na sa 10,466 ayon po sa tala na nakuha ng Office of the Executive Secretary. Narito ang balita ng atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nasa mahigit 10,000 ang mga Pinoy ang nakabalik na sa bansa kaugnay ng repatriation program ng pamahalaan kasunod ng pagsiklab ng Middle East crisis. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagda ng nasabing datos na kanilang nakuha mula sa DMW ay kinabibilangan ng mga OFW na nasa 8,281,1,803 ay mga dependent at 362 ay mga stranded na mga Pinoy. Mula ani Recto sa nabanggit na bilang ng mga nakauwing Pinoy sa bansa as of June 17 galing ng Middle East ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lagyan ng pondo ang mga nakauwing OFW. Ito ang dahilan, sabi ng Executive Secretary, kaya nag-utos ang punong ekotibo na maglabas ng 3 milyong piso na gagamitin pandagdag sa budget ng DMW para sa repatriation at reintegration program sa mga OFW na apektado ng Middle East conflict. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuluyan ang nakauwi sa bansa ang 24 na overseas Filipino workers na naipit ng 9 na buwan sa Russia dahil sa umano'y kakulangan ng dokumento na biktima kasi sila ng illegal recruitment. Paliwanag ni Overseas Workers Welfare Administration Administrator Attorney P.Y. Kaunan, isa ito sa mga naging bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Sinabi niya na inimbestigan na ng DMW kung ano nangyari at kung sino ang nasa likod ng illegal recruitment.
16: Nataasan kami ihatid sila sa kanila pong mga iba't ibang probinsya at bigyan din po sila ng tulong pinansyal para makasimula sila dito dahil napakatagal din po nilang na-detene doon sa area, no? Pero on the part of the Department of Migrant Workers, sinabi rin po ito ng ating mahal na sekretary Hans Leo J. Kakdak na titingnan din nila at imbestigahan kung anong nangyari dito sa ating mga kababayan at bakit sila nakarating doon at bakit ganun ang kanilang sinapit.
3: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan sa Mark In, Mark Out.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
5: Nang magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay babala ang Philippine Coast Guard sa isang barko ng China Coast Guard na namatang nagpapatrolya malapit sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Provinces sa Hilagang Luzon. Namataan ang Chinese Coast Guard vessel sa pinagtatalunang bahagi ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Agad itong ni-radio challenge ng PCG at giniit na wala itong legal na otoridad upang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na napansin nilang tila sinusundan ng barko ang direksyong kaugnay ng tinatawag na 9-dash line, ang malawak na bahagi ng karagatang inaangkin ng China. Ayon kay Tariela, patuloy na hamunin at ito dokumento ng Pilipinas ang mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea upang maipabatid ito sa pandaigdigang komunidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Matagumpay na sinagawa ng Philippine Coast Guard o PCG, Philippine Navy at United States Coast Guard ang Philippine-US Bilateral Maritime Cooperative Activity sa karagatang sakop ng Pangasinan at Calayan Island, kabilang sa mga lumahok sa nasasakyang pandagat ang BRP Melchor Aquino at BRP Sindangan ng PCG, BRP Diego Silang at AW-109 helicopter ng Philippine Navy, gayon din ang Charles Mouth Rope at Emlyn Tunnel ng United States Coast Guard. Nakibahagi rin ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagde-deploy ng dalawang FA-50 Fight Combat Aircraft upang palakasin ang maritime domain awareness, aerial surveillance at koordinasyon sa pagitan ng himpapawid at karagatan. Nakatuon ang pagsasanay sa maritime operations tulad ng communications exercises, division tactics, search and rescue exercise, at visit board search and seizure operations.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, karagdagang mga armas sinuko naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pagbawi sa lisensya ng mga ito. Ang detalye at itsante ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Anim pang armas ang isinuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police kasunod na rin ang revocation ng pagbawi sa kanyang license to own and possess firearms o LTOF at rehistro. Ayon sa PNP Public Information Office, pinangasiwaan ito

0: para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Umabot sa 4 bilang ng mga nasawi matapos ang naganap na pamamaryala sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Nasa 15 pang mga mag-aaral mula sa San Jose National High School ang nagpapagaling sa iba't ibang paggamutan matapos na masugatan sa insidente na aresto ng mga otoridad ang dalawang suspect na sangkot sa pamamaril. Patuloy naman ay iniimbestigahan ang motibo at iba pang detalye ng pangyayari.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, maigpit na nagpapatupad ang pamalang lungsod ng Tacloban ng curfew para sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, kasunod ng naganap na insidente ng pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa mga otoridad, paigdingin ang curfew sa barangay San Jose at sa iba pang bahagi ng lungsod bilang bahagi naman ng pinaigding na seguridad para sa kaligtasan ng publiko. Inaasahan din ang malalaka o ang madalas na police visibility at patrol operations sa San Jose at sa mga pangunahing pampublikong lugar, kabilang ang Sangyawan Grounds. Ayon sa Tacloban City Police Office, hindi papayagang makapasok sa Sangyawan Grounds ang mga minor de edad maliban kung sila ay may kasamang magulang o legal na tagapag-alaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: School shooting incident sa Tacloban, kinundena ng Department of the Interior and Local Government pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Ginit, narito ang balita ng atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mariing kinundena ng Department of Interior and Local Government o DILG ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkamatay ng 3 estudyante at pagkasugat ng iba pa. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay ang kagwaran sa pamilya ng mga biktima at hiniling ang mabilis na pagaling ng mga nasugatan. Giit ng DILG, walang mag-aaral, guro o school personnel ang dapat matakot para sa kanilang kaligtasan sa loob ng paaralan na dapat ay ligtas na lugar para sa pagkatuto. Kaugnay nito ay inatasan ng DILG ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon at makipag-ugnayan sa DepEd at mga LGU para repasuhin at palakasin ang mga safety measures sa mga paaralan. Tiniyak din ng DILG ang patuloy na pakipagtulungan to sa mga ahensya ng gobyerno para matiyak na mananatiling ligtas at maayos na lugar ng pag-aaral ang mga eskwelahan sa bansa. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kaligtasan ng mga paaralan, ginit ni Representative Roman Romulo, kasunod naman ang pamamarila sa Tacloban. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nagpaabot ng pakikiramay at panalangin si Pasig City Representative Roman Romulo sa mga pamilya ng biktima at kabuuang komunidad ng paaralan kasunod ng naganap na trahedya sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Romulo na tumatayong chair ng House Committee on Basic Education and Culture, ang naganap na pamamaril ay isang matinding hudyat na dapat nang palakasin ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na kailangan ding tugunan ang mga malalalim na dahilan na nagbubunsod ng karahasan kabilang ang isyu ng mental health, bullying, madaling pagkuha ng armas at iba pang banta sa mga bata at komunidad. Kaugnay nito, nanawagan si Romulo sa Department of Education at Philippine National Police na magsagawa ng isang mabilis, patas at masusing imbestigasyon. Hinimok din niya ang mga ahensya ng gobyerno na magbigay ng agarang psychosocial support at iba pang kinakailangan tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Hinikayat din ng mambabatas ang publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o mga haka-haka habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Tiniyak ng mambabatas na nanatili siyang lakatoon sa pagsuporta sa mga patakaran at intervention para sa ligtas na kapaligiran ng mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpayag ng pakikiramay ang Council for the Welfare of Children o CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales sa pamilya ng 3 estudyante na nasawi at iba pang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ayon sa director, pinagutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa trahedya at pag-aaral kung paano maiwasan na maulit pa ang parehong insidente.

0: sa mga paaralan sa bansa. Agad din anyang nagbigay ng direktiba si Undersecretary Tapales at anya handa silang tumulong sa pamilya ng mga biktima sa mga estudyanteng naapektuhan sa trahedya at maging sa mga suspect na kapwa mga menor de edad sang-ayon sa Juvenile Justice and Welfare Law.
1: Tawag po kaagad sa opisina yung Makabata Helpline 1383 natin para mag-reach out po sa local government unit ng Tacloban po, pati na rin po doon sa eskwelahan, para alamin po kung ano ang maitutulong po natin doon sa pamilya ng mga namatay at nasugatan, yung mga bata po, no, ng mga biktima, at pati na rin po yung mga gumawa ng karahasan, kasi po ang nakakalimutan po natin dito, sila po ay mga minor din na may karapatan din na dapat obserbahan based on the Juvenile Justice Welfare Act po.
0: Samantala, ginit ni Undersecretary Tapales ang posisyon nila kaugnay sa sinusulong na pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Law. Anya, mas kailangan ng mas maigting na pagpapatupad sa batas. Nilinaw din ni Tapales na parehong protektado ng batas ang mga biktima at ang mga batang nagkasala o children in conflict with the law. Pero hindi totoong impresyon na ilan na hindi sila mapaparusahan. Kasama rin anya rito ang civil liability ng kanilang mga magulang.
1: On an academic discussion lang, if may discernment po yung mga bata na gumawa, ibig sabihin alam nila ang tama at mali at yan ay nasuri ng isang social worker at eventually ng ating korte, ng regional trial court kunyari po, pag nalamang may discernment sila, parang tumuloy po yung kaso sa kanila at mapanagot po sila. Ano, kasama na yung civil liability ng mga parents po nila dahil po dun sa danyos na kanilang nagawa po dun sa mga namatay po.
0: Si CWC Executive Director and the Secretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Patuloy na sinusulong ng National Commission of Senior Citizens ang digitalization ng pamamahagi ng pensyon at tulong sa mga senior citizens sa bansa. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez na pinatutupad na nila ang paggamit ng digital transfer ng mga cash gift at anumang tulong na binibigay sa mga senior citizens. Anya, nagre-remit na sila ng cash assistance sa Bangko, GCash at Palawan Express para naman matulungan ang mga senior citizen na walang kakaalaman sa mga digital transactions. Nagsasagawa rin ang 16 na NCSC regional offices ng digital literacy training program para sa ating mga lolo at lola.
3: Mayroon tayong 16 na regional offices sa buong Pilipinas. At ang ating mga regional offices ay nagko-conduct ng digital literacy training program sa ating mga senior citizens at nagkakaroon din sila ng pakikipag-unayan, training, capacity building para sa ating mga OSCA. Dahil yan talaga ang hamon, lalo na karamihan sa ating mga senior citizens ay sa amin ay talagang mahirap gumawa ng mga digital transactions.
0: Si NCSC Chairperson Attorney Maria Merceditas Gutierrez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pride PH, inanyayahan ang publiko na makisa sa Love Laban 2026 bilang pagdiriwang ng Pride Month ngayong Hunyo. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang dadagsa ang libo-libong kalahok sa Love Laban 2026, ang taunang Pride Festival ng Pride PH na gaganapin sa June 27 sa University of the Philippines Diliman sa Quezon City. Bahagi ng programa ang Pride Expo kung saan magkakaroon ng marketplace, tampok ang advokasya ng naturang komunidad, Pride Villages para sa food, art, music at safe spaces sa area na maginhawa at Araneta. Gayun din ang Pride March kung saan inaasahang magtitipo ng libo-libong kalahok upang ipanawagan ang pagbabago at inklusibong lipunan. Magtatapos ang pagdiriwang sa Pride Night na magbibigay pugay sa talento, kultura at katatagan ng LGBTQIA+ community. Pakinggan natin ang naging panayam ng Radyo Magazine sa Pride PH National Convener na si Ms. Angel Romero.
5: So, it's open to everyone. It's totally free. We are inviting everyone. So, LGBT man, LGBT families, or fur moms or fur dads, Lahat po, welcome po sa Love Laban 4. It's going to be on June 27, Saturday, sa UP Diliman.
4: Layo ng pagtitipon ay pagdiwang ang pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at pagsusulong ng mga karapatan ng LGBTQIA+ community sa bansa. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, natapos na. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Matagumpay ang pagtatapos ng unang yugto ng formal na negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na layong wakasan na ang digmaan ayon sa mga mediator mula sa mga bansang Qatar at Pakistan. Ayon sa ulat ng BBC na pagkasunduan ng dalawang bansa ang isang high-level committee at isang roadmap patungo sa pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw. Ito ay kinumpirma rin ni Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Arachi kung saan kanya ring inihayag ang malaking progreso patungo sa tuluyan ng pagwakas ng kaguluhan sa Lebanon. Bahagi ito ng kasunduang nilagdaan noong nakaraang linggo na naglalayong itigil ang ligera sa lahat ng larangan at muling buksan ang Strait of Hormuz. Nagsimula ang pagpupulong nitong linggo sa Switzerland at nakatakda namang ipagpatuloy ang mga teknikal na talakayan sa buong linggo. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Cebol MLBB pasok na sa 2026 Asian Games. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Lalaro sa 2026 Asian Games ang Cebol Mobile Legends Bang Bang or MLBB team matapos panguna sa qualifiers. Nagtala ng 6-1 record ang ating national team kung saan tinalo nila ang Malaysia, Laos, Myanmar, Vietnam at Indonesia. Natalo ang Cebol MLBB sa Cambodia sa ginanap na qualifiers. Maunguna para sa Cebol MLBB team sina Carl Nepomuceno, Sanford Vinuya, Alston Pabico, JP De La Cruz, Dave Viana Jr. at Dwayne Pillas. Samantalang ang coaching staff naman ng koponan ay paungunahan ni head coach Alec Alvarado, analyst Kim Sebanes, at assistants Francis Clindro, Michael Bocado at Denver Miranda. Gaganapin ang Asian Games 2026 sa Aichi, Nagoya sa Japan sa darating na Setyembre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag tinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Provincial Health Office ng Mountain Province nanawagan na iwasan ang pagkakaroon ng chronic kidney disease. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas Bontok. Narito si Apollo Padain.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Apollo.
18: Nanawagan ang Provincial Health Office ng Mountain Province sa mga empleyado ng gobyerno na iwasan ang sakit sa kidney na tinaguriang chronic kidney disease o CKD. Ayon kay Brenda Kayad na isang nurse sa Provincial Health Office ng Mountain Province, ang CKD ay dulot ng hypertension, sobrang katabaan sa katawan, sobrang pagkain ng asin, paggamit ng herbal supplements at walang prescription na gamot at paninigarilyo. Ang simptomas ng CKD ay makikita sa pagmamanas sa mukha, paa at binti, laging naihi, may dugo naman sa ihi, walang ganang kumain at laging sumasakit ang likod ng katawan. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulpadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
14: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
0: Health Center Evacuation Plan, sinusulong ng Dagupan City para sa mahigit na kahandaan sa kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atid ni Sarah Kayabiyab.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sarah.
19: Higit pang pinalalakas ngayon ng pamalang lungsod ng Dagupan ang kahandaan nito laban sa mga sakuna sa pamamagitan ng pagtalakay at pagbuo ng City Managed Evacuation Center Health Focus Plan. Nakatuon ang naturang plano sa pagtiyak ng maayos at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan sa panahon ng mga emerhensya kabilang ang malalakas na lindol gaya ng ibinababalang The Big One at mga posibleng insidente ng tsunami. Dinaluhan ang pulong ng makinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, Department of Health at iba pang katuwang na ahensya na may mahalagang papel sa pagsusulong ng kalusugan at kahandaan sa sakuna. Ayon sa mga opisyal, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamalang lungsod ng Dagupan na mapalakas ang sistemang pangkalusugan at matiyak ang kahandaan ng syudad sa pagtugon sa mga pangailangan ng mamamayan sa mas mahusay, mas ligtas at mas epesyenteng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng Dagupenyo sa panahon ng sakuna at iba pang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
14: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
0: Sabdang Rural Health Unit, sertipikado na bilang Animal Bite Treatment Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang balitang atid ni Maisel Estoy.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maisel.
20: Isa ng ganap na Animal Bite Treatment Center ang Rural Health Unit ng Sabtang matapos nitong matagumpay na makabasa sa mga pantay ng Department of Health para sa naturang sertifikasyon. Ayon sa RHU, natugunan ang pasilidad ng tatlong pangunahing layunin ng isang Animal Bite Treatment Center kung saan ito ay nagbibigay ng ligtas at epektibong kapaligiran para sa mga pasyente at kawani. Wastong pangangasiwa sa mga kaso ng rabies exposure at mahigpit na pagsunod sa mga pulisi at gabay para sa maayos na operasyon nito. Nagpahayag ng pasasalamat ang RHU Sabtang sa certification team ng DOH Cagayan Valley Center for Health Development sa kanilang binigay na suporta at paggabay sa pagproseso ng sertifikasyon. Sa pagkakaroon ng sertipikadong Animal Bite Treatment Center sa isla, mas mapapalapit na sa mga residente ng Sabtang ang serbisyong medikal para sa mga kaso ng kagat ng hayop bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na magkaroon ng mas ligtas, mas malusog at rabies-free na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
14: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
0: Mga kababaihang PDL sa Lucena City, sumailalim sa computer literacy training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Mara Grezula.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mara.
17: Sumailalim sa Basic Computer Literacy Training ang Persons Deprived of Liberty o PDL sa BJMP Lucena Female Dormitory sa pangunguna ng DICT Quezon bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Information and Communications Technology Month 2026. Ayon sa pabatid ng DICT Quezon, sa naturang pagsasanay, nabigyan ang mga kalahok ng kaalaman at praktikal na kasanayan sa paggawa ng dokumento, data management, at pagbuo ng presentation gamit ang office productivity tools. Bahagi ito ng pagsusulong ng inklusibong digital transformation sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga oportunidad sa pag-aaral ng information and communications technology para sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pagpapalawak ng digital skills ng mga PDL, paghahanda para sa posibleng hanap buhay sa hinaharap at kanilang muling paglahok sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Dalawang children in conflict with the law nasa kamay na ng pulisya matapos ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Daisy.
24: Napasa kamay na ng Police Regional Office 8 ang dalawang children in conflict with the law o CICL na sangkot sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City kahapon. Mariin namang kinundinan ng Department of Education Region 8 ang marahas na insidente. Habang agad silang nakipagtulungan sa mga otoridad para higpitan ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Samantala, mabilis ding umaksyon ang Department of Social Welfare and Development Region 8 upang maghatid ng agarang psychosocial support at psychological first aid sa mga biktima at nakasaksi sa pangyayari upang matugunan ang trauma. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng mga kaukulang ahensyang mga nasabing minor de edad para sa tamang disposisyon ng kanilang kaso. Habang patuloy ang panawagan ng Department of Education at DSWD para sa kapayapaan at kaligtasan sa loob ng mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga apektadong mag-aral at guro, sinailalim sa psychosocial support intervention. Matapos po ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dalia.
25: Agad na nagsagawa ng psychological first aid at iba pang psychosocial support interventions ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 para sa mga naapektuhan ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kahapon. Ayon sa DSWD 8, bilang bahagi ng paunang pagtugon, nagsagawa ng assessment ang mga social worker ng DSWD sa apektadong paaralan upang matukoy ang mga serbisyong kinakailangan ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Naglaan din ang ahensya ng libreng transportasyon para sa 15 mag-aaral na hindi agad nakauwi matapos maiwan ang kanilang mga personal na gamit sa loob ng paaralan kasunod ng pangyayari. Patuloy namang magsasagawa ang DSWD ng iba pang psychosocial support interventions upang matulungan ang apektadong individual na makabangon mula sa trauma at emosyonal na epekto ng insidente. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na pagbibigay ng kinakailangang tulong at serbisyo sa mga biktima at kanilang mga pamilya sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Paglilinis ng Iligan River. Patuloy sa ilalim ng Oplan kontra baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang balitang atid ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sharif.
28: Lumampas na sa itinakdang target ang dredging operations o pagpapalalim ng Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng Oplan kontra baha ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay DPWH 10 OIC Regional Public Affairs and Information Officer J. Micah Maraginota, umabot na sa mahigit 100,000 cubic meters ang nahukay na putik sa ilog, tumbas ng 126% ng target na 80,000 cubic meters. Patuloy rin anya ang pagtanggal ng mga bara sa mga kanal at sapa sa Barangay del Carmen at Mahayahay. Kabilang dito ang mahigit 125.30 cubic meters na nalinisan sa Saranay Creek, habang lampas kalahati na rin ng target ang natapos sa Rojas Avenue at Mahayahay Creek. Bahagi ang mga hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad sa Iligan City. Matatanda ang matinding hinagupit ng bagyong Basyang ang Iligan noong Pebrero na nagdulot ng malawakang pagbaha at pinsala kung saan libu-libong residente ang naapektuhan, kaya isinailalim agad ang lungsod sa state of calamity. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamalang lokal ng Zamboanga, pinaigting ang mga akbang upang mapigilan ang pagpasok ng bird flu sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justin,
9: pinaiigting ng pamahalang lokal ng Zamboanga sa pamagitan ng Office of the City Veterinarian ng Disease Prevention Control Program upang mapigilan at maiwasan ang pagpasok ng avian influenza o bird flu sa lungsod. Ayon kay City Veterinarian Dr. Arcadio Cavan, kabilang sa mga hakbang ay ang paghihigpit ng border at pagpapatibay ng mga contingency plan kasunod ng mga naitalang kaso ng bird flu sa Misamis Occidental at ilang mga lugar sa Zamboanga Sibugay nitong mga nakaraang buwan. Particular anya sa mga pinagtitibay ay ang sanitary at control checkpoints ng syudad sa Barangay Licom at Timbapa sa pakipagtulungan ng sektor ng seguridad. Maliban anya sa banta ng bird flu, bahagi rin ng mga pagsisikap ay upang maprotektahan ng livestock at poultry na lungsod sa iba pang uri ng mga sakit tulad ng African Swine Fever ASF at iba pang zoonotic diseases na maring makaapekto hindi lamang sa mga hayop kundi maging sa tao. Nagkipaugnayan na rin ang OCVET sa City Disaster Risk Reduction National Office upang palakasin ang avian influenza contingency plan upang maging handa sa pagtugon at matiyak ang kaligtasan sa kalusugan at mapanatili ang kabuhayan ng mga mamamayan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Martes, June 23, 2026. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
18: Oh. Lagpas dalawang oras.
2: ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
2: Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
14: Makapal yung simento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, naalala ko ka nung dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radio!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Martes, ika-23 ng Hulyo, taong 2026. Sabayan po tayo na pakikigan sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa at napakikinggan sa 104.3 The Capital FM. At napapanood sa mga social media account ng Radyo Pilipinas. Samantala, papasukin muna natin ang balitang ito. DSWD nagpaabot na ng tulong pinansyal sa mga estudyanteng sugatan matapos ang shooting incident sa isang paaralan sa lungsod ng Tacloban sa Leyte. Ang buong detalye ihatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bukod sa total support ay nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyanteng biktima ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa DSWD Field Office 8, matapos ang kanilang isinagawang assessment ay iniabot nito ang 100,000 pinansyal para sa 9 na sugatang mag-aaral na kasalukuyang nagpapagamot sa iba't ibang ospital sa lungsod. May 4 pang estudyante na nakatakda ring makatanggap ng kaukulang intervention sa mga susunod na araw. Tiniyak naman ng DSWD ang pagbibigay ng Bureau Assistance sa pamilya rin ng mga nasawing mag-aaral. Bukod dito, magsasagawa rin ang DSWD at ang City Social Welfare and Development ng case conference para matukoy ang angkop na intervention para naman doon sa 2 minor de edad na suspect. Una na rin nagpaabot ng pakikiramay si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan para matulungan ang mga biktima na unti-unting makabangon mula sa trahedya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, ako po muna inyo po makakasama sa isang oras na paluntuntunang
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ang inyo pong lingkod, Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni Alan Alanige. Mga kasama, makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development upang bigyan po ng kalinawan at paliwanag hinggil sa mga bagong polisiya at aksyon ng DSWD hinggil po sa nangyaring shooting incident sa isang paaralan dyan sa Tacloban City, Leyte. Gayun din mga kasama, ang bagong polisiya ng DSWD hinggil sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin na hirap sa buhay, magbibigay willing po ang DSWD na magpaabot ng tulong sa mga kababayan nating indigents sa isang malaking pharmaceutical company sa bansa. At ngayon, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Ang iba po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Irene. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas Manila.
5: Christopher, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Asek, kumusta naman po ang DSWD sa mga oras na ito?
5: Well, tayo po ay kasalukuyang nasa General Santos at magtutungo tayo sa Balut Island, sa Jose Abad Santos, gayon din sa Glan Sarangani upang mamahagi ng emergency cash transfer sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. Itong emergency cash transfer ay isang adaptive strategy that bridges the gap between emergency response, disaster response, and early recovery. Ito ay tulong ipinapaabot natin kasi alam naman natin na hindi po lahat ng kinakailangan ng isang disaster-affected family ay nilalaman po ng isang family po pa. That's the reason why nandibigay tayo ng cash transfers para mabili rin ng ating mga kababayan yung iba pa nilang mga pangangailangan gaya ng gamot, pagkain ng mga bata, at gayon din yung pwedeng pagsasaayos ng mga nasira nilang mga kagamitan o kabahayan. This will complement, of course, the financial assistance that is being provided by other government agencies, Chris.
3: Asek, dahil nga po may mga estudyante na biktima po ng malakas na lindol dyan po sa Mindanao, yung nangyari din po dun sa Tacloban, Leyte, na mayroon pong mga estudyante na naging biktima, o sabihin natin na hindi man sila naging biktima, o yung mga naging testigo po doon po sa nangyaring shooting incident, ano po ang action po ng DSWD po sa nangyaring kaguluhan doon?
5: Well, nakakalungkot, Chris, itong nangyari dyan nga po sa Tacloban City na meron pong mga bata na na-involve. Ang DSWD po sa pamamagitan ng aming pong field office ay agad na nagsagawa o nagbigay ng psychosocial intervention, psychosocial support dito po sa mga pamilya ng nawalan, gayon din po sa mga naka-witness, mga teachers, mga ibang mag-aaral, nang sa gayon makatulong sa pagproseso ng kanila pong na-witness, na-ramdaman, naranasan, na-trauma, stress. Immediate po tayo na tumulong sa mga individuals po na ito. And magpapatuloy yung pag-provide natin ng karagdagang pang-suporta dahil nakatutok po ang DSWD sa issue po na ito.
3: O samantala kasi, Asek Irene, hinihikayat din ng DSWD ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at iwasan ang pagkakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon at sensitibong larawan o video na maaari magdulot ng karagdagang trauma at paglala sa mga naapektuhan. Ano po masasabi niyo po, Asek Irene? Dahil siyempre, hindi naman natin maiiwasan yung mga kababayan natin na nag-share po ng video. Pero ano ba dapat ang maging action nila sa nangyaring incidenteng ito?
5: Well, gaya nga lang nabanggit ko, Chris, sabi nakapag yung mga social workers natin, nakapag-provide yan ng immediate na psychosocial support, ng counseling, gayon din ng assistance, particularly during this difficult time. But mahalaga rin ang partisipasyon at kooperasyon ng publiko hinggil sa ibinibigay natin ng mga interventions para ma-address nga yung pong trauma, yung stress na naranasan ng bawat isa po na nandun sa area. Kaya tama yung nabanggit mo na dapat yung publiko ay maging kaakibat natin at maging active partners in ensuring na ito pong heartbreaking incident na ito ay hindi po kumakalat yung mga impormasyon that are sensitive, sapagkat dapat maging maging child sensitive tayo, maging rights based, and of course maging responsive dun sa pangangailangan po ng mga pamilya nung naging biktima at ng mga children involved, at gayon din nga nung sabi ko na lahat na naka-witness po doon sa pangyayari. Tayo po sa DSWD, again, hinihikayat po ang publiko na maging kabahagi po tayo sa pag-recover nito pong mga individuals involved.
3: Si Kairin, itong debriefing process po ito, gaano po katagal ito? Tsaka meron din po bang gamot na ibinibigay po sa mga individual na sa ilalim dito?
5: Wala. Alam mo, Chris, of course, yung immediate psychosocial intervention ibinibigay natin. But yung kinakailangan ng mas masusi pa na intervention, binirefer natin sa ating pong partners, particularly from the Department of Health and other private organizations na may expertise hinggil dito, para kung kinakailangan pa ng mas masusi na medical attention ay nai-provide ito. No? Yung ating mental health and psychosocial support services ay of course nag-i-extend doon sa mga iba pang pangangailangan ng mga apektadong individual.
3: Asek, sa ibang usapin naman po, mas pinadali at pinalawak po ng Department of Social Welfare and Development na pagkuha po ng gamot dahil maaari na rin pong gumamit ang ahensya o ng DSWD guarantee letter sa mga piling mercury drug branches sa buong bansa. Maaari niyo po bang dagdagan po ito, Asek, kung ano po ang mga nakapaloob dito sa polisiya?
5: Yes, Chris. Alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin po na mas mabilis, mas maayos, at mas epesyente yung pagpapahatid po ng ating serbisyo, particularly doon sa mga vulnerable sectors na nangailangan po ng medical assistance. Ano? Patuloy na naghanap ang DSWD ng mga pamamaraan upang mapalawak at mapalapit ang access ng ating mga benepisyaryo sa mga kinakailangang tulong. Kaya po tayo ay nagkaroon ng partnership with Mercury Drug para po yung pangangailangan sa gamot ng mga vulnerable sectors natin ay agad po na maibigay. Actually, Chris, simula po ng Hunyo ng taong kasalukuyan, yung 262 na selected branches ng Mercury Drug ay tatanggap po ng guarantee letter mula sa Assistance Individuals in Crisis Situation ng DSWD. So, yung mga pangangailangan po nila ng gamot at iba pang mga medical supplies ay mabilis na po nilang ma-access because of this partnership.
3: Asek Irene, kapag halimbawa po yung nabigyan po ng guarantee letter, parte rin po ng sector na nagbibigay din po ng 20% discount, halimbawa senior citizen, makaka-avail din po ba sila ng senior citizen discount?
5: Well, ganito kasi ang proseso, Chris, yung pong beneficiary o yung client magtutungo sa DSWD, i-assess ng ating social worker, ipapakita yung prescription, and then itatawag natin o i-coordinate natin sa Mercury Drug, and then if available, we will issue the guarantee letter addressed to Mercury Drug. Ngayon po, yung gamot na yan ay i-dispense ng Mercury Drug dun sa client. Lahat po nung nandun sa prescription ay i-dispense dun sa client, and then DSWD na po ang magbabayad doon po sa gamot na dispense ng Mercury Drug doon sa ating pong client. So any applicable discounts, of course, will apply.
3: Asek, gaano po karami pwedeng bilhin na gamot po? Good for 1 month po ba? O yung buong reseta na nakasulat po sa prescription po ng doktor?
5: Yes, that's correct, Chris. Kung ano po yung nakalagay doon sa prescription ay siyang i-dispense ng Mercury Drug doon po sa ating client.
3: Okay, Asek Irene, gawin naman po tayo sa ibang usapin na dahil po meron pong walang gutom kitchen ang inilunsad po dyan sa lungsod ng Cebu. Opisyal na pong binuksan ito kahapon kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si DSWD Secretary Rex Gatchelian. Ang ikalawang walang gutom kitchen sa Cebu. Ano po ang maaasahan po ng ating publiko na maibibigay na serbisyo ng walang gutom kitchen?
5: That's correct, Chris. Kahapon nga na sa Cebu tayo para pasinayaan yung pagbubukas ng walang gutom kitchen dyan nga po sa Cebu. So dito po magpo-provide tayo ng mga hot, nutritious meals sa mga individuals who are facing involuntary hunger. Ito po yung mga wala pong makain sa pang-araw-araw ay maaari pong magtungo dyan nga po sa ating walang gutom kitchen that operates through the donations from hotels and restaurant associations and from other donors. So as long as meron pong ano no, as long as supplies are available, makakapag serve po tayo ng pagkain sa mga individual na nakakaranas po ng gutom dyan po sa Cebu.
3: Sec, ano po ito? 24/7 po ba yung operation po ng Walang Gutom Kitchen?
5: Well, similar to the one we have in Pasay City, ito po ay magbubukas ng alas 8 ng umaga for breakfast, and we will also serve lunch, and hanggat meron pa pong food ay no, makakapag-serve tayo hanggang afternoon snack. So, ano po ito? We operate Monday to Friday, similar nga po to Pasay. But of course, in some cases, nagbubukas din po tayo ng weekend.
3: Sec Irene, ano po ba yung requirements para po makakain po sa Walang Gutom Kitchen?
5: Chris, kinakailangan lang po na magtungo sila sa ating itong Walang Gutom Kitchen, either in Pasay or in Cebu. And sila po ay i-register natin sa system, bibigyan po sila ng stub o ng chip, and then diretso na po sila doon sa ating pong kusina at hahainan na po sila ng masasarap at masustansyang mga pagkain.
3: Last question po, Sec Irene, ito po bang Walang Gutom Kitchen po ay madadagdagan pa sa ibang parte ng bansa?
5: That's correct. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na i-reduce o lutasin natin ang kagutuman sa ating pong bansa. Magbubukas din po ng isa pang Walang Gutom Kitchen dyan naman po sa bahagi ng Mindanao, particularly sa Zamboanga City. At inaasahan po na sa taon na ito ay may isa sa ayos. Ongoing na po yung preparations para po sa pagbubukas ng isa pa nating Walang Gutom Kitchen.
3: Sec, any message po sa publiko?
5: Ang DSWD remains committed to provide social welfare and development activities or interventions para sa ating pong mga kababayan. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipapaabot sa mga kababayan natin lubos na nangangailangan. Magandang umaga.
3: Maraming salamat po, Assistant Secretary Aileen Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa po ang programang
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
11: Cola.
12: Magazine.
13: World Service. Sports Radio.
14: Ang tagintig ng FM.
15: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpilan.
17: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak na
19: serbisyo publiko.
20: Radio Magazine 1278.
21: Sports Radio 918.
22: Radio Pilipinas.
23: Radio Publiko
24: 738.
25: At Radio Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
27: sa Capital 104.3 FM.
28: Capital 104.3
29: AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radio Pilipinas.
32: Radio Pilipinas
33: and Capital 104.3 collab.
34: Collab.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radio Pilipinas.
2: Radio Publiko.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Mga kasama, sa puntong ito makakausap po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard hinggil po sa nangyari pong entrapment operation dyan po sa Biliran na nagresulta po ng pagkakaaresto ng isa nilang tauhan. Makakasama po natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commander Noemi Cayabyab. Magandang umaga, Commander Noemi. Si Christopher po ito ng Radyo Pilipinas Manila.
35: Yes, Sir Christopher. Magandang umaga po at sa lahat po nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa.
3: Commander Noemi, kwentuhan nyo naman po kami. Ano po ba yung nangyari dito sa Biliran, bakit nagkaroon ng entrapment operation dito at nahuli yung isa nyong tauhan? Bakit po ba nahuli? Ano po bang ginawa ng inyong pong tauhan?

0: ongoing po ang investigation natin dyan, Sir Christopher, para malaman po yung kabuuan na reklamo po dito sa ating pong tauhan. Kaya naman po ang ginagawa natin ngayon is nakikipagtulungan rin po tayo sa Philippine National Police kasabay po ng parallel investigation isinasagawa po ng Philippine Coast Guard.
1: Commander, itong tauhan niyo po ito, bali ang nagreklamo isang mangingisda, tama po ba ako?
0: Yes, mga lokal na mangingisda po yan, Sir Christopher.
1: So paano po 'yun nangyari? Ito lang po grupo na 'to na nagreklamo o matagal na po niya ginagawa po ito, Commander? O kung may idea po kayo, ma'am.
0: Well, as to the comprehensive complaints po dito, kasama po yan sa iniimbestigahan natin ngayon, Sir Christopher.
1: Okay po, sa ibang topic naman po tayo, Commander, ano po ang ginagawa po paghahanda ng PCG kaugnay po ng Super Typhoon Francisco?
0: Well, nagbigay na po ng direktiba si Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez kasama po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgawan na sa pagdaan po nitong Bagyong Francisco at pagsimula rin po Sir Christopher ng habagat na siguraduhin po ang pagbibigay ng mabilis na pagtugon, naka-heightened alert status po ang Philippine Coast Guard, ang operating units nito, particularly sa mga apektadong lugar sa may northeastern Luzon. Nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group. Ito po ay composed ng ating medical personnel kasama po ang ating mga rescue swimmers. Naka-standby na rin po ang ating mga floating assets kasama rin po ang ating mga radio communication to conduct immediate response humanitarian assistance kung kinakailangan po. We are also in close coordination with the local government units together with the Disaster Risk Reduction and Management Office to maximize po yung utilization ng lahat ng ating response resources, kasama na rin po ang ating regular na coordination sa mga ahensya, katulad po ng PAGASA for the regular weather updates, at patuloy po ang isinasagawa nating information dissemination, particularly sa area po ng mga coastal residents, yung atin po mga mangingisda. Atin po siyang pinapaalalahanan na sa gayetong hindi po maganda ang panahon ay iwasan po muna ang maglayag para makaiwas rin po sa mga insidente.
1: Commander, ano po ba yung mga laging binibigay na serbisyo ng ating mga kababayan kapag ganitong sitwasyon po?
0: Well, una-una, Sir Christopher, yung pagmo-monitor po ng ating mga pantalan. So currently, halos apat na pantalan po ang ating minomonitor sa mga apektadong area. Ito yung Itbayat, Pasco, Ivana at saka Santa Ana. Nagkaroon na rin tayo ngayon ng temporary suspension ng lahat ng trips, no? Ibig sabihin, regardless po ng gross tonnage ng mga sasakyang pandagat, since nakataas po ang signal number one. And of course, yung pagpapaalala sa mga mangingisda na kung again, getong masama po ang lagay ng ating dagat, ay huwag po munang umalis at makipag-ugnayan po palagi sa atin po mga coastal barangays para makapagbigay po ng mga safety reminders po.
1: Commander, meron na po ba kayong nahuli na lumabag po sa mga paalala po ng PCG?
0: So far, Sir Christopher, wala pang nai-report sa atin at kami po ay nagpapasalamat sa pakikipagtulungan rin po ng ating mga kababayan.
1: Ma'am, nanghihingi po kami ng update regarding po doon sa naganap po na malakas na lindol po sa Mindanao. Ano na po ang update po sa mga operations na ginagawa po ng PCG?
0: Well, patuloy po ang deployment, hindi lamang po ng ating mga tauhan, kasama rin po ang lahat ng ating floating assets na available po sa area. Kasama rin po ang pag-deploy ng ating Coast Guard K9 Working Dogs. Actually, sa area po ng Barangay Ilaya sa Maiglan, Sarangani, ay patuloy po ang sinasagawa nating search and retrieval operations dahil meron po tayong nai-report na isang missing individual dyan. At malaking tulong po itong ating working dogs na si Talia at saka Siri dahil yung ating previous operations ay sila rin po ang nakapagbigay ng positive na indication at na-extract po natin itong hinahanap natin. Nagkaroon din po tayo ng deployment ng ating mga tauhan, particularly sa pag-assist sa DSWD sa pag-load, pag-prepare at pag-distribute po ng mga relief goods, mga non-food items and even yung mga drinking water supplies sa area po ng Glan, sa may Barangay Lais, sa may Malita, kasama rin po yung Jose Abad Santos sa may Davao Occidental. Naglagay rin po rin tayo ng ating apat na desalinator units sa mga apektadong lugar, particularly sa may Sitio Malabinuang, sa may Barangay Balangonan, Barangay Butulan at sa may Jose Abad Santos po sa may Davao Occidental. So ito pong ating desalinator units, it has the capacity po to produce 10,000

0: liters of potable water para po makatugon po sa mga pangangailangan po ng ating po mga kababayan dyan. Nag-deploy rin po tayo ng ating barko, itong BRP Corridor. Ngayon po ay nasa General Santos na ito. Lulan po nito ang halos 200 tons of relief items. To include po yung mga family food packs, mga hygiene kits at mga bigas at saka tubig po. At again, bukod po sa ating barko, tayo rin po ay nagposesyon ng ating PCG helicopter. Ngayon po, ito ay nasa Jensen. Kahapon, dineploy po natin ito to conduct aerial surveillance, hazard assessment, at mapping activities po kasama ang Mines and Geoscience Bureau po.
1: Commander, may mga insidente din po kasi na bali yung isang biyate na may karga pong relief goods ang nasunog, tsaka yung isang at pickup truck na aksidente na may kasamang relief goods. Kayo ito po bang mga insidente nito nabibigyan din po ba ng tulong ng PCG na nagsagawa rin kayo ng rescue operation mga ganun po?
0: Yes, tama po kayo. Yung nabanggit niyo po na nasunog po na yate, ang unang tukmugon din po dyan ay ang Philippine Coast Guard. Kasama rin po yung mga local fisher folks po natin sa area. So lahat naman po ng mga pasahero na sakay po ng yate that time ay na-rescue rin po natin.
1: Gandang balita po, Commander. Dahil po ongoing pa yung rescue and retrieval operation, gaano po katagal po yung isasagawa pong operation na to? Hanggang may mag-declare po ba o hanggang makumpleto po yung numbers na hinahanap natin?
0: Well, Sir Christopher, yan naman talaga ang ating layunin sa lahat ng ating mga search and retrieval efforts na ginagawa na mahanap eto mga reported na nawawala po. So ngayon po kasi ang nagiging challenge po sa area based po sa feedback na natatanggap natin sa ating mga kasamahan is usually yung kapal po ng lupa dahil ito po ay landslide incident at saka yung instability po ng lupa o ng soil, no? So it would cause risk din po kasi sa atin po mga responders. So in every operations din naman po, aside sa our objective to locate itong missing individual, is to ensure as well yung safety ng ating mga responders. So as we speak, Sir Christopher, ay ongoing po ang ating operation na ginagawa dito po sa may barangay Ilayan. Nabanggit ko po kanina.
1: Po ASEC, Commander, yun doon po bang sa mga rescue operation, tuloy-tuloy pa rin po yung paghahanap po ng mga aso kasi yung nabanggit niyo pong aso, yung I think dalawa po yun, malaki talaga yung naibigay na location sa mga rescue operation as rescue operation personnel kasi nalalaman ka agad nila kung nasaan yung mga bangkay eh.
0: Yes, tama kayo, Sir Christopher. Ito pong working dogs natin na nabanggit ko si Talia at saka Siri. Ito po ay mga search and rescue working dogs. So, dogs po. So, ibig sabihin, yung kanila pong capability is really to locate mga bodies, buhay man po yan or ano, patay po. Yun po ang kanilang kakayahan. So, ito naman pong ating mga aso ay talagang tested na po sa lahat po ng mga retrieval or even mga rescue efforts na iginagawa po ng Philippine Coast Guard.
1: Commander, may plano po ba kayong nagdagdagan pa yung aso?
0: I'm sorry, Sir Christopher.
1: May plano pa po kayo magdagdag pa ng deployment po ng searching dogs po?
0: Well, pagdating po dito sa may Sarangani, apat po ang nakadeploy sa natin na aso dito. Yung dalawa ay sa ibang area po. And again, ito na lang naman po ang area na hinahanap natin na meron pang reported na missing individual. Yung mga previous deployment po ng ating aso, sila rin po actually ay nakapagbigay po ng positive indication na kung saan nakapag-extract rin po tayo unfortunately ng mga bodies po sa area na reported sa atin.
1: Mabuhay po kayo, Commander Noemi Cayabia po ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard at sa buong hanay po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po sa walang pagod at sawa niyong pagbibigay serbisyo lalo na sa mga ganitong insidente ng lindol at sama ng panahon.
0: Yes, Sir Christopher, makakaasa po ang ating mga kababayan na mabilis na pagtugon po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, Sir Christopher, at magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Commander Noemi Cayabia, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. At sa susunod po na palutuntunan ng boses, makakausap po natin ang ang administrador ng National Irrigation Administration.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline.
3: is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
7: Hi! I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay. Ang mga ilaw! Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin! Para bawas bill mo!
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kasama, sa puntong ito, nais lang nating batiin ang mga nanonood po sa ating social media account na si Lu Panganiban mula dyan po sa ating kapatid sa Harap Buhay, sa DZXL po. Tsaka si Paulo Franco po ang bagong medical technician sa Marita Clinic sa lungsod po yan ng Maynila. Sa puntong ito, makakausap naman natin ang MMDA Metro Traffic Base, si Ann Gozon, upang alamin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa Calacang, Maynila. Magandang umaga po, Ann Gozon. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
8: Magandang umaga po, Christopher. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Asahan na po natin pagbagal ng daloy sakyan sa May Cubao hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasanan po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng dalawang sakyan, masusunod na lamang po ng pagbabagal sa May Cabrera hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA Northbound po sa May FB Harris hanggang Top Avenue, asahan natin pagbagal ng dalawang sakyan, masusunod na sa pagbabagal sa May Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Moderate traffic po sa dito po sa May Boni hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Paglagpasanan po yan, tuloy-tuloy po ang bilis ng dalawang sakyan, moderate traffic na lamang po dito po sa May Santolan. After Santolan po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, the Beast Flyover hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows, asahan natin pagbagong dalsak yan. Muli po itong babagal sa May Ortigas Avenue hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy bubis ang dalsak yan hanggang makarating na po tayo ng Taguig. Ang ating C5 northbound, dito po sa May Bayani Road hanggang Upper Makiley, asahan na po natin pagbagal ng dalsak yan. Paglagpasan po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na patay ng Ateneo. Paalala po sa ating mga motorista sa babiyahe po ngayong araw ng Tuesday, may plaka po nagtatapos sa 3 at 4. Ating pong number code scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gosson. Magandang umaga po.
1: Maraming salamat, Ann Gosson, mula sa MMDA Metro Traffic Base. Mamaya makakausap po natin at ang administrador ng National Irrigation Administration na si Engineer Ed Guillen upang alamin natin kung ano ang kapasidad ng proyekt na bagong bukas na proyekto. Ito po yung Small Reservoir Irrigation Project. Diyan po yan sa bayan ng Mabini sa Bohol. Binuksan po ito kasabay po ng 63 o 63rd anniversary po ng NIA. So, alamin natin kung gaano ba kalaki ang kayang serbisyo na maibigay ng nasabing pasilidad. Kasi sinabi rin kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon na marami pang nakalinya na patubig ang bubuksan para matulungan ang ating mga magsasaka. Lalo na ito, malaking tulong itong bagong water reservoir project kasi mayroong banta po ng Super El Nino ngayon. Kailangan na kailangan talaga natin yung tubig para sa mga pananim ng ating mga magsasaka. Ang banggit kasi dyan, mga kasama, hindi lang daw po pasilidad ang naibigay, kundi mga gamit din pang agrikultura. Malaking bagay din po yan para sa ating mga magsasaka. Imagine niyo po na yung gobyerno bigay ng mga gamit, mga makinarya, mga bagong pasilidad, kasama may mga abono, binhi po, pero wala namang tubig. So mababaliwala po yung mga ganong proyekto po ng gobyerno para sa agrikultura kung wala namang maayos na serbisyo na patubig. Lalo-lalo na yung irigasyon, ha? Kasi ito yung talagang pundasyon. Ito yung pundasyon, ito yung puno ng agrikultura, yung tubig. So, dito sa nasabing proyekto, aabot po ito sa mahigit 700 na magsasaka makikinabang dyan po sa mga bayan ng Mabini at Alicia sa Bohol. Magbabalik po ang programang Boses.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Makakasama po natin ang administrador po ng National Irrigation Administration. Walang iba po, si Engineer Ed Guillen. Magandang umaga po, Engineer Ed. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Manila.
14: Yes. Please, magkabigat. Magandang umaga po sa atin lahat.
1: Engineer, kwentuhan nyo naman po kami. Itong pagbubukas po ng Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Project, dyan po yan sa Bohol. And nataon naman po na anibersaryo, 63rd anniversary po ng NIA. Engineer?
14: Ano po?
1: Sige po, maaari nyo po kami.
14: Yes, sir.
1: Apo Engineer, kwentuhan nyo naman po kami sa nangyaring kaganapan po kahapon, yung pagbubukas po ng Mabini kaya kay Small Reservoir Irrigation Projects. E nataon naman po na anibersaryo, 63rd anniversary po ng NIA.
14: Ay, napakalaking biyaya po yon at yung simbolo po ng pag-open natin isang taon pa po, no, sa ating tali. Tuwang-tuwa yung mga farmers at pati ating pangulo nung makita yung sabi niya malaki ang tutulong ng mga project sa ating mga magsasaka, yung pinabanggit ng ating pangulo.
1: Engineer, nabanggit po kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakatulong ang mga irrigation project tulad po nito upang mabawasan po ang epekto ng El Nino. Paano po ito na konkretong magagawa ng SRIPs ng NIA?
14: Siyempre po, nakita natin yung lambig ng dam natin kahapon, puno pa. Puno. So, at least na i-project natin kung ilan yung kanyang mapagalan at hindi yun. Kung ay mga ganong project po ay multi-purpose siya. Aquaculture, tourism. Eh, malay pong nagtutos natin yung mga magsasaka. Mga farmers natin dahil sa Bulo Dam, nila yung aquaculture loob ng dam, ano? So, you know, yung palay ang produce na to, kundi pati isa, and then tourism pa po. Kaya tuwang-tuwang mga farmers, ako yung magsasak. Dahil sa dam ito, sigurado mas maraming perang masok sa bulsa namin, sabi.
1: Engineer, konting pihit lang po kayo sa gilid kasi medyo malabo po yung signal natin. Engineer?
14: Yes, sir. Yes, sir. Andito lang.
1: Engineer? Oh, ito po kasing engineer, sorry, wala nawawala po sa linya ng ating communication. Si Engineer Gillian, umaabot po kasi sa 717 na farmer ang mabibiyayaan po ng serbisyo po ng bagong proyekto na to sa bayan ng Mabini at Alicia, dyan po yan sa Bohol. So babalikan po natin si Engineer Gillian Hingil po diyan. Eh nakataon kasi na tatama po yung El Nino sa bansa. Kaya malaking bagay din po sa ating mga magsasaka na magkaroon po ng bagong pasilidad na patubig sa ating para sa ating mga sakahan. So hindi lang po 'yan dahil sabi nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroong pong mga nakalinya pang patubig eh. And makasana makausap din natin ang administrador tungkol po dun sa update tungkol naman sa mga sabi po niya kasi maliit lang na pinsala sa irrigation facility dyan po yan sa Mindanao, dulot po yan ng 7.8 magnitude na lindol. Tapos mayroon pang malakas na yung super bagyong Francisco. So ito ba, kailangan ba natin maglabas ng tubig sa ating mga dam? So nagbabalik po si Engineer Ed Gillian po, ang administrator po ng National Irrigation Administration. Engineer Ed?
10: Yes sir. Sorry, napuputol kanina.
1: Okay lang po, engineer. So kwentuhan niyo naman po kami sa nangyari po na pagbubukas po ng proyekto po nito kasama po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos nagkataon pa na 63rd anniversary po ng NIA.
10: Ay, yes sir. Kaya po nang sabi ko kanina, malaki pong bagay ito, ano? Dahil nataon pa sa anniversary namin. So, ang biyaya pati na dating na to, ang dala na to sa ating mga farmers, tuwang-tuwa po ang ating mga magsasaka at nakita po ng presidente, puno po yung tubig ng dam. Sabi niya ganitong mga project ang talagang kailangan natin. Sabi niya dahil multi-purpose nga po, pwede pa nilang pagkakitaan sa aquaculture, pwede pa may power generation, at sa ganda ng lugar, Bohol pa, dagdag tourism destination po yung lugar na yon.
1: Engineer, nabanggit po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroon pang nakalinya pang patubig. Ano po ba yun?
10: Yes, totoo po yun. Marami pa po mga nakalinyang patubig doon sa Bohol. In fact, parang apat yata yung ongoing project natin doon. Malinaw, yung burot-burot. Meron pang mga projects po kami doon na ongoing. Ang maganda po kasi sa Bohol is that yung contour ng area. Plus, alam naman natin, ang Bohol, tourism destination siya. So, mas madali pong mabawi natin ang gastos doon dahil nagtatanim po ng high value crops yung ating mga farmers. At malapit pa sa Cebu. Ano? Ibig ko lang sabihin, wala pong problema sa market ang ating mga magsasaka doon. Kaya, laking tuwa po ng ating mga farmers doon sa project. Naikwento ko nga sa kanila, yung isang dam natin dito sa may Bulacan, ano? Yung Bulo Dam. Malaki rin pong pinagkakakita ng mga farmers natin yung pag-aalaga nila ng isda doon mismo sa loob ng dam. At ang tanim po nilang marami doon, siyempre Bulacan, marami po silang tanim na high value crops, yung ampalaya, yung mga high value crops po nila, mabilis ang balik ng pera sa kanila.
1: Last question po, engineer. Ano po ba ang ginagawang paghanda ng NIA hinggil po dyan sa masamang panahon po dyan sa bahagi po ng Northern Luzon? Kailangan po ba na magbawas po ng tubig? Tsaka update na rin po sa mga pasilidad po ng irrigation facility sa naganap na lindol po sa Mindanao.
10: Alam niyo po, meron tayong advanced forecasting system, weather forecasting system. Ayon po sa aming data, hindi naman kailangan magbukas ng gate ng ating mga dams, ano? In fact, kulang pa nga eh, yung darating na tubig, ano? Doon naman po sa Region 12, yung malakas na lindol po doon, ay minimal lang naman yung damage sa infrastruktura po natin doon. Wala hong na-damage sa malaking dam natin. Doon lamang po sa irrigation facilities at kasalukuyan na po nagre-repair ang NIA doon sa mga facilities po na nasira.
1: Engineer, ano po ang mensahe niyo po sa publiko?
10: Well, ang, you know, ang sa mga magsasaka natin, ano po, ay masasabi ko lamang po na ang ating Pangulo ay kayo ang priority po na gusto niyang tulungan. Ano? In fact, ang utos niya sa amin, dapat convergence project kami with other government agencies, kagaya po ng DA, DSWD, DOLE, para yun pong mga dulo ng irrigation systems natin na hindi mapatubigan ho dito sa paparating ni El Nino, ay makapaghanda at makapagtanim po tayo ng high-value crops. At yun naman pong wala talagang remedyo, ano po, nandyan po ang DA, ang DSWD at ang DOLE, yung kanilang mga tupad programs. Pwede rin namin gamitin yun, ano? Tupad programs, maglinis ng irrigation kanal habang walang tubig. So, ang Pangulo naman po ay ang utos sa amin ay magtulong-tulong po para maibsan yung pasanin ng ating mga magsasaka dito po sa paparating na Super El Nino.
1: With that, maraming salamat po Engineer Ed Gillian po, ang administrador ng National Irrigation Administration.
10: Thank you po, Diyos Agnina po. Thank you.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa ngayon po, bye-bye time muna tayo. Sa nakasama ko sa produksyon, sila Rovan Malilin, Jomarie Referial, at si Arnel Villamor, ang aking mga executive producer na si Paula Antolin at Ali Gumatay. Ako po ang inyong naging lingkod, Christopher Terambulo, sa ngalan po ni Alan Alyanige. Ito pa rin po ang programang
11: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alyanige, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
15: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta po kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
18: Anong nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver? Oh.
19: Lagpas 2 oras, ang pagre-repair namin ng pasyente, Katbalugan to Tacloban.
16: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
18: Makapal yung simento.
16: Mas mabilis yung curing time. Mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
15: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin.